0: nagpabilin nga waitat sa ang boxing record ni Ukrainian heavyweight world champion Oleksandr Usyk human ang controversial nga referee staffed sa ilhang World Boxing Council on WBC title fight ni Rico Berovin sa Pyramids of Giza sa Giza, Egypt niya ito nga Mayo 24 oras diri sa Pilipinas. Gitumba ni Usyk si Berovin sa ika-unsing round apan bisan nakabarog ang naulahi sa 10 count gipahunong gihapon sa referee ang maong adula sa Dos o 59 segundos. Sa nasampit nga away si Usyk nisaka ang record sa 25 kadaog walay pilde 16 kakios. Debulong si Berovin nga nung gipahunong siya nga usaka segundos na naman nalang unta ang nahibilin sa 11th round. Ipagawas nga scorecard sa ring magazine human sa away duha ka kung duha sa tulo ka judges ang nitala sa score nga 95-95 samtang usa naglabaw si Berovin sa score nga 96-94.
1: Handos balita, balitang sports.

0: Gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Aha, nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
4: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
3: Oy.
4: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
3: Wow.
4: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier. Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
3: Oh,
4: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3 wala, Sir GP.
3: Wala,
4: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
3: Wow.
4: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imong serotonin.
3: Oh.
4: Aron malikayan ang anxiety,
3: depression,
4: mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan mura og magulanon problemado, paimna na og D3 Bio.
3: Nindot ang D3 Bio, Doc Ramil, kay ang D3 content ini igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite. Dagan kaayo, Doc. I-research pagod ninyo.
4: Sa D3 Bio, ang vitamin D3 ginpakapin ranas BCO.
3: Correct.
4: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio.
3: Oh.
4: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, o guban pa, mauna yung mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
1: D3 Bio!
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
2: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
3: Paborito jud na ko ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, Dok Ramil? Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
4: Correct.
3: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
4: Ina kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
3: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
4: ang uban,
3: army.
4: Ang uban nga term na, Sir GP, your second immune system.
3: Correct. Nga na sa D3 Bio, no? Kay pat yun jod sa monolaurin ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila yung membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha na jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
4: Maunay na kanindot ana, Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka D3 Bio ka.
3: Kana, kung nag D3 Bio ka, ha?
4: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
3: Correct!
4: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
3: na,
4: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appel jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplement.
3: Gusto. So mag D3 Bio na, ha? Wa na tayo igong oras, Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili, abusuhon.
1: D3 Bio!
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!

0: oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos balita, handos balita, balita, balitang showbiz. Handos balita, handos balita.
0: Ini mosunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abag usabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dilisok sa panit, makapaputi, makapahumok o makapami sa panit. Aduna bakido oil nga nagdala o vitamin, elatisin, collagen o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahami sa mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy di sa Yonghon. Mapalit kinis sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Eper Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda J o Yamaha. Karun, aduna sila'y pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng Mount Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod, naimutang diha sa My National Highway, Barangay Mambai, Himalalod, doon sa crossing Balaas. Gipanagi o gudumala, nila ni Per Garopel o Gina Garopel. O ban silang anak si Doy-Doy o sa Paris Nini nga Sibing. Samtang ilang mga maayo o mga banggitang mekaniko, nga mao sila si Janjan, Jimmy Luel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa baratog pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.
1: Handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
1: Handos balita, handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita, handos balita, balita.
0: Okay, maghandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong butay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babuntag. Welcome sa tong segment, ang Balitang Showbiz. Kamusta ito mga Mrs. Ro, nakapamisbis? Nakapamisbis na ba? Ilabi na giyot silang bulak anaas sa flower base. Okay, mga bagbaghandos, ito nga balitang showbiz. Mapasalamato ng sexy actress nga si Ashley Lopez sa mga maayong naitabo sa iyang showbiz karer. Mapasalamato ang usa ka sexy actress. Nila bang mga sexy nga mga salida mo na ikanon na ipagalantaw ni Byris Urinio. Ay nindot ka ayong alantan basta kay mga sexy nga mga mobe. Gawal sa mga pelikula nga iyang gibituunan sa BMX, mapasalamaton siya nga makita usab siya karon sa TV. Gisgutan sab sa sexy kayo nga dalaga nga si na sexy dalaga ni Jojo Biluso nga dream come true iyang makatrabaho ang kapuso is comedian nga si Michael V. Inood si Ashley ang sunod nga makita sa pelikula nga Sugar Mommy nga gibidahan ni Jamelia Obispo gikan kini sa The Good Voice Production sa aktor nga si Andrew Gan. Okay, kuna na bagabay pagkatapos nga makita na kuno sa TV si Ashley Lopez mga bay maghandos na kaya makauban na si Michael V. Gini si Michael V. Lalo na kaya ng mga bay maghandos nga batika na kaya ni veterano na ni sa mga pasiaw mga bay maghandos kundiin malingaw gyud mga maglantaw sa mga salida ni Michael V sama sa Bubble Gang. Ilado maging Bubble Gang kaya na may kasangay po nga Bubble Gum. Kaya matong patusakuha nga uyuan. Life is like a bubble gum. Kung mo pilit kini makabuang. Muna mga bay maghandos nga. Ato nang atngan. Ano man ang atngan. Ato nang atngan o bantayan ang paggawas niya sa TV mga bay ni Ashley Lopez. Kung magpasiksi maghihapon siya. Nga samtang nga muarte diha sa tuwang television niya. Muna mag-atang niya mga bay maghandos. Kung sana po niya ipakita nga laing labok ni Ashley Lopez. Sigurado ba si Ashley Lopez nga siya-siya niya ang salida magtupis? Labi na giyod ng mga panahon na mga bagbaghandos. Ang uba nagtupis, ang panahon ba nagbagulbol sa purpis? Pagkano libre na ang kurinti nila? Kapag mitubag po ang taga-purpis, uy, wala pa tayo may katilag libre. wa sila katilaw kay wa man magproseso. Dili na sa mga purpose nga moabil sa libre sa kurente, dili na dali dayon nga automatic na kinahanglan pa mo agi pug proseso. Ania. Agad itong mga purpose ng libre kurente ay magkabala ka nga kita nga dili purpose. Sige, matapotan kita og mga nagtupis. Aga magkatutong nga balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Okay, mga bay maghandos, katong nga balitang showbiz, gandos ka na ito sa Bus Abloy, Volcanizing Siap, pupulkit sa ligid o mu-align sa yanta sino nga mga motorsiklo na imutang diha sa Maya National Highway, barangay Matuog, Tayasan, at bangsa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Volcanizing Siap, kipa nag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Okay, mga bay maghandos, kina ito nga tulamanon ni handos balita. Dungan kini nga madunggan sa duha ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM sa Radio Tayasan og 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga sa Radio Tayasan, YouTube channel sa Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Balita. Sige mga bay, sino nga greetings diya hala? Ilabay-labay na, ilabay diya sinong tukaran ba? Ay ilabay sinong tukaran, kaya di yun na badunggan. Hala, itiks lang, ito ang numero. Kaya para ito nga mabasa ng mga greetings o pagtimbaya diya mga amigo. Sa Smart, 0969-484-5454. To Sbon, 0969-484-5454. Ito daw nga binisayon sa? Aron nga maayong pagkabasa. 0969-484-444. Ah, motos ya. Apa? Bisaya to, kinatsila to. Ah, basta kayo muna inanda na to na. Ah, magbasa na, nagtutang ka na mga 1, 2, 3, nagtutang binisaya, apan, kinatsila din na. Atos bon ha, Smart, 0969-484-5454. Sa Globe, 0956-664-7734. Atos bon, sa Globe, 0956-664-7734. Agad nga mga batanon, muragwa kabalo sila ito. Ato na lang Englishon. Globe 0956-664-7734. Okay? Masyado kay kini nga mga modern na ron, mga June, kini nga mga new generation. June, you know? New generation. English zero, English zero na. Bisag sa balay, mag-in-English na. Muna nga, inigawas, hindi nakasabot o mag-binisaya. Sige, sa ito pagbalik, muna ang kompleto detalye sa inyong mga greetings niya. Good morning din ni Ma'am Christy Taob del Monte. Ito ang higalang ati niya sa barangay Matuog. Nga naminaw karon tagdan ni Kabuntagon. Ma'am Christy, good morning din ni Ma'am Christy. O ni Ma'am Nilda Pira rin po niya. Good morning din sa post office Tayasan. Sa ito pagbalik, muna ang mga greetings sa mga pahibalo. Humanlaman sa MB More.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: 77 anyos sa ENA Junior High School alang sa nagidad sa 16 anyos ang tod 77 anyos. Mga requirements, photocopy sa birth or baptismal certificate, photocopy sa marriage certificate. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, punta ka lang sa ang mga Allstate sir nga sila si John Reabilia sa numero nga 0927-151-7525 o June D. Malipaunon sa numero nga 0993-726-9171.
2: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
1: Okay, mga bagbaghandos, lain pahibalo, atong hatag na bagtagad, gikan ni Pastor Isaias Elentorio. Matupato ni Pastor Isaias Elentorio. Bye, Ronnie, bye. Good morning, pahibalo karon meeting sa tanang membro sa EC sa Tamaw. Alauna sa hapon, lihog lang bye, mabasa ni mo. Okay, good morning ni mo, Pastor Isaias Elentorio, diha sa barangay Tamaw. Nga naminaw karon tag, nagkumuntagon. Atong gipahibalo ang tanang mga membro sa mga senior citizens, diha sa Tamaw nga doon na mo'y meeting nga ipahigayon agarong alauna sa apon. Ang nagpahibalo ini ang induhang presidente nga mao si Pastor Isaias Elentorio.
2: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
1: Okay, kay kani Ma'am Cristy ta Abdel Monte ato ang ate nga nag-antusiyang kagwapa og beauty. Amatupato ni Ma'am Cristy ta Abdel Monte. Good morning, sir. Good morning pa rin mo, Ma'am Cristy. Atong silingan diya sa barangay Matuog. Iningatak na ning kabuntagon mga bagmakandos. Sige, doon ay mga pagtimbaya ha. Atong nga hatag pagtagad. Kining pagtimbaya. Gikan ni Ma'am Alma Escarpe. Nganing kabuntagon karon sayo kaing nangapi. Sige. Matoy pa ito ni Ma'am Alma Scarpe. Good morning, Byron Ibay. Great lang ko una ni mo ni DJ Maria Bungangira. Lula iska ni Day Nisi. Salamat sa iyang pag-greet ni Day Lansita ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet. Day Hansel, Day Solidad, Consial Alvin, Day Maria Apatan, og sa ko ang amiga, Day Elsie Aliho og Satanan nalang nako nga mga amiga sa Matuog og naminaw. Greetings gikan sa inyong kabus nga higala, Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Good morning nimo, Ma'am Alma Escarpe. Pagumusta ta diha ni Boss Julio og ni Bay Jumar og ni Day Alimar. Okay, mato pa ito ni Pastor Isaias Elentorio. Salamat ba sa pagbasa na minaw jud ko ni mo ba? Salamat ni Apostor po. Sa kanunay always nga pagpaminaw, Pastor. Atong pasalamatan sa kanunay si Pastor Isaias Elentorio nga kanunay nagpalagubo. Siyang radyo. Kay basta kay nakastar, star radio na na. Kaya ay di mo kalimot po mga bag maghandos sa pagpaminaw sa tulaman ni Pastor Isaias Elentorio dari sa Star Radio Tayasan. Matag Domingo, alas 6 nga to sa alas 7 media ang tag na sa Kabuntagon ang tulaman nga naguluhan oras sa Gracia. Okay, paminaw ha, kay kini ato ang programa dari malingaw mo tungod kay sa mga ato ang mga impormasyon o mga pasiaw. Kaya paminaw po ang tulaman ni Pastor Isaias Elentorio kay maghatag kini sa ato nga kaluwasan sa ito nga kalag espiritu o ginabuhi mga bay o makandos. Paminawa ha, ang oras sa grasya. Muna ginayon pa ito sa pasiyaw, dawat magitag disgrasya o sa pagkaang grasya. Sige! Arita sa duga nga pahibalos, na nag-type si Pastor. Napaipahabol. Ipahabol ka bang ipaapas? Itong ipahabol nga, o matulog kahabulan. Doon na ipahabol si Pastor Isaias Elentorio. Sige, ato nga lantanin ko ba ang mga pagtimbaya address ito nga mga sukit na paminawan nga kanunay nagsunod sa ito nga tulumanon ang handos balita. Okay, mato ni Pastor Isaias Elentorio. Salamat yun ba? Okay, why sa pa yan, Pastor? Magpasalamat po ko nimo sa kanunay nga kanunay yung kanaminaw po na ako. Arita sa mga dugang pahibalo, arita sa ito nga balitang lokal, scroll up po sa nato niya. Kaya ito na nang ibalita, gaganiha mga bay o mga kahandos. Okay, gipahibalo nila ni Ma'am Mercedita Celes, ang muna kitawag o section head sa SS.

0: Is Baez, kauban ni Senior Analyst Renato CQB. Nagpahibalo sila mga bay maghandos nga garong adlaw, mo pahigayon sila og Ewells activity diha sa Tayasan Cabaret Court. Ug dunay kausaban ha, basta kay dress Tayasan na ha. Og tos function hall, og asa ba area ha, basta kay naay kuan mga bay maghandos nga mura na bari sila dress Tayasan. Kaya kay di pa sa nato ma kuan ba? Adi nato say ma kan nga dunay kausaban asa ang binyo. Basta kay duna sila Ewells activity diri sa lungsod sa Tayasan. Ha? Karong adlaw ang is Baez.
1: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Public service.
0: Samtang sa mga nangitag trabaho sa gawasan nasod pod mga bay og mga kahandos, anak mo diya sa Ayungon Gymnasium Labi kay dunay job hiring karong nga adlaw, special recruitment activity diya sa lungsod sa Ayungon. Ang mupahigayon ang Maiden Way Management Specialist. Napahibalo ini si Ayungon HR MO2 og Piso Manager Chris Galumba.
1: Public service.
0: Sige, itong lantaw na itong mga kaigsunan karon. Aroon na ba yung duga mga pagtimbaya? Aroon nga tumabas sa mga bay o mga kahandos ha? Akong ilantaw dari. Okay. O, di na akong ilantaw ha. Itong messenger doon na bay lain. Kaya parang walay malabian ba mga bay, mga kahandos. Walay magmahay. Tungod kaya itong gihatag pagtagad ang ilang mga pagtimbayan. Okay, ito messenger, ito gilatong messenger, ito ang kwanpod, ito ang text line, mga bay makandos. Sige, sa tanan-tanan lang yun, nga minaroon mga bay makandos, good morning, o bay yung pagpaminaw sa itong makaigsunan, tungkol kaya itong oras sa Pilipinas, alas 8:37.
1: Andos Balita.
0: Ito na lang tibayaon tanan, tanan nga mga tayasanon, tanan nga mga empleyado sa munisipyo, pinanguluhan diha nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB, tanan nga mga department heads, pinanguluhan diha nila ni HRMO2, Office Manager Chris Mayor Ramirez, kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Sa tanan-tanan ha, nga naminaw diha sa HR Office ni Ma'am Cecil Bulogaita. Ma'am Cecil, good morning, og may paminaw diha sa Blue Baker. Karon, ito na ron sa HR office si Ma'am Cecil. Sa tanang taga HR diha ha, good morning, diha ni Gub Pam Christos Macario, ni Ma'am Jusaline, Ma'am Mirabel, Ma'am Olive, ni Ma'am Iris. Okay, sa pamayuan na ito, ma-mention diha. Basta kayo pinangluhan diha ni HRMO2, Office Manager Chris Meramiris. May nang good morning diha ni Ma'am Chris Mer. Kaban ni by RV og Ma'am Erica Clara Meris. Good morning. Sa tanan mga kapitan ha, tanan nga mga barangay officials pinangluhan niligan ng mga barangay president Kapitan Arthur Dagley. O niya sa tanan po ng mga barangay secretary treasurer pinangluhan silang presidente nga si Ma'am Marley Benchula. Okay. Ato lang happy rosong sa tanan-tanan lang yun. Gikan dres Tayasan nga to sa tibok kalibutan. May buntag ka natong tanan. Oras sa Pilipinas, alas 8:38.
1: Andos Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinanglohan sa tumabdikon nga station manager nga si Busayan Haniel Hato, oban sa tong teknisyan nga usaw-usab kadigi nga si Bay Ray Sorino. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag pag-usab ka natong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Doc Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas o humaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labio Carinal o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron ni Bay Librado, magbilin sa usa ka panultiun nga nagkanayon. Mga kahandos, besan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Andos Balita.
1: Muhando sa mga nagpunta.

0: Francisco Marquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Hurok Uno, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa usaka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong isulayan o tumar. Sulod sa tulok katuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Hurok Uno, Hingog City.
1: D3 Bio! Mabibilis sa mga butiga. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ga-DTX, ay mga ga-Lidri Bayo, hello, hello, hello, hi! O, sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw, it's a happy, happy day ha, sa tanan na to, nga mga suki, nga mga tigbalamati. Sa ilaha mga paborito nga mga simian, naka-tune in karon sa tuang programa Kasayuran sa Maayong Panglawas. Sa gihapon ninyo makauban Doc Hans Lim Manolo. Kumbati na pod, no? Ning atoang programa. Of course, hopefully nga na ganunay sa kahimsog gabaskog sa panglawas. Maayo ang atoang adlaw. Ay, nakakapi na ba? Mga penata, mga higala sa DTX Coffee Mex. So, boss, muna'y kape, mga higala, nga paborito kaayo nato. So, labi na yun kung karamitong medyo galain ang atuntian. O, ganto may mga butod-butod, no, hangin-hangin sa tiyan. Aron ka mang gawas ka ng mga hangin-hangin. Oo. Inom sa DTX Coffee Mix. And of course, kalimti ayaw kanunay. Ang ato ang patsada kaayo nga herbal capsule. Pangontra na to sa may mga diabetes. DTX 500. Oh, nainom na ang Mighty C. Kauban ang D3 Bio. Ang atong mga clinical products, mga higala, ayaw galimot na ang kini available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.

0: Anyway, sa mga gusto mo join ninga to ang programa live, pwede mo mga higala magka-send sa inyong mga concern o bangutana sa itong mga linya sa cellphone. Hello sa itong mga viewers, may Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully ha, ganaan mo kanunay skahimsog, kabaskogs panglawas niya. Nainom na, no, nakatumar ng DTX 500. Nakainom ng D3 Bio. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Sabon ako sa 0981-654-8977. Anyway, let's talk about mahitungod mga higalaaning atubitaw mga ugat. Ang pagpa-improve o pagpa-healthy, pagpahimsog sa ato ang gitawag nga arterial health. Isang tasa ng kape para ang ato mga ugat. These are the byways and highways sa tuang lawas. Muranig mga dalan, muranig mga alagianan, mga highway, kanaa gasubay sa tuang lawas. Ang atong arterial health mga higal, ga-refer kini sa kondisyon sa function sa atong mga ugat, arteries. Mga blood vessels kini siya nga ga-carry, gadala og oxygen, onya nutrients gikan sa tong kasing-kasing ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tong lawas. Keeping these arteries healthy is a crucial for overall health, especially ang cardiovascular health ug proper organ function. Okay. Kini mga ugat na to, dira mag-agi ang dugo. Which is ang dugo, mga higala. Galala nag-oxygen, nutrients, hormones, o guban pa. Even immune cells, naanas atong dugo. Gaagi na sa mga ugat na to. So dapat healthy, nindot ang ato ang mga alagianan sa dugo. Kay kung dili healthy na siya, pwede nga na ay pagbara, pwede nga na ay paghinay sa sirkulasyon. Kumbaga kung magbiyahe ta mga higala, kung ang dalan ng atong giagian, gubaon. Daghan guba. No? Daghan checkpoint. Kay guba mga higala, dagan stopover, malangay yun ta. Kung malangay ang dugo, no, dili kaabot mga higala ang dugo sa mga organ, sa nga to mga organo, mga matay. So yung nga na ka-importante nga naagi maayo nga ugat, healthy himsog nga ugat, para na ay maayo nga sirkulasyon. Number one, ang role mga higala, ang iyahang pagka-importante aning himsog ning atong mga kaugatan. Kung himsog ang atong ugat, healthy, walay problema, na ay efficient nga blood flow. So, ang healthy arteries, flexible na siya. Dili na siya constricted. Flexible, ligon, o walay mga bara. Muna'y kinaiya sa healthy nga arteries, healthy nga ugat, ensuring nga na'y smooth nga delivery sa oxygen o nutrients ngadto sa itong mga organs o tissue sa itong lawas. So, dapat na efficient nga blood flow. Kung dili ni mo na matagaan o maayo nga dugo ang ato ang brain, mga matay na. Dira mag-occur mga higala. Kaya ka lang, kung ato kong tagaan o pagtagan ha, mga ka-DTX o mga ka-D3 Bio, ang stroke o ang heart attack, ang kinaiyaan na, no, ang senaryo nga gakahitabo na ay mga parte sa brain, na ay mga parte sa ato ang kasing-kasing dili masuplayan o husto nga dugo. munang mag-occur ang gitawag nga heart attack. The same sa brain. Muna nga mahitabo nga na ay brain stroke kung dili masuplayan sa enough nga oxygen or blood ang ato ang brain. Ang asukal na to, ang sugar, usa sa mga main source sa tong energy na apo na sa tong dugo. So, kung na ito'y healthy nga arteries, layo ta mga higalas pagbaton ng cardiovascular diseases. Yan. Layo ta sa atherosclerosis, no? Layo ta sa heart attack, stroke, o high blood pressure. So, importante nga na ito'y healthy nga mga ugat, mga arteries. Nya, makatabang usab ni siya sa pag-support sa brain health. Ang atong brain, mga higala, nagkinahanglan ni siya steady supply sa oxygen, rich blood. So, dapat naagi enough nga oxygen ang atong brain. So, mahimo ni siya mag-compromise kung ang atong mga arteries, mga higala, kuan ka ng barado. Oh. So, kung hinay ang sirkulasyon sa lugo ngadto sa brain, ga-increase ang risk sa pagbato ng cognitive decline and dementia. And also, kung naay healthy nga mga ugat, healthy nga mga arteries, pwede nga maprotektahan ang ato mga vital organs gikan sa pagkadaot. Like organs, kidneys, liver, ang atong eyes, ang atong mata. So, kinahanglan ni siya og heavily good blood circulation. O kanang atong mata, na, dapat na aginay maayo nga supply sa blood. So, kung dili maayo ang atong arterial health, no, dili maayo dili healthy atong mga kaugatan, mag-lead kini siya sa mga organ damage o failure over time. And of course, kung naantay healthy nga mga ugat, mapa-improve na to ang longevity o quality sa atong life. Makapataas kinabuhi ni. Quality of life, mga higala. Healthy arteries, it means, mga higala, maayo po lang atong physical performance. More energy ta, then reduce ang risk sa pagbato ng chronic diseases kung natay mga healthy nga mga arteries. No, dapat healthy ang mga kaugatan. Usa sa mga patsada kaayo bitaw nga imnon. No. Yun din. No, kung sa may maing imnon para nga makabaton ta ng healthy nga mga arteries. Number one, mga higala, kini nga to bitaw D3 bio. Oh, D3 bio kadaanlaw. Tungod kay sa pagtuon, ang D3 bio na ani siya medium chain fatty acid. Ngagikan sa cold compress extra virgin coconut oil, which is gahatag og maayo nga suporta sa arterial and cardiovascular health. Oh, natanaw ha, it improves the lipid profile. Oh, diba? Kung magpa-blood test ha, makita na to ang ato ang mga lipid profile. No, makita na to tong total cholesterol, HDL, LDL, even ang triglycerides makita. So, kung naatay maayo nga supplements, no, nindot nga supplements, nga taas o medium chain fatty acid, pwede nga mo normalize, mo improve ang atuang lipid profile. Tungod kay nga naman, tungod kay unang-una ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, paingo na siya diretso na pag mo inom taan na, mahimo na siyang energy source nga ginabuhat sa atong atay. Ang atong atay mag-process ana as mahimo siyang energy rather being stored as a fat. Dili siya mapundo nga mahimong fat sa lawas. himuon siya nga energy sa lawas. This, kung mahimo na siyang energy, this leads to lower the total cholesterol. Muubos, mukunhod ang ato ang total cholesterol by decreasing the LDL or low density lipids or bad cholesterol. While, ginapa-increase niya ang ato ang HDL, good cholesterol. Ingan ang kanindot. Kuna atay D3-bayo kadaanlaw. Oh, mga mamis. Ito mga daddies na nagkaedad. Besides that, mga higala, reducing LDL by using D3-bayo. D3-bayo ha, D3-bayo. Gaprevent usab niya sa oxidation. So, dakong tabang ni siya kay kung muubos ang LDL o niya akuan, ang mahitabuan ni ang build up sa plaque baraba sa arteries, ma-prevent po nato. Tungod kay ang D3-bayo, taas ni siya og antioxidant like ferulic acid, caffeic acid, og naapo ni siya vitamin E, which is the counteract sa LDL oxidation. Iyahang ginapugan nga dili mahimong bara or dili mahimong mubara ang mga cholesterol sa imong mga ugat. Muna yung nagkanindot sa antioxidants nga naa sa D3-bayo. Iyahang ginaprevent ang LDL oxidation. Additionally, ang D3-bayo pinaagi kay naa siya'y medium chain fatty acid. Gina-enhance niya ang nitric oxide. Wow! Production. Gina-pa-improve niya. Gina-enhance niya ang production sa nitric oxide. Pinaagi sa pagpa-improve sa mitochondrial function. Niya iyahang gina-pa-reduce ang oxidative stress. Ang mahitabo, mag-lead kini siya sa kuan maayo nga endothelial function. Mga lining sa blood vessels nato diin mga higala ginaproduce ang nitric oxide. Ang kanang nitric oxide munay usa sa mga gikinahanglan aron nga muluag ang agianan sa atuang dugo. Muluag ang ato mga kaugatan. Pag muluag ang ato mga kaugatan, nindot ang sirkulasyon sa dugo. Ang gapaluagan na number one is kanang kuan. Kanang mga lining sa tong blood vessels, endothelial function, endothelial wall, nga ga-produce mga higala og nitric oxide. O, di paglangay, no? Hisgot ganitag pagpahimsog, pagpahealthy sa tua mga byways and highways. Mga kaugatan, mga arteries sa tuang lawas. Number one, D3-bayo. D3-bayo ta, ha? D3-bayo ta. Okay, lahi manggod mga higala ang uban god na actually na may pwede nga mga medication pero ang D3-bayo lahi siyag approach. Lahi siyag approach. Naturally, yang approach mga higala is very friendly sa lawas. Very friendly, no. So, kun naantay D3-bayo kada adlaw, dakon tabang ni nga ma-prevent nato ang mga pagbara sa cholesterol sa ugat. Ma-prevent na to ang constriction, ma-prevent na to ang hardening sa to mga arteries, makabatundag artery atherosclerosis, makaprevent ta ana, makalikay ta ana. In short, mga higala, makalikay ta sa pagbaton og heart disease, heart attack. Makalikay ta sa pagbaton og stroke or brain attack. Overall, mga higala, ang medium chain fatty acid nga nasa D3-bayo, makapa-healthy sa tong cardiovascular health. Gamit kada adlaw sa D3-bayo. Aha. Binagyan ko magkaedad na ta. Mostly yun na. Basta magkaedad ta. ang ato mga ugat, mga higalaganipis, na ay mga bara, na ay mga cholesterol deposit, ga-constrict, gagahi ang ato ang ugat, gakawala ang elasticity sa ugat, masamang kaidanta. So kinahanglan ta og medium chain fatty acid og antioxidants nga naa makuha nato sa pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Sa mga nangutan na dok, kapila man ta may inom ana, pwede ka duha or katulo sa usa ka adlaw. Sa mga bata, pwede kaayo. Sa mga buntis, pwede kaayo. Sa mga edaran na, sa mga may edad na, pwede kaayo. Sa mga mamis nato nga very stressful kaayo ang ilang buluhaton kada adlaw. Mga daddies nato no nga mas stress mangyud ta. D3 bio kada adlaw, himo ang bitamina sa imong pamilya. Available mga higalang atong D3 bio na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may standby sa katagaan sa natunig pagdagan ng atong mga consumers nga naayon ang natabangan mga higala sa atong mga produkto nga naakaroon mapalit nato sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Toto.
1: GTX 500.
0: Balik sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong gitsikar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kosyugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulik, magkapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special, pinag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay Bainte.
6: Sa imong ibati, sa ulang pagka naginuman yung Ditribayo o DTX 500?
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag tek na ko sa Ditribayo, ubuhon mong galing, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoso na giyod.
6: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
5: Talera ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw, gid kami ni Mister.
1: Extend. Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Pisi, taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko. Buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty TC, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga buti. May TC!
10: Pag may TC para aron mo ang...
11: Mag may TC na aron nga ikaw, mohimsog o mubaskog ka.
10: Sa vitamina.
11: Ang alkaline base nga vitamin C nga naangkaroon sa mga butika. The best. The best, pinaka the best ni siya nga form sa vitamin C. Ako, kabalo ko nga ang mga nagkaedad. Gapangita ni sila o ganang vitamin C. Gainom ni sila o ganang vitamin C kanilang mga may edad na. It's because ang vitamin C is very effective, labi na yun sa mga may edad na. Kay makapabata mangguning vitamin C. Oh, makapabata, makapaputi, makapahamis, pugong sa edad ng vitamin C. Binigyan so kung magkaedad-edad na ta. Mo tinuod na. Walang daghan ka ay mga senior ga inom gina sila og vitamin C. Ga palit gina sila og vitamin C. Mas mo nakuha na ay patsada ka ay yung vitamin C. Alkaline nga vitamin C na nasedik ni siya nga vitamin C. The best, gamit mo mga higala. O Mighty C, naa sa pinakaduol nga butika. Naa sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Anitas, maghatag o pagdagan, may tungod sa pag-inom nato sa DTX 500. Kung kamuro na amoy diabetes, the best choice na buhato ninyo is mao ang paggamit sa natural nga suplemento nga gapakunhod or gapaubos sa diabetes. Not only diabetes but even hypertension. Ginapakunhod ni DTX 500. Bukol-bukol sa lawas. Kani magkaedad mangkunta na natay dagang balatian. So dili malalis, dili malilong kinahanglan og suporta o kinahanglan og tabang ang ato ang lawas. So best recommended na to isang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Pwede kaduha, katulo sa usa ka adlaw. Kada humanong kaon yan. Pwede na. Pwede gani po duha. Duha sa buntag, duha sa hapon. The best. Nindot kay. Duha ka dito ex-sebande din duha sa hapon. Dali kay mga higalang effect. The same with D3 ba yun? Duha sa buntag din duha po sa hapon. Mega dose. Kaingong kagwaw. Lahirag yun kung nagka DTX 500, no? Lahirag yun kung nagka D3 Bio. So, kanto may mga skin problem, katul-katul sa panit, skin diseases, gamit mo og DTX Beauty Soap. May mga lesion, mga skin problem dira. Bugas-bugas, gamit mo DTX Beauty Soap. Whitening soap po na siya. Makapaputi nga sabon, no? Ang liog, ang ilok nga galagom, ang siko, ang tuhod nga galagom. Hala, gamitin ninyo ng DTX nga sabon, DTX Beauty Soap. Dili na siya po, dali nga mahilis. Oo, masabon. Si Manoy nga galuya. O, nganong galuya man si Manoy? Ha? Ano yan na gets Manoy's performance? Di pagkalimta natin, X10 Herbal Capsule. Kaling atong X10 Herbal Capsule, parang yun yun siya sa mga lalaki nga. Kanamang ikawata na bitaw sa performance panahon sa kagabion? Hindi na gyan mo, ana ba? Oo. Yan na gyan. Ang atong X10 Herbal Capsule naas butika. X10, naas mga butika na. Try to ask, Saber Smart, you try to ask na. Available ba na ang atong X10 Herbal Capsule? Anyway, murag mo say, babay ko mga higala ka itong oras, limited kayo. Kung mapon, the same nga oras, the same nga sibiyan, mag-uban-uban kaya punta. Sa gihapon, yun ang kauban, Doc Hans, sa Lima Nolo, sa programang Kasayuran, sa mayang banglawas. Time to say bye-bye. Oy, sa mga mahiligon na yung kape ni Ay, no? Kalimti ayaw. Naatay patsada kay nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. The best nga mga kape na mga higala. Ganahan mong walay asukal nga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Oh, ha? Sige. Anyway, huwag mabon, mag-uban-uban ka punta sa mga mahiligon ng kape, ha? Tara. Maganda ang buhay. Basta naka DTX Coffee Mix. Mga penata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try GTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try GTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
7: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok, Alan, ang higayon, Doc.
8: Yes, welcome. Welcome, usap ka po, mga suking tigpaminaw. Welcome, ka-Dragon Mel, mga adlaw sa mga listeners sa ito. Nga kanon ay nagasunod sa ito ang programa ka-Dragon Mel. And of course, ano yan nasabi niyong higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw sa mga produktong mga kapsula uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong panglawas, no? Doon na kita yung prevention. Dili angayang kabalakan ka Dragon Mill, dili angayang kabalakan mga sokin tigpaminaw. Kaya doon na nagpahigayon ang St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading yung mga kapsula like a Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga dasok na kinisan nyo trends o ingredients na ini. Gawa sa nini puro herbal or mga natural ang maong sangkap nini nga maong kapsula. Mausa mga ato usab nga kape. Ang ato usab kape mga sokin tigpaminaw ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant nga mao kini ang kape nga walang palpitation. Para usab sa mga kaiksona nato mga coffee lover, kanina gyud ang kape para kanato og para kaninyong tanan og ang ato usab nga Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil mga sokin tigpaminaw. Aduna po inindot kayo nga resulta kay gidisin nyo kini mga sokin tigpaminaw pang whole body massage ang kahumot niini inyong mapagpilian sama usab sa lavender ilang-ilang og ang sampagita nga naa niini mga sokin tigpaminaw. Pili lang sa maong nga kahumot nga aduna po kitay kape mga sokin tigpaminaw like kini ang Hard Max Dream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw. Ay magkalimot ini ha kape nga nindot kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. ha kini siyang classes kape mga sokin tigpaminaw. Daghan kayo sagol no like nagkadaiya nga classes ginseng ha Hard Max Coffee for Men mga sokin tigpaminaw. Power up your performance mga sokin tigpaminaw. Ikaw naka Hard Max maksarap maksaya. Ikaw naka-Hard Max ini mga sokin tigpaminaw nakainom ni ini. Og ato usab nga mga ato usab nga Dr. Punjisop mga sokin tigpaminaw. Katong mga kaigsoon nato na problema sa ilang mga pamanit, mga minor skin disease, bone up og baho cocktail ilok. Matabangan usab sa Dr. Punjisop kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap no, ang atong sabon nga mo'y hatag kayo kahayag. Pag gusto mo muhami sa inyong aping, muputi inyong entiro kalawasan, gamita ang kining siya Skin Glow Power Whitening Soap. No? Nga mo kini siya pinakarindot kayo nag-extract gikan sa Dragon Fruit mga sokin tigpaminaw. Hamis kutis, like artista ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw. Take one capsule 3 times a day sa ato sab nga Dragon Fruit o ang Dragon Gold. Pwede nyo ipagsabay. Mag 1 capsule 3 times a day 1 hour after meal. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga mga problema sa panglawas pag ikaw nagkaroon ng nagkadaiyang sakit like leukemia mga sokin tigpaminaw sa seryosong sakit sa ato usab nga dugo nga pwede kang matamaan ang mga bata mga tigulang di ba? Ang mga matatanda mga sokin tigpaminaw o gado na ay 4 kinds of leukemia. The most common mga sokin tigpaminaw type of leukemia. Mga na importante na mga sokin tigpaminaw. Una, mag-acute yan na ang imuhang leukemia mga sokin tigpaminaw. Importante nga ato, gid na siyang maagapan agad. mag-active tinang imuhang lymphocytic mga sokin tigo or leukemia. Kanisya, mas common type of leukemia mga higala nga angay na to sumpuon anang ay mo kalimot sa mga children and also mo epikto gini nga to usab sa mga adult na di ba? Ay mo kalimot anak mga sokin tigo tayo prevention no? Magka chronic leukemia delikado, magka chronic leukemia na mga sokin tigo delikado sa mga tanan nga mga tao kung ikaw anaan ini labi na gyud kung nag-edad ka o singgun day 5 pataas. Importante na nga ito usab nga maproteksyonan daw sa Pilipinas top 5 of killer mao ang cancer nga kini ang mga sokin tiwa cancer dugo di ba ay mo kalimot mga sokin tiwa paminaw maprevensyonan na ito unta dapat naman nga ay, ang ito usab mga kaigsunan ang ito mga kaigsunan nga naan ini hintong dan ay mo kalimot sa pagprevent sa ito usab nga panglawas na ito maprevensyonan aron dili ta dali mataptan sa kinagadiyang sakit o gabalatian basta dragon fruit ang inyong tumaron o ang Dragon Fruit Gold sigurado mga sokin tipaminaw inyong lawas maprotektahan.
7: Yes mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka star, sikat!
11: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
12: Pagali si Remedios Arnais Trabahada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
13: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
13: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
17: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee tagainim ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Choco Mix naman sa anak na for remind Choco for good memory. Then, Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
18: Okay, mayang buntas na rin. Itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
19: Ako di ay si Rodolfo Balsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
18: Okay, salamat kayo nang.
20: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
21: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
22: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
21: sa Em's Flower Shop.
22: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
2: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
1: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
1: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
3: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
3: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Adon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
3: Atong paminawon ang testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron Tablet.
4: Pangalan o kumpletong address?
5: Daday Briones Talapulabang Agunoy Davao del Norte. Pwede Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
4: Naggamit ka sa Vitron tablet?
5: Oo, Vitron. Kung di ko ka inom ko anak.
4: Mm-hmm.
5: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimutanon. Mga naman po yung ako ang di ko anak. Mahayo po. Dali ka kang baka inumdong magtanong. Umakuman sa kaitang malimot.
4: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
5: Naulian din siya.
2: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag hard mama. Extreme na.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
4: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puso ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumian ang about sa ng Nance capsule, UN food supplement. Kaya ako gakumban na ka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun nun kay akumana sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule of UA. Salamat kayo Ate Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang, dakog yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
5: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
3: Many more.
2: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
3: Palit na!
2: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
3: ENC Mart.
2: Your all-in-one store.

Smart Kid, remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangabi. Sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika.
3: Okay, si Rodrigo ng Tapaw. Taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawas mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami.

0: si Mary Lutag sa taga-Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Adi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Minsahi pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong madamot, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
6: Analisa Tolentino, talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
5: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
6: Isa kasi man na to. Yung giparito na po gigo. Wonder is Calling. Mato na. Kung good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
7: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on!
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
8: Hard Max.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Max. Extreme na.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
12: Pure energy.
11: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
12: Go
11: na. Dragon Fruit. Go.
13: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naa na himutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
14: Donnell Brand.
10: Dragon Fruit Plus.
14: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangit. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
10: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: sabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Ako si Mary Lucag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka na ako.
7: Isa'y pangani mo nai?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa gama?
8: Matoong.
7: Bila edad ni mo?
8: 78.
7: So, kasi sa pangalan mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardino. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo, sa limon, imong sorry, bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma jud cha Weber kay operahan man siya ya di man cha gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
7: no sa yantil
8: nang hubag jud maayo
7: hubag tanan
8: gi kami ino hu abot diri hu asa sa abot diri kuan
7: punuan sa paha
8: dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni incha sulayan na to gitu nga mo ujo ni nakakuan niya dong hantod karon
7: ya karon okay na yung bata
8: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
7: pa di dadadto
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
8: okay gamit sila ini kay tambala kay mo ujo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tel di na jud siya kabangon ya ang amigos ko pe moy nakaayo sa iya
7: amigos ko pe ray gino
9: salamat mga idol.
3: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
10: Si Jane masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuha na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Muna tayo ilang kaon o tulog. Ningat sa ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
3: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
13: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? O welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok ala ng higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome usap ka po mga suking tigpaminaw. Welcome ka Dragon Mail, mag-adlaw usap sa mga listeners sa ato nga kanon ay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. And of course, ano yan na sabi niyong higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw sa mga produktong mga kapsula uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong panglawas. No? Doon na kita yung prevention. Agaw, dili angay ang kabalakan ka Dragon Mail. Dili angay ang kabalakan mga sokin tigpaminaw. Kaya doon na nagpahigayon ang St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading yung mga kapsula like a Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga dasok na kinisan nyo trends o ingredients na ini. Gawasan ini puro herbal or mga natural ang maong sangkap nini nga maong kapsula. Mausa mga ato usab nga kape. Ang ato usab kape mga sokin tigpay mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant nga mao kini ang kape nga walang palpitation. Para usab sa mga kaiksona nato mga coffee lover. Kanina gyud ang kape para kanato og para kaninyong tanan og ang ato usab nga Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil mga sokin tigpaminaw. Aduna pinindot kayo nga resulta kay gidisenyo kini mga sokin tigpaminaw pang whole body massage ang kahumot niini inyong mapagpilian sama usab sa lavender ilang-ilang og ang sampagita nga naa niini. Mga sokin tigpaminaw pili lang sa maong nga kahumot nga aduna pud kitay kape mga sokin tigpaminaw like kini ang Hard Max Dream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw ay magkalimot ini ha kape nga nindot kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. ha kini siya nga classes kape mga sokin tigpaminaw daghan kayo sagol no like nagkadaiya nga classes ginseng ha Hard Max Coffee for Men mga sokin tigpaminaw power up your performance mga sokin tigpaminaw ikaw naka Hard Max maksarap maksaya. Ikaw naka-Hard Max ini mga sokin tigpaminaw nakainom niini. Og ato usab nga mga ato usab nga Dr. Punjisop mga sokin tigpaminaw. Katong mga kaigsoon nato na problema sa ilang mga pamanit, mga minor skin disease, bone up og bahok cocktail ilok. Matabangan usab sa Dr. Punjisop kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap no, ang atong sabon nga mo'y hatag kaayo kahayag. Pag gusto mo muhami sa inyong aping, muputi inyong entero kalawasan, gamita ang kining Shea Skin Glow Power Whitening Soap. No? Nga mo kini siya pinakarindot kayo nga extract gikan sa Dragon Fruit mga sokin. Tigpaminaw, hamis kutis, like artista ang resulta pag ikaw naka Shea Skin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot mga sokin. Tigpaminaw, take one capsule 3 times a day sa ato sab nga Dragon Fruit o ang Dragon Gold. Pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day 1 hour after meal. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga mga problema sa panglawas pag ikaw nagkaroon ng nagkadaiyang sakit like leukemia mga sokin tigpaminaw sa seryoso nga sakit sa ato usab nga dugo nga pwede kang matamaan ang mga bata mga tigulang di ba ang mga matatanda mga sokin tigpaminaw o gadoon ay 4 kinds of leukemia the most common mga sokin tigpaminaw type of leukemia. Mga kanya, importante na mga sokin tigpaminaw. Una, mag-acute yan na ang imuhang leukemia mga sokin tigpaminaw. Importante nga ito, gina siya maagapan agad. Mag-acute yan ang imuhang lymphocytic mga sokin tigpaminaw or leukemia. Kanisya, mas common type of leukemia mga higala. Nga angay na ito, sumpuon. Anang ay mo kalimot sa mga children and also mo epikto gina nga ito usab sa mga adult na di ba? ay makalimot ana mga sakit ti modulo tay prevention, no? Magka chronic leukemia delikado, magka chronic leukemia na mga sakit ti delikado sa mga tanan nga mga tao kung ikaw ana anini labi na gyud kung nag-edad ka usin yung 5 pataas. Ang importante na nga ato usab nga maproteksyonan daw sa Pilipinas top 5 of killer mao ang cancer nga kinini ang mga sakit ti cancer dugo, di ba? Ay mo kalimot mga sakit ti Pilipinas maprevensyonan ato unta dapat naman nga ay ang ato sa mga kaigsoonan ang ato mga kaigsoonan nga naa ni hintong dan ay mo kalimot sa pagprevent sa ato usab nga panglawas na ato maprevensyonan aron dili ta dali mataptan sa kinagadian sakit o gabalatian. Basta dragon fruit ang inyong tumaron o ang Dragon Fruit Gold, sigurado mga sokin ti Paminaw, inyong lawas maprotektahan.
5: Yes mga ka, Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta naka-star, sikat!
8: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una,

0: ko si Lionel Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungon sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Munin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, munin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihe o ako po dyan puson sakit. Dipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan dahil sa GTX 500.
4: So, kung saan may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
3: iyong sakit. Iyong murag ni Muminor ba? Magkatumar kita sa istitani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdit ba siya basta naka-istit at tumar ani.
4: So, wala pa na siya nainom ano? Kung saan yung gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
4: So, kung saan may makaistoya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
1: Number 1,
3: Junie
1: Angkuan, 90C,
3: G3 Bayo
1: o
3: kanang
1: TX500. TX500, mabali sa mga butika. G3 Bayo, mabibili sa mga butika.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong iinom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
4: White Nights Dumaguete Pension House
3: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: Nights Dumaguete Pension House.
5: Amin ang dang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
6: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan, Valencia, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops ng anak manggod ko o triplet kaya nang gagmay kay sila ba naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron kung silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abtik kay sila atong matay na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
5: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ako si Merinda Rebello sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, pauna yung nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan muna yung naayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Wala na akong sigig inom. Kay inom man si doktor dyan nga mo. Inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang sigil akong inom ko no. Hantod ka ron. Hintog lang akong lawas. Wala na kanunan na akong inom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa dragon fruit herbal capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
8: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod oo.
0: Oh. Ano ni gamit magkag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah, okay, sa una day na yung
1: 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Bisa gainong pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kayo laigin.
1: Wala, Jun.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa ituig kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay yung
1: barangay yung
0: sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
1: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sa dalang salamat mga idol.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagyud ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabango.

0: pag-aawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ako si Mary Catify, taga-Hingong City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product o salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
9: Many more.
8: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwalan? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
10: Hard Mama.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
10: Mag-Hard Mama. Extreme na.
12: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and pleasant ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV more the Bio Nutrition Formula. On MV more the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV more the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV more the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
15: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
16: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kayo. Daghang salamat.
17: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
18: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
19: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
20: Feel the music, Star Radio.
19: Oras sa Star Radio, alas 11:46.
21: Morning Pasada.
22: Morning Pasada.
21: Tawag na for requests and greetings.
22: Morning Pasada.
21: Dinilang sa Star Radio.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 11:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa paayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
5: Tama.
4: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside. Ani-ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
5: Tama.
4: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayonan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
4: Yes.
5: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
4: Yes dok.
5: Mayong adlaw usab diha nimo.
4: Ano, yes diba? Dok.
5: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong pagkaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit yun mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay magkalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto. Ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. Og insaktong solusyon.
4: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw. Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
5: Okay.
4: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Tama.
4: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kaadlang, wala na ko'y kuha dong. Kagdong, nagyod among laton, sudlanan sa bukas.
7: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, pag mong isda, o sa makita ang dagat?
6: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
7: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mapalit sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
6: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
7: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
6: Maugyo dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
7: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
3: sa Star Radio, alas 12:05.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, ania ang naginusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tung panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Totoki lang di ba dagaton ka? Out pa untang ang tanan, okay lang. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay. Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha, sipiktibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lolo, si Lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong koto-koto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, o uban pa. Wonder C+, na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Kuan ba, kanang, basig, kanang nakayabilidad nga magsuwat og balak ba? Ayun, nagtago-tagoy na yung mga abilidad. Eh. Sayang mo na, no? Sabi at tayo balak writing contest. Oh, holy round, biya ni? Suwat na kagbalak na gud, ipadaanin mo sa kanang programang Tudling sa Mga Garay. Dali, rama po gaya. Pwede rama gunin mo i-address sa kanang RSV head office, ana o Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ana raman? O na raman midiri sa kanang RSV head office, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukid. No, naraman midiri. No, pwede rin yun kay address ni Marisa Mua. Kaya ito nang hatagan o kuan. Kanini ang pagtagad, ang imong entry kay mapilian na ito na. Ika, kinsa mag-uwi buhatag, pulintawan ni mong first prize, 3,000? Naray mo hatag ni mo ng 3,000 doon? Second prize, 2,000? Oo. Oh. Napatay third prize nga o sa kalibo. Basta kay, magpadaan mong balak, unang bantayan ninyo, dapat ang inyong balak, maabot siya 5 ka-istanza. Oh, 5 ka-istanza, makasabot mo muna istanza siguro god. 5 ka-istanza. Unya, dapat ang kada istanza niya, minimum 4 ka mga sentences. Mao ginay inyong kan ba? Mao ginay inyong hanga basihan, mga pinalanggang tigpaminaw. Atong gidasig, atong mga kaigsuunan, nga, kung yun, kanang paningkamot mo nga, magkapadamo. Magkapadamo og entry sa balak, din sa balak writing contest. No? Visayas og Mindanao, oy! Visayas og Mindanao, no? Sanay mo? Basta kabalo ka magbinisaya. No? Basta kabalo ka magbinisaya. Pwede ka magpadao niya. Pwede po nimong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Alak ka ninyo ang tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Gibuhat ang tao sa dagway kinaiya sa Ginoo. Gipangga siya o giamuma. Kinaiyahan gihatag silbing kasa sa gugma. Pagkaanindot sudongon sa kinaiyahan. Apan gidaot sa tao o giabismuhan. Pagkahapsay sa kinabuhi, apan ang tao lamang ang nagsalikway niin. Tanawa ang kabukiran, may nakita ka pa bang kalasangan? May badungog ka pa bang awit sa kalanggaman? Gado na pa ba'y kapuyan ang mga lumadtang kaigsuon? Kung nalipay ang hakugtang kaigsuon, nan nga naguol ang pubritang katawhan. Hangtod kanus ang ilang katagbawan. Hangtod ka no sa mag-antos ang pubritang kaigsuon. Pamalandungi igsuon ko, may mahimo ka ba nga kaayo? Sa gamay nimong pagtabang, panunan ako nga kasulbaran. Kinaiyahan atong ampingan, imauman ang tuburan sa atong panginabuhian. Ngagdaota ay ang pasagdi, idaghan pa ang umaabot nga mugamit niini. ang tao o ang kinaiyahan sa tudling sa mga garay.
4: Pinaagi aning awit ng Luksang Tagumpay.
3: Ulba po diba? Luksang Tagumpay.
4: Verne Gonzalez, tudling sa mga garay.

0: Luksang Tagumpay. Yawa po niyo, luksa unya Tagumpay. Atod kaninyo sa Juandro Herbal Oil, ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Juandro Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ni ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Juandro Herbal Oil.
1: Ako si Elizabeth de la Concepcion, diri sa Purpatro, Santa Cruz, Pakagan. Ang akong anak nga tong Marawi na paralyzed herbal, kisuan niya sa biya.
2: Na paralyzed?
1: Oh, ato ang akong giawagan niya kauban ng tatu dire ni palit kay Juandro Oil.
2: Mhm.
1: Oh, gi kung haplas sir.
2: Mora imong gihaplas ang Juandro Herbal Oil sa imong anak nga na-paralyze?
1: Oo, oh, wala. Hindi ko nila nagamit o laing kinirang Juandro Oil. Ako kayo pagtuuan nga maayon eh.
2: Yeah, kumusta naman sa karon?
1: Ako okay na kayo, sir. Pagkabunta, gusto ko, sir. Wala na kong plaga na puto ko pag-abag. Pagkabunta, ganun. Lukto-lukto, mas kulit pa, sir. Balik ang gawa pa na yung kusog.
2: Balik ang kusog. So, nawa na yung paralyzed niya sa iyang lawas?
1: Oo, oh, wala na.
2: Hmm, pila edad si mong anak?
1: 18 years old. Mga ba't aperting ko ulan ako, sir. Ay, arti, mag kayo, gabikan sa hago, maligo.
2: Pero Juandro Herbal Oil ragyod ang imong gigamit?
1: Oh, hindi ko rin gamit na yan. Manang pasalamat ito sa RSB Creedy na nagkamuk na sila ng tambal na retibo, sir.
0: Anang atong Juandro Herbal Oil, ha? Juandro Herbal Oil. Ano nga plus ng way kaparehas? Kanang na-tailer, dili na mo, ah, oy. Huwag yung labot, ana. Kanang na-tailer, huwag yung labot, ana. Kanang Wonder nga WO, huwag yung labot. Kanang Juandro nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana, kanindot ng atong Juandro Herbal Oil. Bantayan na ni Juandro Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday. Na. Kaya Dimday mao imong napalit. Imog yung liyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lilig yung ka. Una yung pinaka-importante nga mulik-lik yung kakay na imarkang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kanang Juandro Animal Vita. Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Juandro Animal Vita. Ha? Oo, inig palestinan. Pangitaan ng na ay manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Juandro Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Juandro Animal Vita.
3: Ako di si Enrico Galacio nga nagpuyo sa Kulo Mulabi sa Mbonga Dilsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga o nga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Kaya inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod gaadlaw. Pas-pas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kaya pag aboso sa kabulan ng akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag abo sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mong palit sa akong mga binahing baboy nga at Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, atong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Unana, kanindot ang produktong Juandro Animal Vita. Juandro Banaba Plus, may puni sa na mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Juandro Banaba Plus, para sa galison og ihi, galison og bawas. Magamit ni, Juandro Banaba ang Plus, ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Juandro Banaba Plus.
2: Kinsa ganini, ma'am, itong pangalan?
4: Si Emilita Salva.
2: Nga taga?
4: Napuri si Makagwait, Riga del Sur.
2: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Juandro Banaba Plus?
4: Ay, okay kayo, sir. May ako pagigamit ka ron.
2: May iyong igamit ka ron?
4: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
2: Nakabawas na po ka kada adlaw?
4: Oo, kada adlaw na gaya siya, kada buntag.
2: Sa paggamit ni mo ang Juandro Banaba Plus?
4: Oo.
2: Sa una di ay?
4: Diligamit ko kabawas.
5: Dulo ka ada upat ka ada di kabawas magsakit kay ako siyan.
2: Unya karon? Okay na.
5: Karon okay na. Adlaw-adlaw na kada buntag na kumagbawas.
0: Ana mga pinalanggang tigpaminaw. No, kanang Wonder Banaba Plus. Karay na ko, Kuya Cards, ang Escrupulo Family, Kalamba Family, Francia Family, o Kaburatan Family. Karay po na ko ang unduwa ka anak, kasilang Kent Adrian, o Kate Andrea, o labi na akong pinalangga nga Bana, si Dinis, nga kapaminaw. Sa imuang program, Kuya Cards, sulit ka iming nga tigpaminaw sa inyo mga salamat sa pagbasa, Rhea Andy, ay ni taga Aliusan. Garay po, pamilya ko dyan sa USM lang, Kabakanod, Cotabato. Norhan Sindad. Kay Sindad, Angel Ting, Alcaher. Gundalangan, Patayan, Gundalangan, especially sa ina ko si Ani Sindan. Sindad, Balon. Salamat po, Razol Sindad. Balon to ng Matilak Mother Kabuntalan. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong natao. No? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mo nga anak o Vitron Drops, para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
6: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, sa Body North, eh.
2: Sulti ime, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imo ang bata.
6: Pagsugod naman, eh, kanangigikan ka ng pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, nangtubling sa mga garay, mana, among gisulayan, eh, among ang gamay, so, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan, din, pag human adto, nakatulog dyan ang, tulog dyan kay ang bata, din, di, pagpukaw na, di yung mga mata, dugay, kahing mata, din, nakuratan ko kay nga naman, yung bata nga, no, alam, hinuning mata na, na, pero magnaigo, dugay, kay sa kuan, babaitamins ko, basta epektibo dyan yung kuwan, kaning Vitron Drops. Anak ko ba na lagi, no? Kay nga tulgo na hinoon siya. Pasag din na, ning angay siya sa vitamins. Anak ko lagi, ah. Atura ni ikuan, atura ni continue o painom. Kay karang ing angay man siya. Di karon dyan, nag-upat ka bulan. Sinangka na, imbang siya o kuwan, 8 kilos. Siya mag-upat pa ka bulan. Then, kusog, bukay siya mututoy, sir. Then, kung nga, sus, balik, hindi ning Vitron. Nindot dyan siya, ipikto dyan.
0: Unana kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup, nindot po ni para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron Syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron Syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron Syrup. Para magduka, kay tulog, may ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron Syrup para sa 2 to 12 years old.
7: Pagkakuan ko sir, malangga, sambuanga, sibugay.
2: Sige, nakagamit mo aning kuan. Ang saan yung gamit nga, Vitron Syrup?
7: Vitron Syrup, sir.
2: Sa imong mga bata, o, kumusta ang resulta?
7: Pagkakuan ko sir, kanang pagana sa kaon, sir ba?
2: Mm-hmm.
7: Pagana sa kaon to nga Vitron Syrup, sir. Kanang sige noong, sir. Dako kay kausaban, sir. Karunog, katungan may kagamit, sir.
2: Mm-hmm.
7: Sa diyang ipag, gasulay bitami, sir. Di na ibinuang, sir. Tama-tama ka, sir. Binuog ko. Mangita na magkaon ko, sir. Ikaw, sir. Magkagol ko, sir. Kasi damay lang nga dula-dula. Mulig balay kay mga yung kaon. Kuhala ka. Inaani gininin ko ani kwek-kwek.
2: Sa doon ay,
7: efektibo
2: yung KDI. Okay. Bon, sir. Yeah, pila edad sa imuang kuhan, anak?
7: Bon, sir. 4 ayog 5, sir. Kay 2 minutes na, sir. 4 ayog 5, puro babae, sir. Puro buyag.
2: Okay. Yeah, kumusta naman sila karon?
7: Bon, sir. Dako yung magpasalamat sa inyong mga kuhan, sir. Kanang yung...
2: Vitron?
7: Vitron, sir. Sus, nalang, saon na lang. Wala mo, sir. Dako, akong asawa, nalipay kong asawa, sir. Salamat po kayo, sir, ha, sa inyong mga products, sir. Ha. Vitron, sir.
2: Oo. Kinsa ganini itong pangalan, sir?
7: Ruel, sir. Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
2: Okay, salamat kayo, Sir Ruel.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na po minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Unang kinanglan, mugamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
8: Sir, ihatag daw ang imong kumpletong pangalan ug address.
9: Kuanin, Romel, Umikten, Agusan, Cagayan de Oro City.
8: Unsa may ato nga nabantayan, sir, sa paggamit aning Vitron tablet?
9: Okay kayo, sir, kay sa akong pagtugod lang o kanaang painom na sa akong bata kay hindi kaya maminaw sa klase karon peminti na siya kakuan kanaang ka-present na siya marag kakuan na yung utok ba pero karon sige na pong kung palit siya ang Vitron tablet kay dali lagi siya makakuan kanaang utok sa bata oh Vitron tablet
8: kining Vitron tablet
9: tablet akong gigamit tablet kay 14 naman siya. Ako, pasalamat po ko sa Vitron nga sa kuan sa nang nakakuan po manak po nga nakagamit ko ani karon.
0: Unana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Garay kay Lorna ug Ile Cervantes, Los ug Tide Martinez. Jan ug Ria Luzon, labaw sa kay Ariel Bintazar Zamboanga. Salamat sa pagbasa from Rose Kabilik, Island Garden City of Sama. Shout out ko Nunoy Larano, Jonathan Yurong, Ima Yurong, Jima Yurong. Diya sa Blas Diot, Punta Mirai, Balianga, Misamis, Occidental. Shout out sa kumama Ernesta Papa Felix, naminaw karon request o kantang Still Waiting at the Door. Makikrit akong asawa si Nor, permimi naminaw sa imong programa si Ray Agakan dinis sa Kabakan. Salamat kay nimo Kuya Cars. Thank you so much. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo kanabitang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mo taas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang di paminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Katong mga heblaron ba? Maybe po maing magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng high blood. Na. Blimag yung kakong mga atake na. Labi na mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakuan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no? Aron di mo taas ang pressure, ha? Unang mogamit gyud ang Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Kato mga gagbay bikil, daigsaka ng inyong dugo, niya daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon katong atong mga kaigsuunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyuko nga di mapuka mo angkon og na kay almoranas. Kinsa ni almoranas, butas ang kamot. Yeah. Wagi mo angkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit og Wonder Himo Aid para imong imnon, para mukupos ng imong almoranas. Aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, amina, kung napong kay colon problem. Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Take note nga atong lawas, dili kamaong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga magproduce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas, ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kaayong kilo, no? Wala pila naman lang pun katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kay naanad naman tag kanang mga instant nga mga foods, no? Mao nang akong advice nimo mag-inom kag Wonder C Plus nga capsule, no? Kay kanang atong Wonder C Plus nga capsule sangkap na sa mga vitamin C gikinahanglan sa imong lawas aron di ka daling hilantan, subawan, ubhon o guban pa. Napo tay Wonder C nga syrup, no? Katong mga bata nga 2 to 12 years old atong paimnon og Wonder C Plus nga syrup, ha? Ay mo kalimot kay mao nay available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Kuya Carl, sa akong lula, sa iyong ex, si Binhamin Curayag from Don Victoriano. Magkaroon ako ang Batelier family, Dialing family, Ardiliusa family, ang asawa o mga anak, si Cute o si Lian, o ilang mama, JR Batelier, de ini sa Bintangan, Carmen. Magkaroon ako akong pagumangkon si Rulie Jean Cabilio o I.I. Cabilio na sa Iksam. Karon, salamat. Pag-aray ko ni Rosana Almunti, taga Masbate, nagpag-aray si John ng Bukidnon. Karin ako si Kimberly o mga bata, Jamie, Chelsea, Rose, Muli, Isil, o ni Jobert sa Misom, Balyangaw. Misom ni? Misamis Oriental. Munang Balyangaw siguro. Misamis Oriental. Ika ni Junril Ilim. Kuya Karch, pag-aray akong iksoon sa Buhol o nga Brina Family. Kalakar o Cordoba. Sa Mati Dabao o Indahag City. O kumusta ka pamilya from Inday, Cordoba o Patag City. Bueno, atong hatagan o pagtagad ng entry sa balak nga pinada ni Regina Calapis. No? Regina Calapis Agipo. O taga R.E. Ikleo Senior Kagdianaw, Dinagat Island Province. Oy, ang title siyang balak na guluhan, Sugilanon. Ato ni hatagan o kinabuhi. Dugay ng mga katuigan nga ng labay dinang Sugilanon sa kapalaran na ikulit. Sa kataas sa panahon nga sa paglawig, ay dagsa sa lapihan sa puting baybayon, kabusog timang. O kabus kining usa ka binuhat, na isama sa mananap nga nagkamang sa yuta. Tinamay nining ibabaw sa kalibutan. Pandilig sa payan ang tanan kay gunit kini sa akong kapalaran. Karon ani akining timawa, gitungas ko ang mahabog nga bukid sa Barangay Birsiba Bayugan. Sa pamasin hikaplagan ko ang tingos bawan nga sa dugay ng panahon gipangandoy lamdaman ning kinabuhi. Apan karon ani ako naglutaw sa laod sa mga luha. Hinumdumi nga ang mga luha dili iya sa kasilag. Pagdumot kay mga luha iya lamang sa kay ubos og mga pagmahal. Hayan ka na pinangga, inaot nga imong mabati ang dahunog. Bulog sa akong mga luha nga sa imong mga pulong. Hintaon mituo naghandom sa imong mga panumpa. Panumpa nga mag-uban kita samtang may pinitik pa kining kasing-kasing. Pagbusa, bisan, human mo ako talikdi pinangga. Sa gyapon gipangita ko ikaw sa tibuok kapupudan. Walay tunog kun asa ko ikaw pagasubayon. Walay tugon kanos ako ikaw paabuton. Magpabilin lang akong mga liyak kang batala nga ikaw pinangga mo balik sa lapihan sa baybayon. Kay kung sa panahon nga moabot na ang paghukom ni batala, hukman kitang mga buhi o ang mga patay. Diyan ang mga pinili mo bangon o mamapha sa abog. Nagkauban ng gyapon kita pinangga, dininiining gingharian ni batala. Sa imo niyang pagibalik pinangga sa imong pagmata, magkita mo ang kanindot dininiharian sa kalimutan. Banan sa huni sa mga tulunggon na nag-awit ng mga kalanggaman larawan nining kasing-kasing. Nagmaya sa kalangitan sa lapian sa baybayon ang bagong Jerusalem sa silangan nining kalibutan. Regina Calapis Agipo, R.E. Ikleo Senior, Kagdianaw, Dinagat Island Province. Mauning balak na naguluhan Sugilanon, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanini yung tanan. Ato na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan. May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify.
7: This is Amapola Broadcasting System.

Higala, kumusta maayong adlaw? Martes ka natong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulong manun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Na ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 26, 2026. Lais watang puno sa mga itong paghahatag at pagtagadan. This time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Patrick. Bueno, stand by Patrick. Alas sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang

Megaman Gold Coffee. Imnon sa buntak. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw og nindot kapanit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre, nagkadaol lagi ng atong Nance Medical Mission. Karong May 30 na, diya sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross, sa may Functional Hall, no, sa Philippine Red Cross, sa Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa may Covered Court, sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay. June 1, Pagadian Covered Court Plaza Loose Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden, sa may Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. Pagka June 4, Kalamba sa Barangay Hall, sa Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, Oroqueta sa may Lumantas Riverside, Porok 3, Barrento Street, Layawan, Oroqueta City. So kita kids, doon na kita ipanghatag nga free nga Gidjug water sa first 100 ka mga unang muabot, no? So ang first 100 makadawat og Gidjug water. Nindot ni siya para sa mga adunay sakit nga diabetes. Osbongi standby Patrick, alam sa imusawat. Din siyempre sa tuntulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

ko ate, dili ko perpekto na tawo. Na ako'y mga kasaypanan nga nabuhat sa akong kinabuhi. Nga hangtod karon, akong gimahayan. Tawagan lamang ko sa pangalang Patrick. 46 anyo sa pangidaron o kasamtang ang nanimuyo sa Negros Oriental. Ate, sa una mga tuig sa among kami niyo ni Julie, mura gyud og way problema nga dili namo kaya basta mag-uban mi. Batan-on pa kayo mi ni atong tungura. Wa pay daghang kwarta, wa pay kaugalingong balay ug usahay manghulang pagani mi og kwarta sa among gidikanan para lang makapalit og gatas sa among panganay. Pero bisan lisod, puno og kalipay among panimalay ate. Si Julie ang klase sa babae nga bisan gikapoy na sa tibuok adlaw. Tagbuon gihapon kag pahiyom sa akong pagpauli. Kada buntag sayo, mumata siya aron magluto sa among pamahaw. Samtang ako magandam para sa trabaho. Magsige siya gyaw-yaw nga murak nasuko apan puno sa pagmahal. Ayaw kalimot sa imong paniudto. Mag-amping kanunay, pero may niyang isulti nga rikan ako. Naanda na ako nga muhalok sa iyang agtang matag mulakaw ko. Simple ra among kalipay sa una ate. Matagsweldo mga on misagawa si Julie bisan sa barbecuehan lang. Malipay na mi ate. Pag-abot sa among mga anak, mas misamot ang among kalipay. Si Julie usaka inahan nga puno og gugma ug pagpangga. Samtang ako mas naningkamot para sa gadako nako nga pamilya. Bisan unsa nako kakapoy sa trabaho, makita lang nako ang akong pamilya sa akong pag-uli. Mawagtang nang akong stress o kakapoy. Nagdako ang among mga anak sa among pagmahal o paggabay nga ito kanila. Matagabi eh, samtang magtapad mi katulog ni Julie, usahay magisgot mi sa among mga damgo. Pagandoy namo nga mapatapos ang among mga anak o makabaton mi kaugalingong balay. Tungod sa among papaningkamot na tuman kini ate, gi-survive namo ang pila ka tuig nga magsige lang kog loan. Pila na lang tao na ako mauli sa akong pamilya. May na lang gani nga dili usab ka pasagad nga asawa si Julie. Wala ko niya pasagdi, naningkamot siya. Aron matabangan ko, pinaagi sa iyang pag-direct selling sa nagkalain-lain produkto. Sa upat ka tuig amo na naimpas ang yuta ug nakatukod mig balay. Nga matawag na gyud namo nga amo ate. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nahinahinay na mo kining napadako. Simentado na o naka-tiles na ate. Nabuhat na mo kinisulod sa 11 katuig na mo nga kami niyoon. Matod pa nila, strike while the iron is hot. Mientras bata pa ang among mga anak, og tinuod na ningkamot gid ko ate. Dili tungod kay gusto kong mahimong dato, kundi dili tungod kay gusto na akong ihatag kang Julie. Og sa among mga anak, ang kinabuhi nga angayan nila ate. Sa sulod sa 21 ka tuig, daghan mig naagian sa akong asawa. Na yung mga panaglalis, na ay kakulang sa kwarta, na yung mga gabi nga pareho mig gikapoy ug wa nay energy magistorya, na yung mga higayon nga puno mig mga problema. Pero bisan unsa kalisod, mabalik gihapon mi sa usag-usa. Kaya among kami niyoon sa una, dili lang puro gugma. Puno kini og respeto, pagsinabdanay ug pagpaningkamot. Apan ate, sa dugay namang pagpanag-uban ni Julie, wa na ako na matikdan. Nakasana dahil ko nga ito kaniya. Nahigugma ko sa laing babae, ate. Tawagunta lang sa pangalang Ann. Namet na ko siya sa bar. Ang kunan ako. Dakong sayop, ate. Nga nahigugma ko nga ito kaniya. Apan, nadala ko sa temptasyon, ate. Nadala ko sa ginaingon nila nga
tawag sa laman. Sekreto man ang among relasyon apan sa mga higayon nga ginapaadto ko ni Ann sa iyang gipuy-an. Di ko kabalo mo dili ate. Wa ko nasayod nga napiktuhan ang among relasyon ni Julie. Nabati niya nga bugnaw na ko nga to kaniya. Kulang-kulang na po ang sweldo nga akong ginaintrigo nga to kaniya. Nasayod si Julie nga dunay hinungdan ate. Nga nang nausab ko, butang nga iyang gikahadlukan. Busa iya kong gikompronta ate, apan siyempre akong gipanghimakak. Hangtod ate, nga kaya na akong itago ko kini. Matod nila nga bisan ibala pa sa kanyon, dili og dili gid mutugan. Apan way sekreto nga magpabiling tinaguan ate. Nabasahan sa akong usa ka anak ang among convo ni Ann. Ambot og nganong wapod na ko na nga delete ate R. Akip ang mga intimate nga mga pictures o videos. Tungod sa iyang diskubrihan, wa nagduha-duha ang among anak gisulti ni ini ngadto sa iyang mama. Dinhi nagsugod nga nagubang akong pamilya. Sa kasuko ni Julie, bisan unsa na lang ang iyang gilabay nga rekanako. Gani ate, bisag unsa na lang iyang makita iyang ibuak. Dito'y gayon na ate. First time na ako nakita nga grabe ang kasuko sa akong asawa. Nalisan ko pag-ayo. Una higayon nga murabag, dinan ako siya makontrol. Gidawat na ko ang sumbag, ang mga tamparos, ang bunal gikan sa akong asawa. At inasayod ko nga sayop ko. Dito ko nakamata. Ilabi na sa diyang miingon si Julie nga makigbulag na siya nako. Sabi mo ate, miluhod ko siyang atubangan. Nangayog pa sa ilo. Atubangan sa mga anak akong giangkon nga nasayop ko. Og misaad, nga mabawi ko nga to kanila. Gituman ako akong gisulti ate na kigbulag ko kang an. Apan ang tanan, dili na parehos una. Dako na kaayo ang kausaban. Gidawat man ko pag-usab ni Julie apan para lang kuno sa among mga anak. Kung unsa man kuno ang namagaytang tali kanamo, iya na kining giputol. Ang dati nga Julie, wala na nako nakita sa akong asawa. Nawala na iyang lambing. Ug ang pirmi na lang niyang kasuko ang ako makita. Dili na siya mosabay na kog kaon. Dili na ko niya ginaatiman. Ug dili na migaabay sa pagkatulog. Dito na siya matulog sa kwarto sa among anak nga babae ate. Bisan ako siyang masagiran, ingnan ko niya nga nandiri daw siya sa ako. Wa na'y tarong istorya tali ka namang duha. The more nga maduol ko niya, the more nga maglalis mi. Tuod man ate, ang ilang gipangutanan nako, nga no, nga ako kinigibuhat. Kapanigod ako mga ipasaylo ate. Bisan ako, ako kasabot sa akong kaugalingon. Naging devoted ko nga bana nga to kan Julie. Apan ang kunan ko ate, di ba punggan ang temptasyon. Wa siya pagkulang, ako ang nagkulang, ako ang nasayop. Sa 21 katuig, first time ko niyang nakitang nahugno. Unang higayon nakita po na ako nga doon ay parte sa iyang kaugalingon nga namatay tungkol sa akong gibuhat. Walay puas nga akong papangayog pasaylo nga to sa akong asawa. Apan bisan sa pagtanaw ka nako, dili na niya mahimo. Tungkol sa iyang kalagot nga rika nako, bugnaw na pod kaayo iyang pagtagad ate. Nakita na ako nga tig-ana ang iyang kasing-kasing para ka nako. Okay, pang ako mga anak ate, lahi ng ilang pagtanaw ka namo. Apan taliwala sa tanan, naglaong gihapon ko nga basin, mawala ra ang tanan. Matod ko, kaya na ako maghulat o magpaabot kung kanos ako pasayloon. Apan sukad, adto murag lahi na gyud si Julie ate. Mutubag siya pero bugnaw. Muluto siya pero muralag obligasyon na lang. Kung istorya ko, murag samok na para kaniya. Gusto na ko siyang duulon, gakson, halukan. Apan, lahi na gyud ate.
nasayad ko makairita kaniya kung muduol ko kay lagi ako man ang hinungdan sa iyang mga kasuko. Ate, dili lang basta nga kasuko kundi li kasilag ang gibati sa akong asawa nga rika nako. Din ako siya mabasol. Napasakitan na ako ang inahan sa akong mga anak. Apan unta, mahuna-huna nila nga tao rapod ko. Ate, miabot og 5 katuig ngayon niin ang among sitwasyon. Nagkaingon ko nga dawat na lang ko sa silot nga gihatag ka nako. Kanang feeling nimo nga di nagigka-importante sa imong pamilya. Nga puro labag outsider na lang ka. Ang kunan ako nga nasakitan ko ate, apan nasayod ko nga wala kini katunga sa kasakit nga ako nahatag ngadto kanila. Apan wala gilubong ko nila nga buhi. Sulod sa akong kaugalingong pamilya ate. Dawat ko apan, wala sila respeto kanako. Nagtuo ko nga sa pagpanglabay sa mga panahon mabalik na gihapon ang tanan. Apan 5 katuig na ang milabay. Wag gihapon sa akong kaugalingong balay. Usahay makapangutan ako ang ayan pa ba kong magpabilin o dili na. Aksidente nagkita mini an ate. Doon na siya bit-bit nga 4 katuig nga anak nga batang lalaki. Liwat kisa kuha ang bata ate. Ako siyang gipangutana. Kinsa maong bata, kay lahi gid akong gibati. Matod niya among anak. Buntis na dahil siya sa diyan nakigbulag kong ato kaniya. Huwag na lang ko nun niya gipaglaban. Kaya di siya gusto nga maguba ang ako pamilya. Ate, mitulong akong luha sa diyang migakos ka na ako ang bata. Ug itawag ko niyang papa. Lipay kay siya nga doon na siya'y papa. Ubo kaniya nakalibog ka na ako karon. Ubanan ko na lang ba si Anog ang among anak. Kaya wa naman ko gikinahanglan sa kong pamilya. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Patrick.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya mga kaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS.

0: si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdang na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Patrick. Sa imo papadangat imo swa tampo ni aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Unsa bay ang imbuhato ni Patrick? Nakasala siya. Nining kamot siya nga mapasaylo sa asawa pan 5 years na lang wagid siya mahatagi sa pasaylo. And here comes the ay do na po yung sa kababay nga nag-antos lang. Gibiyaan niya. Nakibulag para sa pamilya. Anyway, unsa bagay saktong pagabuhato no sa ay buhato ni Patrick. Kao ba na to, DJ Nova Baniel?
1: Yes, mayong ato Ate Arlene Cap Jun sa tanan na itong mga suking ting. So bye-bye.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, masurti ka lang DJ Nova and Ate Arlene.
0: Okay, unahon din ako pangutan na of course si DJ Nova. Mm-hmm. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ba ni Patrick, unsay imong angay buhaton?
1: Kung ako si Patrick, ma'am, uban na lang siya kang an. Mm-hmm. Kay murag nakita na ako siya story ba nga nabungkag yun. Nabungkag yun ang iyang pamilya. So, nasaan niya, namo ko yung mga babae, ma'am, ba nga kanang kanang maskin o saan nila o kanang paningkamot silang kung galing upasaylo pero di na ginila mapasaylo. Sama rin po, murag mga attitude sama ni Kuani, Ellen Adarna.
0: Yes.
1: Diba nga, ikaisa lang nga, manchit sa iya, di na niya mapasaylo. Na, nay mga yung anak nga babae, no?
0: Yes,
1: nay mga kanang di na sila kung magbinuan ka sa kuwa, manang nanan. So, murag inga na siguro ang kinaiya sa iyahang asawa ba nga. Though, nag-uban sila sa isa ka panimalay, lima katuig ng nilabay, pero muraga, di gin niya madawat ang nabuhat ni Patrick. And para na ako, no, valid na siya, ma'am. Kaya di ilalim, oy. Di ilalim nga. Grabe ni mong paningkamot. Kanamitong sa wala, sa walang-wala pa mo, iunungan ni mo ang lalaki, iunungan ni mo ang tutsa, na-plastar mo niya. Sa panahon nga, na-plastar mo na, nang cheat ka, sa unsang rason. So, siguro
0: pero, ni... Pero, ba ka nga, ang lalaki, masipiat giyot? Kalabang, ma... Doon nagihigayon bitaw nga kanang makita niya sa pikas ang wanya niya din nakita sa pikas?
1: Choice gina mamay. Para gina ako. Cheating is a choice gina. Digid ko ganan or digid ko mo to anang
2: sala kayo ng para ang tao.
1: Digid ko mo to anang wala na ko tuyo
2: masipiat lang o laki niya mong istorya sa kalibutan.
1: Kaya kung buto na naon pwede po nabuhaton siya asawa pero wala man nagibuhat. Kaya lagi na iyang muna-una nakafocus sa iyang pamilya.
2: Tintal kayo na si Kuya Jamar.
1: So, di git siya maayo nga rason ba nga nasipiat lang ko doon. Yeah, though, maingon ta nga, dili perfecto ang tao, sige, pero for sure, iyang asawa, naningkamot po siguro siyang kaugalingon nga mapasaylo niya si Patrick. It's just that di lang git madawat, no, pati ganyan ang anak nila yun na ang loob. And sa inga na nga kadugayon, ma'am, nga maabot ng 5 years, murag imposible na kayo na nga ka na ma-fix pa ba? Kaya murag siguro siya asawa, digin niya madawat. Naragid ka simple nga rason. Hindi po na to siya mabasol. Kay dili lalim nga hinga na ang iyang giagian. So, kung ako si Patrick, mauba na, mahawa na lang siya. Kay pareho silang miserable eh. Kung ilang ipugos ang pugso ni Patrick, kay pasailuon siya o pugso sa iyang asawa nga dawaton siya, miserable. Kay dili naman gid siya madawat siya asawa. So, kung ako, pili na lang tag-asa ta malipayon o asa ta magmalinawon.
0: At least dito sa iyang bago, daw nasayot nga sayop naman gid na.
1: Sayop gid.
0: Kay ubanan man niya ang iyang bag-o pero ngalan nga di na gid siya malipayon. Wala gay nga life is short, no? Kung mapaka buhi pa ka nga di ka malipayon sa na sayang ra gihapon ang tanan.
1: And si Patrick ra gyud naguba sa iyang pamilya. Mura gyud na siya kanang one mistake. Mawitaw na nga ginaingon nila man ba nga maningkamot ta nga tarong ato mga desisyon kay usa lang ka si Piat di ta sure kung makabawi pa bata.
0: And si Anna in fairness po di po siya tantong daotan ha. Kay wa siya bigo ko bisig na pabuntisan siya.
1: Yes.
0: Gibulagan biya siya.
2: Labihan po na si ano. Okay po si ano.
0: Buutan po siya kay imagine ha ni gibya gibulagan siya ni Patrick
1: nga buros na siya.
0: Buros na siya bro. Ngayon ipaglaban nga buntis ko kay ang yapod nga siya gusto nga maguba ang pamilya ni Patrick.
1: Okay, do naguba na gyud the moment niya nang cheat sila og nasapon naguba na gyud.
2: Okay sa di si ano kay dili mami resyo bisag paboros ba.
0: Okay. Sana all.
1: Naka kay lay nga na cap.
2: Mangita ta na dad.
0: Okay. So, ay mong stand is mauban na lang siya.
1: Mauban na lang siya para magmalinaw na po.
0: Tulukan na lang gini yung kinabuhi.
1: Yes, murag sabutan na lang gin nila nga murag wa na di naman gid ko nimo mapasaylo. Bulag na lang tag malinawon kay aron dili na pud huot sa dughan sa iyang asawa ba nga nasa kanunay kakakita kay siguro sa iyang asawa ba nga makita niya si Patrick.
0: Makita niya si Patrick.
1: Makita niya si Patrick madumduman niya on sige buhat.
0: So, hawa na lang gid siya.
1: Hawa na lang.
0: Okay. Dirita sa atong URP professor Cap Jun Jun de Asis, bira.
2: Trick. dili man mahilom ang samad kung duwangan pag hindi magsamad.
0: Mm-hmm.
2: Tuloy ka ng 5 years, kulang pa na sa imong gibuhat sa asawa.
0: Ah.
2: Gamay kayo nga pag-antos na niya. Wa pa ganit ka na pa sa ilo, mangita na pagkaglaig problema.
0: Pero kay nakita na biya niya na siya anak.
2: Wala bang ganit siya gipalawa, gipalaya sa iyang asawa. Kay dili gusto yung pabilya nga palayason siya. Niya, ikaw noon magbot-bot layas. Wa pa ganit. Pag effort trick, kulang ba na trick? Itago-tago ragun na si Angot. Kira mo na nga.
1: Samuka ka.
2: Yeah, kung muna itaglahi.
0: Samuka ka na kong problema.
2: Kay okay. Kita mong yung mga lalaki trick, dili o dili kita mamiya.
0: Dili man. Naabot naman good sa point nga. Mura bag, dili na niya. Mura, nakahuna-huna siya. Gani, wa pa sila nagkita niya. Nakahuna-huna na siya nga. Mura, gumuhawa na lang siya. Dili lang siya importante. I mean,
1: nakita na niya na what ang siya value siya ang kawin yung panimalan.
2: Kagamay anang 5 katuig. Pagibuhat ni mong sakit sa imong asawa, o niya, biyaan ni mo. Dukangan pag ni mong sakit, usab.
0: Pero ang 5 katuig
1: is 5 katuig.
2: Imagine na good trick.
1: Oh, na yung
2: ang ako ba wa pagani ka na pasaylo nangita na pod kag lain.
0: Dili man lain kay mo mga nabay
1: hana ang rason.
0: Mo man ni rason.
2: Mao gani. Wa pagani sa pasaylo mo bo share gid don mo awa sa balay. Pagpaugat niya ang to dili ka pasaylo.
0: Dili ba?
2: Pwede ra mo gud imong mga kubudit si an.
1: Oh sa ato pa ka kung bisan unsaon bisan di na ganahan jud sa imo ipugos gid mo imong kaugalingon.
2: Wa ba gipalayas? Kung gipalayas ka, mo na ingon niya di na ganahan.
1: Sobra pa na sa gipalayas ka na bitaw di nakatagbo.
2: Paugat niya.
1: Oh, magmuhawa na lang ka.
2: Paugat niya. Noon sa mga nga. Ya, ano ni mo na anay lalaki noon musulpot niya nga lain. Nagsakit-sakit imong dugan.
0: Pero kung unsay makaayos sa ilahang duha actually.
1: Yes.
0: Again, ibalik-balik e, dito ha. Life is too short yes. Para na magpuyo ka nga miserable.
1: Tinoon.
0: No? So,
2: dili ate. Kung biyaan niya si Julie, samot ang kasakit niya, batiyo ni Julie o iyang anak.
0: Pero what for?
2: Musukotag sa dili, iminyo sila.
1: Di obviously, si Julie, wala naman siya, no? Dili ganyan kaya dawaton. Mm. Kaya o kaya pa niya dawaton or kaya pa niya pasailon, hagbay ra na nga
2: dili,
1: na okay
2: ang ilang. Dili, si Gakula na nagpuyo, kay kung dili niya kaya, gipalayas na niya si Patrick.
0: O, tingo gani nga masaghid lang daw sa iya, ha?
1: Oh, masukot na, oh.
2: Dili, kukulang ka nag-effort. Pag-effort po niya, Patrick. Sa mga kay kana si An na alam mo gid stipot lang kaan
0: dili
2: oi atuan ta lang kaan
1: sala lang gihapon oh damo siya makasala may
2: pagpulak pasapon mo gid ayo gid pasapon patri sala mo gid
0: na naman ta diha nasakpan naman gyud wala naman siya choice ay ya karo dis unsay hang imoon
2: ani ang imoon niya dili gid sa buhawa kay wa pa gani ka wa pa gani ka na pasaylo kay effort pa gani ka
0: no gani
2: nya dugangan pag lugar ni mo ang sakit.
0: Di
2: ipabarag nung gani, Julie.
0: Di ang point niya nakap. Ang buti yung pasabot niya, makikita ka, Julie, na bisa na asli anak. Okay, Ann.
2: Makikita gani. Tago-tago lang.
0: Amo na, di ha.
1: Sala lang, gyapon.
0: Wala lagi
1: sa kito. Makabalo si Julie, patay.
2: Usay, sala anak, kung dili may bawad.
0: Dili lagi. Wala yung sekreto yes. Nga mapabiling sekreto. Mugawas, gid na.
1: Yes.
0: Masak pa, gyapon na. Kay, ang kay gayo na, hindi. Kaya masukot
2: ako, ako petindo kaya na naku, aning kalibutan. Huwag ka na
0: sapon.
1: Huwag ka na sapon. Sindinira sa itong programa ka, masapon ka.
2: Patrick, sayap yun ang biyaan ni mo si Julie. Imagine si Julie, buhutan yung pagkaasawa, imong biyaan. Bisag nakasala na kagi, antos
1: na ka ni Julie. Buhutan ni mo asawa, pero nga no, mangyod nga, mangcheat, mangyod.
2: Kaya wala lagi perfecto nga tao.
0: Ay, natin sa alapon ni si Patrick. Masa dito yung kumustend sa lugar nga kung dili na kamalipayon o dili
2: na mamungduwa Patrick
0: lagi minyo lagi pero unsa pa may use sa iyong pagka
1: yes.
0: Pagka magtiayon kung wala mo nang tinagdanay for 5 years
1: in short nagfailed gud ilang and, marriage oh, so nagfailed kung, tungod rapon sa sala rapon ni Patrick
0: kung oh, na naman na no nakasala na
2: kulang mo gud ang 5 katuig.
0: Wow. Nakasala
2: ako gani pulo gani katuig. 5 katuig mo surrender na dayon unsa man ni si Patrick. Si Adan, pila katuig yang antos, 5 katuig, unom, pito na, no? Kung nakasala ka, igura ka. Kanang imo, 5 pagkatuig, yan.
0: Dili man, kinahal
2: siya. Imbis ka pasailoon ka na ni Julie, nakita na po bunian, is about to pasailo na unta, karon, nagdugang imong sintensya ni.
1: Wala, ginapakita ang kuan si Julie nga pasailoon siya. Wala gid ka. Obvious kayo siya sa isa niya.
2: Puyo ko lang lagi ng 5 katuig. Kung ako man po na binuangan, sobra pa 5 katuig akong ipanto sa imo ha.
0: Orang materang matibay lugar.
2: Antos po diya pa.
1: Oh, gaog, gainukutay mong duha.
2: Gitistingan lang ka ni Julie ba? Gitistingan lang ka ni Julie kung ahagid taman.
0: Ah, grabe. Sa pila gikatuig ang test lugar.
2: Uy, sakit kayo nang gibuhat ni Patrick
1: ang, Julie. Ang tao nga mo pa sa ilokap, dili na mo abot sa inga na kadugay.
0: Correct,
2: dili, sakit ba kayo nang biduangan ka?
0: Di.
1: Lagi sakit na siya. Given na siya. Yes.
2: Ako binuangan ko. Pitulog guro ko tuwi. Isa ko baulihan.
1: Given na nga sakit na mabinuangan. Pero ang tao nga willing mo pa sa ilo sa imo. Dili inaingana yes. kataas nga panahon yes. pa kang paantuson. Yes.
0: Kaya sa tinood lang, parehas na lang doon nag-suffer.
1: Yes.
0: Si Julie nag-suffer. Si Patrick nag-suffer. Yes. Nga 5 years naman. Good.
2: Ikalipay mo na ni Julie nga makita ra si Patrick sa ilang balay. Muna, ipahawa ninyo si Patrick. Sabot ka, ligot-gut. Barangon lang ikatrick, Patrick. Tingay gani, trick. Kaya kung si Jolie, dili naganahan sa ibuha, gilabay na ni Jolie imo mga gamit.
1: Di ko ako, respeto siguro niya kang Patrick. Kaya sangalan niya iyang bana, murag, kung ano lang ba nga, sige, nara ka di aga-exist, pero mura na lang siya kalag ba? Nga, kanabitaw, di na siya kakakita ni Julie. Kaya lagi, murag, buhay pa, pero gipatay na siya ni Julie. Kaya hindi na niya
0: tag doon. Ni sila mo kuan. Kinahanglan ni sila mo kuan ginoog counseling.
1: Yes, kung madapan.
2: Kaya hayraan na imong sitwasyon, Trick. Biya, anonimo. Naman na si Andy, eh, kumunit na nagsikrito. Ayaw, biyain na si Julie.
1: Muna lang ginaingon, mambanga, ang loyalty daw sa babae matest sa panahon nga kanang walang-wala ang lalaki. While ang loyalty daw sa lalaki matest kung naana sa iyang tanan. So muna naitabok kang Patrick nga ibis na plaster na sila, dara na hinoon siya nagbinuang. That's why mapasabda na to si Julie nga nung ingana siya ka nasakitan ba. Kaya imagine, ikaw ang naa sa panahon nga nagkalisod pa mo, naning kamot mo doon, nag-inunungay mo anang mga panahon na sa iyong kalisod niya. Sa na plaster na mo, magbinuang ka. Maski siguro, masabta na ako si Julie nga nung murag nag-fade yun, wala iyang pagigugma tungod sa kasakit nga gibuhat.
2: Grabe no, ang loyalty sa babae, matest na mo.
1: Sa panahon nga walang-wala ang lalaki.
2: Yati, wala kay loyal sa kuha lugar.
0: Eh, permanente ka na ah.
2: Dagal ang panahon nga walang-wala. Down ko. Yati no.
1: Tinood yun ka. Mugi na siya ikuan. Panood
2: yun ba? Dili man ko, ingong may tsura mo.
0: O sabi niya, ang ngayong buhato ni Patrick, iyan na lang pa on the yunan, nga magpa-ask if na lang siya, nga okay sila, bisag dili, din magpakita na lang siya kay Ann, or itago na lang niya si Ann, or hingpit na lang siya mubiya, buta na yag tuldok ang ilang relasyon ni Julie para sa kanilaw nilang hurot. Balita man lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Ni si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghihi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. For healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pwede balik tato sa DIT Timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Ronald Kimno. Pagret ko at Arlene, gikan sa Bislig City, Surigao del Sur. Everyday, jidming kapaminaw sa tindahan at bang sa amo, gay trabahoan. Lingaw ka ayumi sa tambang ni Kap June. Bisan usahay murag kontrastanan.
1: Maayong adlaw ati R. Malingaw ko si katawan DJ Nova Cute kaayo sa mga banat ni Kap June. Nga love is understanding, love is patience. Dili balibaran ang grasya kung ihatag na kay disrespectful ka na sa babae.
0: Correct.
1: And most especially, ang dili gyud mutog ang bisan magkinaunsa na. From Chanela Agribas of Roja City, Capiz, watching always.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Always watching your program here at Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. God bless po to your program, Ate Arlene, from Jeannie Lacibal.
1: From Jofel Caniete, perfect combo gyud mutulo, mutambag kay naanay klase-klase nga option ang letter sender. Watching from Sorsogon City.
0: From Mercyful, gimingaw ko sa imong tingog, Ate Arlene. Sa una, sa radyo ra na ako ni madungog karon. Wa na ko'y radyo, may gani na ani sa online.
1: From Jonah Bacalso, shout out sa kong pamilya diya sa Clarín, Misamis Occidental. Kada udto jud may maminaw ninyo samtang nagapaniudto. Sige, may katawa kay Kap John, kay Badlungon, kaayo og tambag.
0: Hi, ma'am, magwapahon. Agoy, ilabi na si Kap John nga mababag jud sa tambag ni Ma'am Nova.
2: Abi ko guwapahon.
0: Tambag ni Ma'am Nova, magsige na kong agik-ik og katawa, bisa ako rin isa, bisa katulgon ko. Wala sa una ko matulog. Una ko matulog pagka man na sa inyo ang program. Ayaw ko matulog. Maying hapon ninyong tulo from Nefa Ibanez Camplona.
1: From Precious Gem, maayong hapon kaninyong tulo. Permission ko gasunod sa inyong live sa online. Kaya wala na ko kitag baligya ang radyo diri sa among lugar. Lay radyo ninyong tandem makawala sa kamingaw diri sa bukid.
0: Ayan. Sige lang puhon kay mga tag-tag radyo.
1: Wow.
0: From Bunga Laforque, hi sa inyong tulo Ati R. O shout out especially kang Kap June. Kabibog gid ni mo oy. Ikaw gid makadugang skalingaw sa programa. Shout out sa akong tropa sa Balingasag, Misamis Oriental.
1: From Alvin Gano, pag-greet ko sa akong asawa nga si Marie. Sige, naghulat sa inyong programa karon. Kusog kaayo ang katawan ni DJ Nova. Abot sa silingan, lingaw kaayo.
0: Shout out to Noel Ignacio, watching from Dubai.
1: And grabe jud ka addict akong lola ninyo Ate Arlene oy, bisag ting pahuway na niya human paniyod to, basta makadungog sa inyo tingog mamati jud na. More power gika namo diri sa Iligan City.
0: Hello Ate R, did you know of Kap June na apod mi og sigig ting si diri samtang nagtahi og sinina. Lingaw kaayo ko. Lingaw kaayo mo, promise. From Grace Mercado, listening from General Santos City. Okay. Nobs, ang ibang final para kang Patrick.
1: Again, Patrick, alang ka na ko, no? Mauba na lang ka kang-an. Dili na lang ka mag-ano, ka nang magpaka-miserable diha nga nasa inyo hang panimalay. Dili man sa ingon nga ka na bitang kanang dili na ko ni ginasuggest ha nga tungod kay kasado mo ginhang mo hawa na lang ka kay kwan, but sa ako magong rason man ba nga kana bang makita nato siya ang saysay ni Patrick nga gibuhat niya naning kamot man siya nga mabalik niya ang pagsalik siyang asawa nga mabalik ang loob siyang asawa saya apan na sa limang katuig wala mang gyud. So kinahanglan natong sabton nga naagi mga tawo mang gud nga sama ni Julie nga miskan pag pila na kapanahon ang mulabay, di gid mawala silang kasing-kasing ang kasakit. Kay di gid lalim nga makuan ka no, kanang machitan ka, dili lalim ang gibuhat ni Patrick, sakit gid kaayo na. Usa gid na sa kanang pinaka major gid kaayo nga kanabitang mabuhat ni mo sa usa ka tawo. Munay usa sa pinakadako pon nga mabuhat sa imong kapares nga mawad-an ka gugma. No di na tumabaso lang yung asawa nga nung naabot siya na nga punto. Kasi ako pang giingon, lahi-lahi man ta kinaiya na ay mga babae nga dali makapasaylon, madawat radayon nila, but napoy sama sa iyang asawa, sama ni Julie nga, miskan unsaan pa nila, o pugo silang kaugalingan, pwede inagin nila malimtan.
0: Dunay po yung mga babae, like, ako personally, kanang, dugay kay ka muhatag og pasali for the moment bitaw mga ka-decide ka nga di na jud mabalik.
1: Yes.
0: Nako ka try ko ana dati ha sa kong mga sa kong ex.
1: Yes.
2: So, mga
0: kana bang every now and then, murag kanang sige pag-text, sige pag-text, pero kanang once magod nga makadecide ka kanina. Murag,
1: muna siya ginayon, ang babae man good man, basta decidido na siya nga dili na gina siya. Muna ako nakita kang Julie nga, murag, di na siya ganahan, luto na siya siyang bana.
2: Grabe po mo ha?
1: Muna siya, bitaw, nga kinahanglan yun ninyong timan ang mga lalaki, nga magtarong yun unta, aro, kung di man din mo gusto magubay yung pamilya, nga nung magbuot ng mga laka nga makaguba. No, dili pwede nga mo, agi sa mo ka ng pakasalaan, dili ko gusto mo
2: magbubay yung pamilya. Mga laki at niya.
1: Pero human na, nagpakasalaan na, di man din gusto magguba ang pamilya niya. Nagbotog di mao, so kung dili mo gusto magguba yung pamilya, ay gid mo patunto dihaan ng mga temptasyon sa palibot. Pwede man na nato piyongan, kamo lang gid, inyo lang gid ang choice.
2: Piyong.
1: Choice ginaan inyo nga, dili mo mo piyong kagiganahan mo. Anara gina siya kasimple.
0: So Patrick, banghin na lang, hawa na lang ka.
1: Hawa na lang para magmalip, anong?
0: Both sila magmalinaw.
1: Ba kanang iyang asawa dili na mag-struggle kay kada makita siguro na si Patrick ma-remind yun siya sa gibuhat ni Patrick so sakit kaayo no sakit kay masigig kag kanang kada daw sakit kay makita ang tao nga moy reason nga nung nagmiserable ka so murag moy the best nga option ni Patrick karon amuhawa na lang sama sa situation po ni Patrick nga sakit pud kay ipugos imong kaugalingon nga makita nimo nga gina-reject na gid ka so murag wa na magin hopeless naman kay nang okay inyo hang kuan yung kabinyoon so pag okay na lang na ninyo. Pangita na lang mong tag sa kakalipay, no? Para kuan ba ka ng malikay na ta sa kasakit kay kapoy kay magpuyo o ka na masira kag pinuksanay ramong duha ba? Hago ka ayo na. So, dato na lang ta mo pili, Patrick, sa kung naay posibilidad ba nga magmalipayon pa ka o gangi mong asawa magmalinawon na pod.
0: Ayan.
1: Sa kanunay kinain nyo, DJ Nova the Mariteja sa Amring ng Bayan.
0: And of course, yung ato URP professor gikan sa University of Questionable Studies.
2: Yes, shout out sa mga bagong nag-graduate sa university, ha? Relax lang mo diyan. Ang akong katugin nyo ipadala. Ipadala na dyan, Gcash. Julie, grabe naman po kayo. Looy na kayo si Patrick. Sayunan ka, lima katuig, nag-antos ang tao. Kamong mga babae po ba? Ibutan sa inyong una-una nga, may sukdulan ng lahat. Dili baya, good kami, ingon niya, pareha ng muantos yun ang tut sa hangtod. Labon bitaw og makadesisyon na ang mga lalaki nga dili na gyud magilakilak pud mo.
0: Pero once magod ang babae nga ni decide na di, bisan pag mawala di wala na na sa pakialam.
1: Yes.
2: Kung gapaminaw man galing ka Julie ha. O, dili na si Julie sa tanang mga kababayenan, mga palangga ko. Wala bay tawo nga di makasala. Masipyat kay ng kabaw o patil. Kita nga tao lang. Mangula ka ilang iro ka.
0: Saan ba kasipit sa kabaw nga upatog tiil ka? Masipit ba?
2: Sipit ba?
0: Maba, masipit gyapon na sila.
1: Mapandol.
0: Pandol gyapon.
2: Matulog sila nga galurat ang mata.
0: Betas yung katukog ka na ba? Masipit maging kabaw upatiil kita pa.
2: Mapandol sa higit.
0: O saan ba kasipit sa upat katiil?
2: Mapandol gina. Mapandol
0: gina. Habi ko matbalintong gyapon.
2: Matintal yun. Matintal yun ang kabaw yun.
0: Mabalintong dili.
2: Matintal yun.
0: Okay, sige.
2: Ang point ako is, kanang mga kababayinan karon, kanang ang mga laki mong gudusahay, kanang humo ko kasing-kasing. Pero dili nagpasabot nga kay natintal sa glain, kanang dili na ninyo pasayloon. Imagine.
0: Kinahanglan i-accept Japon.
1: Katungod man na ni Julie. Kaya man ang kuan.
2: Naamang gud na nabutang sa kanang before mo nagbinyo. Nga giklaro gyud na sa seremonya.
0: Sa kasakit o galipay.
2: Muabot yun ang kasakit. Muabot yun ang temptation sa kinabuhi, pagsulay sa kinabuhi, nagi na tanan. Imagine, ang gibugna ninyo nga pamilya, naning kabot tong duwa, subala sa inyong sulatampo, sa imong sulatampo, kanang inyong balayuta, nag-loan mo, na-impas na, imbis na mugaway na inyong pangabuhi, takay sa kalipay gaman. Naglingaw-lingaw lang si Patrick.
1: Ay, wow. Rason ba na? Rason ba na, Kap?
0: Lingaw-lingaw lang.
2: Natintal gani kadali. Una nga, girls ha, mga palangga, kung mga ngayon nagalipasaylo ang lalaki, pinakataas na siguro ng duwa kanlaw. No. Hindi, lima katuwig na gani ha. Grabe tuliran si Patrick.
0: Yes, pero ang lesson ba bitaw ni Kap, did you know? Ang lesson bitaw ni sa babae, nga, yes. Si Ann. You know? pagabot sa panahon nga mabuking biangid ka. So sa mga babae bitaw nga nakigrelasyon og miniyo, honestly, ayon ay paabuta bitaw nga mahitabo sa kinabuhi nga mawan nimo.
1: Yes.
0: Taga-i-pressure yung kaugalingon, taga-i-bili yung kaugalingon.
2: Love is blind, mangod.
0: Ayaw mo patol sa tao nga miniyo.
1: Miniyo.
2: Buta mong guning gugmagod.
1: Sila rya po'y gansi.
0: Pwede mo biyaan. Dili man mo pwede unungan kay iyang biyaan niya.
2: Makin ang lahat, mangod, basta kubuati.
0: Pero
2: kap. Kining mga lalaki po na, kamo mga buhay sa ayaw na mo painla, ayaw po painlaban ng mga babae. Kabalo na mga dili ninyo na kaya. Kabalo na mga minyo na mo na mo'y obligasyon.
0: Kung gusto bang
2: ganyan. Kaya kining mga babae man good, mainlab man good. Still lad, kabo mga galis, ayaw po kayo inlab good. Tilaw-tilaw lang.
1: Kani po ginaingon ba ni Anne ba na mention niya sa yansay-say nga kanang ni sugot na siya nga magbiya siya kay di siya gusto makaguba og pamilya. Actually, the moment nga ni sugot ka nga magpakabit ka, imo nang giguba ang pamilya.
2: Yes. Did you know ba? Dili na kabit karong panahon na.
1: Sa lugar?
2: Woman, other woman.
1: Social one lugar plus one.
2: Karong atong
1: plus one.
2: Kadagan mong gudga paminaw na to ng mga kuan. Baka palangga other woman ang tawag sa inyo ha. Dili na kuan.
1: Evolved na din.
0: Pero ang imong final gig ka para kay
2: dili gid mo biya si Patrick kay una nga rason trick nganong dili ni mo biyaan ang imong pamilya kasado man gud mo sa mata sa balaod sa mata sa kahitasan dili mo pwede bulagon una nga rason tungod kay kasado mo ikaduha nga rason kulang pa ng 5 ka tuig kapag antos nimo sa panahon nga ikaw nagbuhat og sala gyud na una ba nimo ang kasakit ang gibati sa imong asawa ang 5 ka tuig sakto na ba para sa ika.
0: Kulbog, nalalaki may istorya, no?
1: Seryoso tayo.
2: Hulip sa'yo kasigasing.
0: Kana bang, kung may istorya ang lalaki, kaya may tinuod yun ba?
2: Di tinuod mo gini ako ate.
0: Kulang po, yung mga tuwid ka, kasakit sa'yo mga asawa, pero mo lagi, rungarong button.
9: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysticus o cervical cancer?
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervical o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray Mundo, taga Milaya, Waola na
2: Resort. Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
5: Nang dili magunti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kunti ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gudiya ang sambul-sambul o aksan na gudiya ang panglantaw o epektibo gudiya ang produkto. Genelin Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Magdakong salamat kanimo DJ Nova and Cap June. Thank you so much. And of course, Patrick, dagang salamat sa imong pagpadangat imong swatan pa ni aton tuluman noon. Kinala ko masulti nga na kanimo, Patrick. Again, ako gining ibalik-balik, life is too short para magpuyo ka sa kinabuhi miserable. No, nahigayo na siguro kinahanglan makig heart-to-heart talk kasi mo asawa once and for all. Tuldo ka ninyo og di na gid mo magkasinabot kay the more nga nagpuyo mo sa kabalay nga di mo happy, the more ninyo giguba yung kaugalingon, ginahina yung patay inyong kaugalingon. Mag-uban mo nga di mo malipayo, nag-uban mo nga puros pasingit, grabe na nga pagpuyo. Uy, kalipay. Mag-heart to heart to kasi mga asawa, o di na yung kamadawat, then panahon na siguro nga mo kanaog ka. Apan, wala pa sabot nga ni kanaog ka mo, ipo na kakangan. Taga isang time ang kaugaling nga, ikaw lang sa, ay sa pagdali-dali. Apan, kung doon na kay mahatag para sa imong anak, of course, imo ng obligation kay imo ng anak, tagayin yung anak ni An. Tungod kay nakinahanglan siya ni mo, and ikaw na mismo nagsulting happy kay ang bata na nakita niya nga doon na siya papa. So, again, makig-heart to heart to kasi mga asawa. Kung di na ganyan magkasinabot na, huwag sa sinyong balay. And, sultihan niyo mo si Julie, ang imong asawa, kung panalitan, mapasaylo katugaan niya siya, nga nagkaanak niya mo ni An, para open ka. Huwag ka itago. Kung pasayloon ka niya, magpabilin, pwede ka pasayloon, well, wate, mahimo, kinahanglan ka nga, manginabuhi sa normal o tarong para sa inyo hang duha. Kaya the more nga mag-uban mo, the more nga ga, kanunay mo nga nag-suffer, o ga, dili na po maayo, nga, nagdagan ang panahon nga nag-antos mo sa usa ka balay nga di na mo malipayon. Thank you so much, Patrick. Mahinaot ko nga nahiyagan ka sa mga karon. Bueno, standby karon taod-taod. Alas sa itong Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Musunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
6: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos hantod karon.

0: siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Pag-ibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord, sana ang sabar ng gigamot mo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
1: Ito si Luisa Mercado de la Piña, taga Nasipit.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Buking Quito, taga Martillo La Libertad.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Nandun ako sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, kung ni pangayuan po niya gutsinta, kaunom na mo po katawari kapiter, na kwan ako mga, na kwan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kwan, kung itong 2019, nagamit ko kunyo 20, kaya yung itawaran ko katiter, dito ko si Dr. Higayawan po katitib si Otso. Sige na kong tumarog. Yung salamat po ko si Ginoong Guy. Sa usan ako kakinsihin ang tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Education's program ng Adlaw Martes. Of course, with Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene, and welcome again sa tuang Non-Self Education's program.
0: Anyways, derita dok, daghan kay tagang hisgutan.
1: Mm-hmm. Pero before anat, Ti Arlene, no?
0: Ay,
1: i-mention sa anak to. Ang ato ang Non-Medical Mission
0: yes.
1: Parang 2026.
0: Karong bulana na.
1: Mm-hmm.
0: May 30 dito sa Buanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Petit Barracks Barangay Zone 4 sa Buanga City.
1: O sa May 31 sa Ipil, Sibugay.
0: Yes. June 1, Pagadian Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugiyon, Mulavi, Sambuanga del Sur.
0: Pagad June 3, Diritas ni Polog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno de Polog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: June 5, mm-hmm. Oroqueta, Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Suite, Layuman, Oroqueta City.
1: Yes, Atty. Look, sa ato ang mga medical mission, mga kanans, no, dagan kita na, kumbaga, mga freebies.
0: Yes.
1: Mga, in terms, no, sa ato ang medical mission, mga kanans, anakitay free massage.
0: Yes.
1: Of course, anapot kitay free health analyzer para mo analyze sa ato ang tibuok lawas. Mm-hmm. Para may bawa na to, ang status sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang baga, sa ato ang mga hormones, sa ato ang mga blood chem, sa ato ang sugar, mga kanans.
0: Yes.
1: And then, anaapot kita yung mga paraful, mga kanans.
0: Okay.
1: And then, tanan na maka-avail sa ato ang mga produkto under sa ato ang Herbs Med Pharma, mga kanans. So, matag products, mga kanans.
0: Yes.
1: Usana kasiya ka entry, mga kanans.
0: Para sa ato ang Nas Million Wellness. And of course, atong weekly draw.
1: Yes, Ate
0: Arlene. 25,000 pesos kada lunes, isa sa Visayas and isa sa Mindanao.
1: Yes, Ate Arlene. Then, ang nakanindot po, when that time na maka-attend mo sa ato ang medical mission,
0: automatic na entry.
1: Yes, kami na ang mag-picture sa inyo, ha? Wao nang namo ang inyohang address, ang inyohang cellphone number,
0: o ang pangalan. Code number.
1: Yep. Yes. So, diretso na sa ato ang server ng mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, na-stroke ko. Diabetes, banhod ako mga tiil, maghupong ako mga tiil, o sa angay kong buhaton, baby ni of San Fernando.
2: Okay mga kanans, no, na-stroke siya, din nasa problema sa iyahang sugar, or na, kumbaga diabetic patient mga kanans. Oh. If you see diabetic patient mga kanans, mokini yung pagtaas sa ato ang blood sugar, na dili siya makontrol-kontrol. Kaya tungod na nitaas ang ato ang blood sugar, pwede siya makaresulta sa paglapot sa ato ang dugo and then makabara siya sa ato ang mga kaugatan. When the time na magkaroon ng mga obstruction sa ato ang blood flow, ang common symptoms na mabatsyagan sa usa ka pasyente mao kini yung pagbanhod, mga puy-puy, hawoy sa iyang mga panglawas. So unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton para malikayan yung mga pamuy-puy, hawoy sa iyang panglawas? Number one, control sa iyang blood viscosity. Tanaw na to kung unsa ba yung hinungdan. Kung ang hinungdan ay iyang sugar, kinahanglan muhatag itag mga herbal sa pagkontrol, sa pagtaas sa iyang blood sugar. And then, kinahanglan po na to na i-repair ang main problem sa mga diabetic patient na medyo hina nagyud ang pag-produce niya sa ginatawag na to na insulin hormones. So, ang insulin hormones, maukini siya ang nagakontrol sa ato ang blood sugar. So, sa mga diabetic patient, sad to say, yung insulin hormones ninyo, bagsak siya, or kung naaman kay enough na insulin or daga na insulin, dili siya epektibo ang imuhang insulin. O kumbaga, depektibo ang imuhang insulin, mga kanans. Kay tungod kini siya sa imuhang B-cells na medyo luya ang imuhang B-cells.
0: Mm.
2: So, maukini ang ato ang angay pagabuhato na kinahanglan nato i-repair ang imuhang B-cells. Ang B cells maokini siya ang nagapagawas sa ato ang insulin hormones para ang ato ang sugar dili siya mutaas. So dok, unsa ba ang ato ang angay pag-imnon sa mga pasyente na taas o blood sugar or dili makontrol ang ilang blood sugar? Dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa NANS Herba Capsule. One capsule 3 times a day ang pag-inom sa dili pa ka mukaon. Okay? 3 minutes, not more than 5 minutes ang pag-inom sa NANS Herba Capsule. And then, mas nindot po na sabayan sa pag-inom sa UAID Herba Capsule. Kaya nga naman, kung dugay na ang iyahang diabetes and then wala siya natagaan gyud og insakto na treatment, naay mga possibility na ang iyahang kidney ang madaot, mga kanans. So common complications sa mga diabetic patient is yung kidney trouble, mga kanans. Dok, paano ba nato mabaw-an na naapektaran na ang ako ang kidney? So isa sa mga pamaagi, mga kanans, is magpa-check sa ato ang dugo para makit-an dadto ang status sa ato ang blood urea nitrogen sa ato ang creatinine. So pag makita dadto na taas ang ato ang blood urea nitrogen or BUN o ang ato ang creatinine, so there's a possibility ang imuhang kidney luya na pud siya. So dok, unsa ba ang common symptoms sa naay mga kidney trouble? Number one, nagkakaroon ng insomnia, irritable siya. Ano, irritable naman siya kay tungod acidic kayong iyang dugo, hugaw ang iyang dugo, dili maipagawas ang mga hugaw or toxin sa iyang lawas kay tungod luya ang iyang kidney. And then ang uban, ang ilang tiil manghupong siya kay dili niya makaya ipagawas yung mga excess na mga water sa iyang lawas, mga kanans. Moto nang hupong ang iyang mga tiil sa naay mga kidney trouble, mga kanans. So dok, ang pag-inom ba sa tubig makatabang ba sa naay kidney trouble? Okay. Sa naay mga kidney trouble in terms sa pag-inom sa water, bantayanan siya, mga kanans. Dili ka pwede nagmagsigig pinataka og inom og daggan og tubig bisan ino nimo daggan man dok ang nagainom na kinahanglan daw na makahurot daw kita og mga 8 to 10 glasses or up to 12 glasses per day para limpyo ang ato ang lawas. Yes, insakto kana siya na mga impormasyon na kinahanglan makakonsume kita mga 8 to 10 to 12 glasses of water per day kung walay problema ang imuhang kidney. Pero kung naay problema ang imong kidney, dili siya pwede. Dili siya pwede, mga kanans. Kaya nga naman, para sa ato, nanghupong ka na. So pasabot sa panghupong, daghan ka og water sa imuhang lawas. Karon mo, inom pa ka og tubig. Abuton pa ni mo yung 8 glasses of water per day. So unsa may tabo, magsamot og kahupong, musamot og dako ang hupong sa imuhang tiil. Kaya naamang kay sobra na water daan sa imong lawas. Muna uban, ginaingnan ang mga pasyente kung nagapanghupong siya na ginalimitahan ang ilang pag-inom sa water. Muna ingon na ang imuha lang sa imno na water according sa needs sa imuhang panglawas, di alam usa sa mga 4 glasses. Ha? Mm-hmm. Pinakataas na siya yung mga unom ka baso, depende sa panghupong niya. Naiubang yun na, mas lower pa na siya, mga kanans. Depende sa assessment sa doktor. So mo lang yun niya ang ibutang sa atong nauna, mga kanans. Kung nanghupong kita, naakitay excess na water. Naakitay sobra-sobra na tubig sa lawas. Mm-hmm. Diba? So kung mag-inom pa ta og dagan og tubig, dili siya maayong resulta. Kay mas musamot mudagan ang water, mas musamot siya. Okay? So mo na siya, mga kanans, no? Kung naay mga kidney trouble, in terms sa water intake, medyo bantayanan siya. So muna siya, mas nindot po na magpakonsulta mo, adto mo sa doktor or sa ato ang wellness center kay para ma-guidean mo kung unsa ang inyuhang pagabuhaton or pila ka baso ang inyuhang imnon, labi na kung anaa kanay kidney trouble, mga kanans. And then likayan pod nato, mga kanans, sa kanang magutman sa naay mga kidney trouble or naay mga diabetes. Bawal na siya, mga kanans. Kaon gyud kita og on time, mga kanans. Okay? Unsa ba dok ang ako ang angay pag-imnon para maulian, maayuhan ang ako ang kidney? So una-una, mga kanans, lifestyle modification. Importante na maayo ang atong lifestyle, maayo ato ang ginakaon na mga pagkaon, then sa atong tubig pod nindot pod siya. In terms sa mga pagkaon na basta na aki kidney trouble, lalo na kung nitaas na ang imuhang creatinine, medyo bantayanan ang imuhang potassium. Muna sa naay mga nanghupong siya or naay mga kidney trouble or naay mga kidney problem, mga kanans, monitor sa inyong potassium kay there is a possibility na pwede magkaroon ka ng hypokalemia, mga kanans. Okay, magkaroon ka ng electrolytes imbalance. So dili na itong gusto na magkaroon na sa na another problem mapod, mga kanans. So kung pwede, more on gulay lang muna. Okay, and then minus muna sa mga red meat kung pwede, likayan usa yung mga red meat. Then sa mga herbal, I recommend ug dako kaayo ikatabang sa mga pasyente ang pag-inom sa you eat herbal capsule. You eat herbal capsule, one capsule, 3 times a day ang pag-inom. Pero kung gapanghupong ka, kadagko ang imong tiil ba, I recommend sa you eat 2 kakapsula sa gabi, sa buntag, din 2 kakapsula pod sa gabi. Okay? Hantod, mubalik, na maayo na ang imong tiil na dili na manghupong. So kung samtang gapanghupong pa, duwa-duwag yun ang pag-inom. Pero kung wala nagapanghupong, pwede na dayon na 1 capsule 3 times a day para sa pag-continue, sa pag-repair sa problema sa sulod sa imong panglawas, labi na ang imuhang kidney mga kanans.
0: Bayo na mahigalaw na matay igong oras sa itong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ang mapuhuan sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
3: Yes, sa Tarlin o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo hang pagpaminaw. O ginaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:54.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makatang na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Higala, kumusta? Mayong pagbuminaw, kaninjong tanan. Welcome na sab diri sa programang Balong Nagurin. Okay, kumusta, kumusta, og? Maginaot lang tamigal lang ang amos kadasig. Og kondisyon sa panlawasan. Adlaw karong Martes, May

Asa gamay, miangad sa yuta. Yuta ba? Asa gamay, miangad sa langit. Pagdako na, may dungo sa yuta. Muna may gala, ito ang digmo. Tunayin. Tunayin mga kurimaw. Pabota sa batong giandam nga nasadyod baga mo. Karadlawa may gala. Atong unang ligaw-ligaw, numero dos. Number two. Oga, pabuta may gala ang duha para makumplito. Dala, sige. Oga, magsugod ata, diri sa to ang pagpinaguban.

Okay, padayon tabi gala, bahal nga lina. Bahal lina. Lamin mo ng bahal ba, lina ba? Parisag soft dress, bitang nga di bugna. Okay, dito tabi gala sa mga... Okay, tubag may gala sa to ang... digmo. Long akong tubag. Anang imong digmo. Okay, tubag ana balong kay...

pa'y number na to, may gala ha. O, kuhaan ninyo, kuhaan ninyo. Ito nga pa'y number ni Kuya Balong. 0952-538. Ano, 0952-558-7965. 0952.

Look, tubag na kolong anang imong atig mo kay dahon sa saging computer wa ay pagyabo og balong kumusta man kalong okay ra king kalagayan okay ra king kalagayan anong bande may kumustahan kumusta na ilang lagay akong tubaglong ayan akong tubag anang imuhang digmo oh. Ang tubag ana long kay bunga string bean gikan daw kang tulit nang bugo kumusta mga taga bugo akong tubaglong anang imuhang digmo ang tubag ana balong kay dahon sa buli. Buli po niya ha. Og tubag na kolong. Anang digmo kay bunga sa kapadyas. Gikan daw kang nining Mandawi. Kumusta ang Mandawi ning? Ha? Og akong tubag. Long anang imong digmo. Oh. Ang tubag anak kay okay. Ang tubag anak balong kay bunga sili. Gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta mang mabinay to? Ha? Og lain pang tubag. Ang tubag anak long nang ka. Gikan daw kang Jane sa buhol. Kumusta mga taga buhol? kumusta mga taga buhol? Uwap agi po. Akong tubag. Long anang tigmo ni mo. Oh. Ang tubag analong kay flag. Gikan daw kang abit sa Tunghaan Mingla Nili. Kumusta mga taga Tunghaan Mingla? Maadyong pagpumina. Darito may gala sa tuang unang pasiaw. Gikan daw kang gikan daw may gala kang lablab sa buhol.

0: Dito may gala sa klase ni Ma'am Tikla. Okay, class. Henry, unsa may trabaho ni tatay ni Mudong? Driver, ma'am. Okay, ikaw kano to? Oh, panday, ma'am. Ikaw balong?
1: Ako an, ma'am. Katudlo, ma'am.
0: Uy, maestro, parehan ako, parehan ako.
1: Nili, ma'am, ay.
0: Katudlo man ka, ha?
1: Oh, mag-isan ba'y sa deprindalan, ma'am?
0: Huwag na yung mga tanaa ang terminal, aang jimmy, itudlo. Ito. Mga nang katudlo siya, ma'am.

Ay, may pagpaminyo sa mga magtutudlo. No, adapit ang gym. Dito. Magtutudlo. Okay, padayon tayo kay Ladder sa tuang. Pagpanag oban. Long akong tubag. Anang imuhang atig mo kay dahon slubi. Andaw may gala si Kihor. Kumusta mga taga? Si Kihor. Aga tubag long. Buhok sa tao.

Going to back and alone. String bis mga po. Okay, sa gamay pa may angad sa langit. Pagdako na, may dungo na sa yuta. Long taon na kay matiguang kay mubako. Naging hindi sa litiguang bako mga. Yeah? Di man gani matigua. Di man gani matigong bako ng mga. Oga, padahayon taong saligan. Doon sa ito ang pagpataguban. Long akong tubag anang imuhang ting mo. Ang tubag anang long tanglad. O, gikan daw kang pipi. Asa? Si Kihur. Uwap, agi mo.

Ganagay kandila. Uwa maningag address na. Og akong tubag. At tubag na kulong sa imuhang tingo. Ayan. Odlot sa otalon. Gikan daw kang queen ni Miguel sa Buhol. Pyoto. Okay. Di pa masaligan, balong. Akong tubag. Anang imong tigmo bunga sa Kamunggay. Gikan daw kang Richie Miguel sa Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Og long tubag na ko na imuhang tigmo. Di pa dire down sa down kulos tabako. Long kawaya na gikan daw kang Marichu asa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Majong pagpaminaw. Long akong tubag. Anang imong tigmo taong na kuyapan. Nanawali kaon. Og buhok sa taong Ramon Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mga kurimaw. Og akong tubag. Yung anang tigmo ni Mukay. Unsa ni? Kawayan. Yuto. Wa ay bigyan po mga kurimaw.

Gigan sa mais, gigan daw kang ruli sa sikyo. Wap agabo. Og ako tubag. Anang imong digmo? Mm. Ang tubag ana longkay. Kamansi. Abot ka magkamansi ba? Ha? Abot ka magkamansi tay. Og tubag long.

Tanghay. Kumusta mga taga-Tanghay? Ha? Mayong pagpuminaw diha. Long tubag na ko. Anang imong atig mo. Mayong pagpuminaw diha, Tanghay. Ang Sir Dubal at Jubal. Jubal Mancho. Migo kong guwapo. Okay. Long akong tubag. Bully. Katon. Pala-pala, bali. Katon ako. Akong tubaga na lang. Imong digmo. Okay, dahon daw. O dahon sa... saging. May-may sa buhol. Kumusta ang buhol, may? Ha? Dayon na... akong tubaglong kay taong na gitara. O boy sa buhol. Wap agapong. Aga akong tubaglong ilong. Imo ilong. Ha? Mura iso sakal. Imo ilong mura iso sakal. Aga di abiyod. Long akong tubaga na kay. Kawayan niya po. Melchor daw may gala sa Dumaguete. Kumusta mataga Dumaguete? Agdurita may gala sa lain pang Pasiaw. Katos balong nga bata may gala nga. Gahi king pukaon sa bunta kimo iskwila. Ah, balong? Nay, sayo mata permilong para guwapo pagdako. Ay, ingan na, badin na, basta mata sa'yo na'y guwapo pagdako. Oo. Ay, sa ato pa na'y. Unsa sa ato pa. Si tatay di na'y dilinay na katulog sa'yo sa una atong bata pa siya. Bati magnaong. Mati man na ang tatay na eh. Ayaw! Ayaw! Siyaro! Ayaw!

Albasa. Wap, age po. Og akong tubag balong. Anang tigmo ni Mukay. Uh-huh. Akong tubag ang along. Pichay. Gikan daw kang Noel Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Ikadua, ligaw-ligaw, may gala, numero 6. Number 6, og, pabuta ang usa para makumpleto mawa. pabuta ang usa para makumpleto. Long tubag na ko anang imuhang tigmo. Ayan, ang tubag anak kay Atsal. Mark daw may gala sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Og wa ay pagyapon. Wa pagyapon masaligan. Og akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ayan. Bully gyapon. Long down sa palm oil. 3. Ikan daw kang Nika sa Buho. Kumusta mga taga Buho? Long akong tubag anak itang lad. Ikan daw kang Atunyo may gala sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Wap agyot gyapon. Wapagyapoy na ka. Asaktog tubag mga salingan. Long akong tubag. Anang imuhang tigmo.

Kumusta mga taga-bo? Og akong tumag balong sa imong tigmo, kawayan gyap. Gikan daw kang at tati Miguelas Bohol. Kumusta mang Bohol tati? Kumustang Bohol tati? Og sibuyas daw na nalong. Gikan daw kang Mirna Sikihor. Wa ay paghihapon. Akong tubaglong Orchids. Gikan daw kang Hana sa Dumagit. Kumusta mga taga Dumagit? Pero wala ya. Ha? Oga di abiyod. Lang akong tubag. Anang tigmo ni Mukay. Humay. Gikan daw kang Bibi Buhol. Wap agyapon ba? Long Cortina. Uy. Gikan daw kang Mac Max Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon. Akong tubaglong. Sa imuhang tigmo. Ang tubag anakay. Oho. Ayan, tubaglong kay bunga sa string beans. Computer. Computer. Og tubag na kolong. Anang imuhang tigmo. Ang tubag anakay. Mais mga po. Ano ni mais? Ato na naman yung sanggion. Og ang tumaglong kay unsan niya siya? Talong, bungas, talong. Beautiful. Wapagin niya po mga salingan. Wapagin niya po niya ka. Asak tug tubag. Ang tubag anak balong kay Sabana. Yo to. Wa ay pagyapon. Wa pa diapon. Long kanus a medical. Wa pa schedule. Wa pa schedule Bisayas bay. Basig sud round. Kay na schedule ron.

Kumusta mga taga? Asikihur. Aga di abyog. Balong tubag na ko na. Asa imo ang tigmo? Tanglan nga pa. Piyoto. Okay, wapag-iapon, masalingan. Wapag-iapon na ka. Saktog tubag, kurimaw. Long tubag na ko na kay tao. Piyoto. Wap agabot. Og akong tubag. Long sa imuhang tigmo. Buhok. Piyoto. Wa ay pagdiapon. Long ikog na sa iro. Gikan daw kang mayet sa buhok. Kumusta mga taga? Mga taga-buhol. Aga, Piyoto! Ilihin na magpanguli mga mamistahay na buhol. Ilihin na silang uli. Aga, akong tubag. Long sa imo ang tigmo. Dahon og bunga sa mais. Gikan daw kang tunying. Asa? Mabinay. Ay, kumusta mga taga Mabinay? Piyoto! Aga.

bukad ang airbag. Balong, akong tubag. Anang imuhang digmo. Patula manalo. Piyo to. Wah, pagid gihapon ba? Okay, dito may galas lain pang pasiaw. Ikan daw kang Mitch may galas sa Dumagiti. Kanang bayhin? Oh. Kanang bitong babae nga manambok bay? Oh. Buros na bay? Pag sure, oy. Lagi. Kanang babae nga manambok, buros. Dobi ang niwang, kuha na. Tuman, nakuhaan.

mahembok brus. Pero niwang daw kinakuhaan daw. Buot-buot. Dabi kanang mga kanang mga niwan na kuhaan lugo na tanan. So kanang tanang tambok buros lugo. Runtum lagi. Ikaw tambok manggalong. Buros ka lang. Okay, dito may gala sa tuag. Nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Katabi to makadug to sa news nga ang sunog na nasa Task Force Alpha, at Task Force Bravo, Task Force Charlie. Matod pa may gala sa taga Bureau of Fire Protection. Para masabda na ito, may gala kinilang task force. O buingon na ikon na may gala task force alpha. 24 ka fire truck ang kinahanglan ang magtabang ni anak. Pag-abot na may gala o task force bravo, 28 na ka fire truck. Pagka task force charlie, 32 na ka fire truck. Pagka Task Force Delta, 38 na ka fire truck. O Task Force Eco, 40 ka fire truck. O General Alarm, 44 ka fire trucks.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon si Ma'am Elena Lapot.
1: Pagbago ka nag-mide to, pagka pila kabuan, may kabuko lang kung tutulun o blanggod. Nitry ko akong bisugo, akong apo. May na ma'am, nga kainom ko anang imong nans na product.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nans.
2: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
1: Ang Remind

0: na po nawala. Kana na imbulado. Taga Julian City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
3: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Okay, balik to my gala. Dari sa tuwang pagpataguban. Balik to mga sili. O, katos balong may gala nga. Ito kang doktor yun rin. Dok, di ko katuhog, dok. Ay, purting igang nga, dok. Asa, akong kwarto, dok. Kada gabi, igyo, dok. Di ko katulog, dok. O, init kayo. O, dok. Huwag mo na yung problema ni mo. Matulog ka, pangablik bintang na. Ah, sige dok, sige dok. Pagkaugma ni balik. Oh, kumusta yung tulog? Alam eh, kung tulog dok, bugnaw kayo. Pero, si pero, nahorot o kawat akong butang. Buangan ni mo gipabliha, may mong bintang na. Dito may aging kawatan. Gibaso menos doktor. Buangan ni mo dok. Okay mo advice dok. Pero horot ka kawat lagi. Hasta flashlight lagi dok gikawat. Okay balong tubag na ko. Anang tigmo ni mo kay akasoy manalong gikan daw kang ending Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Aga balong akong tubag

0: kandila. Yung pungango na. Aw, og di magmigaman. Og di magmigaman, mudungog yun. Katapos ang ibili, may galas ko rin mao otso. Ayan. Walter Ura, salamat kisa pagpaminaw. Og manasabon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabangal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, si Tangguro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako day si Rodalyn Tora, taga Conco Negros, Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom, bayan na kayo kong lawas, galang din ako batyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuana ni pang laba, pang limpyo, gana kayo ba sa kuan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalitin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuan sa lawas, makabagsik.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh yeah. Let's get
3: it on. Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
4: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag Hard Mama. Extreme na.
6: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nance Coin Coffee, Nance Liniment Oil, Nance Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
7: Thank you.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 3:48.
12: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Magmenyo na ta, bebe.
13: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, kung sa may ibuhin nato sa itong mga anak, Nga wala man tayong mga trabaho.
12: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa ato mga ginikanan unya.
13: Dili, bebe. Muman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa ato mga anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:55.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
4: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga sokin nako nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bag-o na itong produkto mga sokin tigpaminaw, madungog ninyo, oh, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya. do lamang sa inyong mga lugar.
4: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
5: Mm-hmm.
4: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
5: Yes.
4: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
5: Okay.
4: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
5: Kun yes.
4: Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
5: yes.
4: o kababainhan.
5: Mm-hmm.
4: So, kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
5: Yes.
4: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong ipaabot, available na ron sa market,
5: okay.
4: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
7: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
6: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pagmintinar sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals daw balaod, Choy.
7: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, Ana, di ay, Choy. O sige, imunaling akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
8: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
1: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
9: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, 2. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music.
9: Manindot ng music!
1: It's Hapon-tastic!

0: gamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang isa ay TX500.
0: So unsa may field day sa imong bana day ma'am? Sa
1: kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani?
0: So wala pa siya ninyo ana unsa diyang gibati ma'am?
1: Yang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Yan dali siya magubo. Magdala-dala gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. D3 Bayo.
3: Ako si Pili Kabog Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
4: Ako gali si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong gitsugar. Sarte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilinom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Balaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala. Hindi siya makasayang kamot. Ganyan kabagan niya o kamot. Kamalikalihok naman siya. Tibog ito ang haplas ng Wonder Oil.
2: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako si Marites Lawag, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay tungod aning mga tambala. Sa tambalang yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hindi ako matiyon o kapoy. Kaya ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
5: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mapalit ang ayos sa buong beauty serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Maong mugamita og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
6: Naabay special nga okasyon, naabay tawo nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
7: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
9: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
10: Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuhan.
12: Call or text 0966-348-9336.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: testimonya sa Who Wonder Banda Plus.
1: Adalah mga kipin na ito po. Kagakarangan sa aming kipin. Sa tanong akong nagamit, ay mga akong napilihan na Wonder Banda Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, tinasakit akong kilid. Naayo man yung kuhaan yung produkto.
0: Who Wonder Banda Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
2: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
3: Okay,
2: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
4: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy ka ayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tiino. Kablang bago matulog kana akong ginahimo. Pagkadungog na ko aning tanan kay Mamina Mami kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
6: The Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas

0: Malayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Isay pangani mo nai?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
4: Matuong.
3: Pila edad ni mo?
4: 78.
3: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana. Oo, sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, tuan. Sa mga yung tail?
4: Nang hubag, siya maayo.
3: Nang hubag tanang.
4: Oo, kami yung inyo. Oo, abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha.
4: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo. Nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
3: Ya, karon. Okay na yung bata.
4: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
3: ka. Kailan na idadad to?
4: Kuan. 79.
3: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
4: Okay. Magamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayot sa iya.
3: Amigos popi, Raygi, no?
5: Sadaka salamat, mga idol.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
7: Many more.
6: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
7: Palit na!
6: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukong 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
7: ENC Mart.
6: Your all-in-one store.
8: Fantastic na hapon.
9: Inubanan sa mga manlindot ng music.
8: Manlindot ng music.
9: It's Hapon-tastic.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5, impunto.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Gitribayo. Namo ni akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Bagi sa is lang kanadlaw. Basta na lang mainom nako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa Gitribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Gitribayo. Mabibilis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako galing si Rodrigo Lintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong git sugar. Sorte, git tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko rin nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mabalis sa mga butika.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Istimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kauna ko alam mo ang ato, gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubod, dali ra kay mangitlog ang hilangan. Ngayon ako ang taris nga mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Eh, namang pangtuhakon kay nangitlog na ko dayang hinahan.
2: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
1: Oo,
0: kung di kayo
1: kausapan,
0: dito ang
1: among mga ayupan, ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vit Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Pag-iay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang ang liniment oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.

0: hapon. Beauty Soap Niana. Niana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa. Na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw.
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
3: Saan ko mangihi? Kailangan ko give me stone. Lagi ko, ang piyokin ko kukot, ako kung mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
4: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
3: O karon, ina ko sila mga ihi, hayaan ako kung mga ihi.
2: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mga penata!
6: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
5: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
7: William Anfone.
8: Okay.
7: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
8: Yes.
7: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
8: Yes.
7: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagoy mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
2: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
10: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
2: Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
11: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services ania aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: Iyan, sumayong gabi yan. Di ana sila. Abay Ray, ingon sila. Naibot na si Abay Ray. Yes, mayong gabi yung mga Kestar Radio diha sa Tayasan. Sa mga naglain-laing lugar nga nagpaminaw karon. Sa atong mga KMRGBFM diha sa Bayawan. Tara, Amigos Capsule, Amigos Coffee, proven, tested na yan. Monang ayog si Piyata, ayog-yog si Piyata. Sir Andy Paps, onsa ni gabi na di ay, dili oy, padong na ni Kadlaon. Ingon lagi si Ma'am Daisy Laborta, Sir Andy Paps, pag Amigos Capsule na lagi diha kay Buraga. Di na gid na, di na normal. Ala. Tara. Karong urasa atong pamation. Ang usa ka testimonya ha, kaluding ba ni Sir Andy Paps? Yes, gikan diri sa Bayawan. Atong pamation ng kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Kasi nga na to, sir.
2: Gaspar Bernos na eh.
1: Gaspar
2: Bernos.
1: Gaspar Bernos. Taga-asa ka, sir Gaspar?
2: Bayawan, niya sa Bayawan City, Negros Oriental.
1: Bayawan City, Negros Oriental. Ano sa magang barangaya?
2: Bingarian.
1: Oh, okay. Napatawag man, sir, sa may ato.
2: Wala ba, nangamusta na ko sa kuwan kay kanabiyang nakainog nga ito. Kuwan ba, kaming amo rin yung naginot, sir, kay Osaka Sase.
1: Ano ba yung ginom ni mo?
2: Amigos.
1: Amigos Coffee?
2: Oh, Amigos Coffee. Amo rin tumatunga kay kanabiyang tunong iya wala tay kwarta.
1: Ano sa may nagibate ni mo?
2: Ay, kaluya sa Ginoo sa inyong produkto. Kung makainom ko, o kanang mabuntag. Mura yung gutmo, no niya iya po kong palihukon.
1: Ang ano naon sa manay, kapi na edad mo, sir?
2: 78 na.
1: 78, lulo na rin eh. Lulo, Juan, ginagito yung pangani mo?
2: Gaspar!
1: Lolo Gaspar, naon sa manday ka nung di ka kaliyok, na-stroke ka or wala ra?
2: Wala ko yung mga na-stroke. Ang ako na pa nga, nakainom ko niya, ang itagaan ba kung kalaya na ito, tabangan po ito, sambal sa Ginoo, yun na nga, nihangay ito.
1: Ah, kanday na ka ng luya ay mong lawas?
2: Oo, oh, iya kong di, walang mainom na itong mabuntag. Ah, ko kagon sa ako ang pares nga, mamahal tao na stima, siya po. Ah, mura po. Ganabang, wala na may katagad sa akpan nga, pwino, nang pag naaya mong bigay, pero pagtagot mo, kaon na yun.
1: Kaon na yun, okay. Pero pag inam niyo, Amigos Coffee, lagsik na.
2: Ay, kaluya si Kino. Iwalagi ka, patrabahoan.
1: Patrabahoan, God. Di mong asawa, pilainan.
2: Sa kwan, 76.
1: 76, 78. Ah, o kumbati pa. At least, so, alangin mo tatay Gaspar sa mga wapakan sulay sa Amigos Coffee. Okay yun, sulayan.
2: Ay, okay yun. Kumpirtabling mo mo, sagat siya, adagang kayong mga kwan na among di pangtestingan, yung nana. Pura kahit di aniya, nakuha ko siya na ba yung isa? Ano nga, di magkan nga, di naman ka palihukin.
1: Nindot na, nindot na.
2: Oh, nindot kayo. Yan niya, mas tupad niya ito ang pares. Niya, pwede na po rin magka-historya na gawin.
1: Ah, oh, pwede na ito yung mong pares. Sige, isa yung pangalan yung mong pares.
2: Ano, Evangeline Bernos. Ako yata ga?
1: Ah, oh, sige, nanay. Nanay, Evangeline, kamusta man?
3: Nagkong ni aning amigos kay dakar kami kayong kape nga na tilawan.
1: Oo.
3: Ah. Kay, pag-inom na mo, pagsugod doon na mong inom, wak mo kong katulog.
1: Sa amigos?
3: Agoy, sa buntan.
1: Oo niya.
3: inom na ko para buntan.
1: Oh.
3: Ah, say kapoy. Trabaho ra gyud mo kay kami kay trabaho kay niya, may subaybay da pangahoy.
1: Ano? Pero anak ka nindot niya di ka kapuyon.
3: Oo. Kaya tay, sir, may balatian man ko, sir.
1: O sa may balatian ni mo?
3: O, abot ng Manila. Abot ni Manila sa Paris.
1: Kung sa maganda, nagpatambal.
3: Oo, kay dili man sila kasarang na sila magkita eh.
1: Kung sa may balatian ni mo, hindi man masarangan.
3: Anin niya?
1: Anin niya, ah, okay. Dayon, di sudir, ah, mo na itagdugay ka matuog eh. Anin niya, di ka.
3: Unya, gawas pa na sir nga ang akong yung sakit. Anin niya, niya kani akong tulaan, naabot mo din ko sa opidik sa Manila.
1: Noon sa mga kanay mong tulaan?
3: Oh, ikswehan. Sus, mga kang aman sir kani akong balikawang. Tingal ko ba sa kita, naingon ang ang kontri, doktor sa medical center nga. Wako no, kaning ang akong punmar, hindi na mo ka maugdugo.
1: Okay.
3: Sus, Maria, gibayad si. Gabayad ko si Mel, pastilan. Ang pinsyan sa ko, Paris, God, nalun.
1: Nalun ang pinsyan sa Paris. Tsapag inam ni mga amigo, saan so may naitabo?
3: Huwag ko katulog lagi, pagkabuntag akong gi... Tiko sa bang kwan, inyong produkto.
1: Nga, ah. Amat.
3: Wala itulog-tulog, sige trabaho, kay dagang kayo may mga kwan. Trabaho natin, pato.
1: Oh.
3: Kansa. Mano, kamong ginaburan ba? Yan kay kanil siya, gamay kay kitchen, nalun pagod.
1: Hmm.
3: Oh, magpalitaon ni kami ko, sa mga tungatungaon doon, kaya out na lamang makainom po ko.
1: Yan ano, doktora, makatulog na ka?
3: Oo, makatulog na ko.
1: Sulbad na ang dili katulog.
3: Oo, sulbad na. Yan, gainom po ko, aning, mulagin nga mong maintenance na ako, nga pugo o kaning Yakult, kay, para sa dugo na ko ba? Ang ako magpuko, niabot og kuan, niabot og hemoglobin ako, niabot og 5.
1: Karon nga ginom ka kami koskopi ni saka na.
3: Mupa-check up ako niya, kay mahal mo po ng bayad, ana.
1: Pagod, oh. Pero isa mong pamina, okay na yung lawas.
3: Okay na, sila ko kumbra, sige miga, pangahoy, sige ka pangwani nga akong pares, mga lalog din sa siyangge.
1: Oh, pero... Katong dili ka makatulog kay na kay anemia karon opawa na sa di na ka maglipong-lipong.
3: Adili na kay natubilan ko dugo. Ano kada ako ampot sa Dumaguete kada semana katubil ko.
1: Katubil gid kay dugo o.
3: Kung naabot sa Manila kay sakit kita ako basnawang kay kaning ako na mga tulan may gana may mga anak ko sir di pa 50 taong ko kay naurot nga ako. Yan 50,000 yung pensyon niya gilon. Karong gabayad pa kami, wala niya pensyon.
1: Hmm.
3: Nahurot sa doktor.
1: Nahurot
3: sa doktor. Dari sa Dumaguiteg.
1: Ah, pero pag inom niya mga amigos, copy na yun, okay-okay ang paminaw.
3: Okay na yun, wala na kong kong ikasulti. At ako, ani sir, ang nagpalit lang na ako barigos, wala yun.
1: Sige, oh.
3: Kani ako, 78 naman eh. Ah, muli min,
1: jika. Anya.
3: Muremidyo pa, abisag 78 na.
1: Muremidyo pa, abisag 78? Bumi na!
3: Cinco, Luya naman na. Siya ligi na ni Luya, kaya na kayo mga amigos. Buwan.
1: Ay, sos ko!
3: Dili na ni Luya, kaya na kayo mga amigos. Noon, sabi ka.
1: Like
3: kaya maya, sa takabuok na rin. Ito nga, oras po na mo. Siyem, kaya pitura mo na ikabuok lang sa kapat.
1: Isa tayo nga ni mo?
3: Evangeline Bernos.
1: Evangeline Binos dia sa
3: Binos Tawi-Tawi Bayawan.
1: Tawi-Tawi Bayawan do older na sa lungsod ninyo?
3: Oh, Berrial.
1: Berrial niya, Berrial. Hindi na nang ingat sa Tatay Juan. Kisa to'y pangan si Tatay Gaspar na. Wat-wata na nga kayo mong patawag ko sa kong tao kay tagahanta mong kape ha.
3: Uy, salamat sir. So, salamat kayo. Gracias sa ginawa kaluyan po mo sa ginawa ninyo ang mga produkto.
1: Matagaan si Kakuan lang, pito lang kabox, buho na. Manawag sa mga tao niyo, ha?
3: Salamat.
1: Ah, salamat. Kaya basta tininood doon yung testimonya, ha?
3: Uy, tinood kayo sir. Sa kuan pa, ako ka ni-report ng bayawan kay gitaurang kong mga gimao. Nag-wild ko, kay naglain ako pang panminaw. Happy to mamatay.
1: Pero karon oh, okay naman
3: ka okay na yun, salamat sa Ginoo diyan napasalamat mo ko ninyo nga naka inom ko ni amigos
1: okay naman amigos okay na san
3: Oo, oh, okay na kaayo. Ako yata sa kapare, sir.
1: Hi.
2: Sir.
1: Natin ka doon, 78?
2: 78.
1: Yeah, tinutong ingon ni nanay nga mo, remedyo pa ka nga nag-amigos na?
2: Ah, siya magaling ang napanguhit-kuhit.
1: Ay, garulay.
2: Kaya rin ni Bando.
1: Ha?
2: Kaya rin ni Banda sa kuwa nga siya rin pa nang napanguhit-kuhit.
3: Sabi na ko, Luya.
1: Kaya, mugay pa di ay?
2: Ah, naon siya ka nga. Ya, sa gunter po ng tigulang og may gam.
1: Naray mo tawag ninyo ha?
2: Sir!
1: Oo? Oh.
2: Salamat kayo lang ko. Salamat yun kayo.
1: Sige, sige. Kuwa-tuwa talaga.
2: Oo. Oh.
1: Sige, sige, sige tayo. Naray mo tawag tayo. Ito'y pangari mo tatay Gaspar, no?
2: Oo, oh, Gaspar Bernos.
1: Ya, yeah, sa Bayawan.
2: Bayawan, Villarreal, among barangay. Villarreal, dahil Bayawan City, Negros Oriental.
1: Di mong asawa, sa iba nga, Evangeline.
2: Evangeline Bernos.
1: Okay, sige, sige. Dagan kayo, salamat ha.
2: Salamat yung kayo. Dagan kayo, salamat sir. Na nakakuhan ka.
1: Salamat.
2: Sige sir, salamat yun.
1: Okay.
0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean. Gusto niya kombucha, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, at vitamin C na makapaayo sa ating lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kagmadawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.

0: Iyan sa mga higala at ginagang salamat ng gikan sa Bayawan. Amigos, amigos, coffee na. Ang kapeng makahatag o wakahatag itong kasulbaran na katubagan sa mga balatian. Yes, amigos, coffee na mga lods. Ayog dugaya. Nganong dugay yun manggida Sir Adley Pops. Ingon si Ma'am Daisy Laborta, Sir Adley Pops, kung dugay manggod kay... mo nang nindot, DJ, kadili ka ng dali-dali. Unsa naman pud na, oy. Kanang imo, Ma'am Daisy Laborta, lahi yun ang imo ba? Yes, kidding aside mga lods, add alang no sa mga nagunang butika, parmasya. Di na na ikalalis, di ka na ipa... Di na to maglalis anang butang kung unsa kanindot, no? Kaipagtibo sa atong amigos coffee ang kape. Unang kumangapin naman lang mo, make sure nga healthy yan. Doon na binipisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Yes, para dita mabitin. Tara, arita o garita, balintong tadari sa Amigos Capsule. Atong pamatiuan ang usa ka testimonya nga nagpamatuod sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
1: Hello, pre.
2: Yes.
1: Mayong udto or may adlaw ni mo dia, Idol. Kisa itong pangalan, Idol?
2: Pangalan ko, Kuya Carlo Bungka.
1: Carlo Bungkak, no, diha sa asa ginanyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan, Dawis na, Kuya.
1: Tutulan, Dawis, Bohol?
2: Yes, Kuya, yes. Kuya.
1: Diha, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulon, Dawis, no?
2: Tutulan, Kuya, Tutulan.
1: Tutulan, murag tutulan, murag tutunlan, day. Tutulan. Pari Carlo, or Boss Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom ko ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige kuya, so ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April. Itong inatag ka o ganang ko, ano, ganang sample, na the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule. So moto pa rin ako ng gi-try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom nako murag na-feel nako nga naay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion.
1: So mabilin na nako nga ang digestion.
2: Kay okay. Na pagkahuman do kuya nakaduong ta sa CR nga moto na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
1: Okay. O niya, yeah, niya.
2: So, based ako ang kuhaan, kanang
1: pag... Usap na imong digestion, nagbula-bula, usap na, nagdaanag sabon.
2: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako ko yan, murag ga-detox to siya.
1: Nag-detox sa imong lawas. So, yeah. Pag sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang inyong bowel movement. Okay?
2: Yes, kuya.
1: Anya, sige. Para yun.
2: Moto ako ang higikuan. Nakaroon ko yan. Ang nakanindot na is, moto, murag dalami na ang pamati sa kuwang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit na itong panlawas, sakit-likot. Nga na. So, karoon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Amigos Capsule no kay nawag yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
2: Yes, epektibo today ko yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients day sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kay naali ko yung nakitang ingredients, naali na siya ay vitamin C.
1: So which yeah, is nani vitamin C. So naipangutan na si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ikaw si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule?
2: So kung nagyapo ko yan, no, kaya nang nakanindo na nung sige tag, well, nakainom tag Amigos Capsule, mura magsigi yung pangita niya ito ang kuhan, ito ang kargada.
1: Kung sige ipangita, kisa may ipangita anak ingon si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya. Kinsa ko no ipangita sa imong manoy.
2: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gatuang kuan? Gatuang Paris? So,
1: ay!
2: Basi, na natin yung mga nagpaminaw nga kuan? Mga
1: sinuso.
2: So, open na ako yan, open.
1: Napin ang panawagan, Alipap. Katawangan Lipap ko eh. Open so sa ato pa willing ang sana kanang willing to mingle ka karon.
2: Yes, kuya. Yes, kuya.
1: Willing to mingle ha. Sige sige Carlo. So paabot na. Unsay number nimo para basilay mo dial nimo.
2: Ha? Ko, you know, amazing ida para na ko no sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa itong Amigos Coffee nga quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na gid ko nagainom na. Apil ako mama, dugay na gayong nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule kaya bago pa na eh, pero na-amaze yun ko.
1: Eh, yeah, so far, no, man ay pinakabago na to. Pero sa usalang ka-blister na idol nga mainom, makasinati yun nga doon nag effect.
2: Yes, kaya, yes, kaya. Dito ko na-amaze kay katong bula-bula day, ang kung ano explanation din, no, nga nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imuang hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, nangingon si Juan, nangingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabihin mo, Ana Carlo?
2: Kuhan ko yan, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato,
1: si Carlo, nangingon si Juan. Nangingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang na mo kaya. Ito na mo, nag-comment kanina. Inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule ni interview, dili ni Uyab-Uya ba?
2: Pinag ko yan, pinag ko yan. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven assisted, idol.
2: Yes, proven and tested yun ako ang Amigos Capsule kaya. So until now, no, nag-inom da. So nindot yung kayo, saya itong nali, takapo yun, makatog tal, mga lami sa dimuhang tog. Usa yun na sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no, mga tatay, nanay nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
2: Yes, kaya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, talaga kayo, salamat dool, tag-asa kayo ka dool. Buhol na, buhol, tagbilaran, buhol.
2: Yes, sa tutulang daw is Bohol.
1: Yes, nagagay. Salamat!

Yes, dagan-dagan salamat, Sir Carlo Bungkag. Sir Anli Pops, basi na kay Maretto dihan ni Sir Carlo. Pwede rata 60-40, bahin-bahin lang ta, Sir Anli Pops. Pwede rin natin ihatag si Ma'am Daisy Laborato. Ala oy! Ayog sabah Sir Andy Pop kay naasikuan si Sir Carlo sa live ni Tanaw. Oy, kidding aside, tara na. Arita o garita. Arita sa Amigos Capsule, proven, tested na yan. Unang konsepa ay gipaabot sa kadaghanan. Labi na pod no sa mga wapagyod katry sa atong Amigos Coffee kay digid sila hilig mo. Di sila hilig o kape mga lods. Di man na natong mapugos no. Bisag healthy. Doon ay BDPs to health the benefits atong kalawasan. Nag-iuban nga di good mga pe. Why not try Amigos Capsule? Ang atong Amigos Capsule, di po na basta-basta mga higala. Aduna ka na'y dosik ingredients. Mix of herbs and fruits extracts mga lods. Manang ayog ayog kumpiyansa ng atong Amigos Capsule. Okay, once imo nang ma-inom diha. Usaray padunggan na. Magbalik-balik o magbalik-balik magpangita ka mga higala. Sama sa imong pagpangita sa atong kape. Diba? Mo nang Amigos Capsule na. Aduna ka na'y vitamin C. Aduna'y collagen. Na'y glutathione. Na'y mangosteen. Ampalaya leaves. Aduna'y barley. Aduna'y guyabano ginseng. Nagkalain-laing mga health benefits no sa atong kalawasan ang maong mahatag sa Amigos Capsule. Pwede na sa adunay mga high blood, adunay arthritis, gout, rheuma, adunay sa mga acidic, sa mga nagluyang katuhuran, mga kaugat-ugatan ni tatay. On sa to, mutuhoy na gyod. Sana all. Sa atong mga nanay, tara. Aron abdik ligo ng kalawasan, Amigos Capsule. Mapalit niya sa nagunang mga butika, parmasya sa mga taga-Canlaon. Available ang Amigos Capsule, Amigos Coffee sa Daddy sa Pharmacy. Mga taga-Bio One na diya sa JMV Pharmacy. Mga taga-Argao Butika Filma. Diyas mga taga-Tulado Siniang Pharmacy. Sa mga taga-Bais sa Fatima Drugstore. Sa mga taga San Carlos, nadiha ang High Health Pharmacy, mapalit ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa ating mga ka-star, diha sa Tayasan. Yes, nadiha ang Tayasan Pharmacy. Angel Pharmacy. Dapo diha ang Ides Pharmacy, diha lang sa Tayasan. Yes, Amigos Capsule, Amigos Coffee na mga higala. Sa mga interesadong mag-dealer sa atong capsule, pwede mong mutawag mo tag sa atong hotline. 0927-2-0-4-8-1-9.

Ari ogari pa ko sa unahan. Amigos Capsule, inubanan Orca partner ang atong Amigos Coffee. Mapalit diha sa nagunang mga butika, mga pharmacy. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako ay ni Roselyn Indulanda, isang guro sa public school. Inyong asawa ko.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: School. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mapulit sa mga butika.
3: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.20 na lang. Tanawat ko to sa kosyubar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan o sa nag-game ani nga produkto. Salamat kay
0: sa mga higayon sa kasubo. Ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Mat

0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: energy. Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ako ni si Carmelita Kanismangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o guid o linamins oil o nasong kopi o serbiten o remain o lunch ay draft. Ako ang excited manggod ko ma'am, gamit ko ang nakay. Sabi ko kung programa nga sana ka isiya, makayo dyan sa food. Ako ang banabog na ko ano si sagit na tipo. Gamit ko si ano kay mag-ayong manglero. Hindi ko nagod si ano yung product ni Ma'am Aileen. Hindi ko nagod mo pabulag anak. Siguro nung Japani. Sada ma'am, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayo dyan mo sa food.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuhan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw, dayon, inyo hanga, as mo, sige na kong ihaplas, food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus, Herbal Capsule, 650 mg.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, las 6:55.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Panderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako nga si Boy Garab. Sa tong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung nga signos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, siya doon kabudlay, ginsang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo, may kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganin ako ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.

0: na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
1: Maninoy Wonderlana.
0: Indi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
1: Bleh!

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na namian ako nga daw. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
9: Ula

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
3: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang...
4: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Ako si Nora Suniga, 64, Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako dyang namatidan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba? Yes. Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinood yun na.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
9: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
10: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit.
9: Nagangay protect ako dok. Iko ka tulog. Iko ka siya. Iko ka tagawas. Iko pangit.
10: Sadya na kami ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
9: Oo. Salamat ito na yung produkto so, Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
11: Ako di ay si Manilin Madera, taga Pehero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawas sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa nan padak nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
7: Na may special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 7:26.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX ay mga galidri bayom o zagamahim sugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan na to nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong magpanglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay Doc Hanza Lima, nolo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga higala diri sa Zamboanga del Norte. Aga doa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan na ito nga mga probinsya. Negros Oriental, Siquijor, sa tanan-tanan na ito nga naka-tune in karon mga higala ng atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Kauban na ito kanunay mga higala nga ito ang Tatak Kalimti Ayaw. Tatak Klinika DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nakakapi na, DTX Coffee, di ba? No, the best. Ang patsada kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Pili lang ta mga higala. Either DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pili lang ta na kay kanang duha na to kakapi. Puros na siya quality o patsada kaayo nga kape. Herbal coffee mga higala. Oh, naaha sa pinakadool nga butika. Then of course nainom na ang D3 Bayo. Kining atong programa. Kining atong dulumanon mga higala, hatod ka nato sa itong mga produkto nga naagaron sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining dulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga may mga concern, no? Na magintay mga consumers nga na ay mga pangutana, no? Ilagham pangutana sa balatian. O karoon, naingani man taong ko, di ba? Sa'y ginoong, ano man yung ginoo. Dili mo pagsisihon ang ginoo. Unang-una, liligin na ito makuan, ma-question ang ginoo sa mga panghita mo sa itong kinabuhi. No, tungod kay kita mo'y gadala, kita mo'y gahimo mga higalas mga butang maoy possible nga padulngan sa itong kinabuhi. Basin, nag-abusar ka. Unang na kay balatian. Basin, sobra ka mo inom og bino, muna na kay balatian, di ba? Sa tao ragin na, no? So, kunay mga pangutan na may mga concern na may kalabutan sa panglawas. Lihog ko mga higala og text, no? Sa ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na ito ron mga higala. Magkaedad ang tao mga higala, mas common ta sa pagbaton o balatian. Di ba? Huwag ka edad ta. Tungod kay ang pagtigulang, ang resulta kinisyas pagkaguba sa mga molecules sa itong mga selula. So, gakadaot ang mga selula na ito. Ang mga organo, gakadaot, ang mga bukog, mga ugat, ang mga tissues, ang mga muscles, gakadaot ang mga parte sa tong lawas, gakadaot mga higala kung kita magtigulang na, magkaedad na. So, kini mga higala amat-amat no, hinay-hinay nga gamubo ang or nagahinay ang kapasidad sa ato ang physical o mental health. Yan. Manang si tatay, ganipis na ang lawas. Galuya na ang lawas. No? Lahira yun ang kusog, ganyan to garon, di ba? So na ay physical deterioration. No? And of course, mental changes. Uy, kunsa naman ni tatay, bungaw-bungawo naman. No? Yeah. O sa'yo makaingon tawa na si tatay. No? Si nanay, wala na. Nilinag yun. Di nagyod siya ma-istoryag darong musimang nagyod, di ba? So na ay changes sa mental o physical nga kahimtang sa to mga higala sa to mga nagkaedad na. Ang common nga balatian related sa old age mo ang pagkawala sa ato ang pananaw, di ba? Changes, usahay, gakawala ang pandungog, no? May katarata, no? May mga refractive error sa mata. Panakit sa likod, sa liog, sa bukog, osteoarthritis, sakit sa baga, kidney problem, sa atay, diabetes, hypertension, depression, dementia, o daghan pa ka mga sakit, mga higalang dala. Aning ato ang pag-edad, no? Dala aning pagkatigulang nato, igno nato. So samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind anis tungkol sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries na to sa batanon, may edad na ta, oy, dito na nato gikuan, gimulo, gimatyag, no? Yan. So, dili malikayan nga magkaedad ta, may epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan, nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. Malay rason nga, samtang batan-on pa ta, masan, malay rason mga higala nga, kuan, mintras, samtang dili pataidaran, ato ng paligunon ang atong lawas. O sa mga nagkaedad din na, mintras batan-on bataron, ato nang paligunon ang atong lawas. O nag-edad tag 30, 40, ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina. Bitamina para sa bukog. Di ba? Bitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa atong lawas sa miaging pipila ka mga tuig, kay maipon mangina, no? Sa itong pagkabatanon, katuntanan nga itong gikaon, giinom, o unsa na, gibuhat, kuan na, kanang maipon ka na, mga higala, maipon, hantun nga magkaedad ta, pwede nga mag-lead ka na siya sa pagbaton o balatian. So, munang rason, mga higala, nga samtang batanon pa ta, atong paligunon, no? Paligunon nato ang atong immune system. Mag-inom tag mga bitamina, mga suplemento nga puno sa antioxidants. So munay angay buhaton unta, di ba? O nay, ingon na bitaw. So, sa una pa lang unta kong wala man day na, di ba? Kung sa una lang unta day, no? Na kung nag-abusan, oh, na anak man dahil na, oh, anak man dahil na sa nanay, bitaw.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Ang hongginis pagkuan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Para ni mga higala sa umalabot ng panahon magkaedad na. Muna yung usas rason. Karoon palang daan, kanang pag-inom na to sa supplements. Kung kainom ta kadaan law, kainom ta DTX 500, naatay Mitis, naatay D3 Bio, usa ka na siya sa pamaagi nga ang atong lawas ato ang ginapalig-on para moabot ang panahon nga magkaedad na layo ta sa mga balati. Sa mga gikinahanglan sa ilang lawas na dili nila makuha sa ilahang mga gikaon kadaan law. Nakita ni Mos Nanay nga dili gid siya ingaw no gulay, paim nag suplemento, paim nag DTX 500, paim nag D3 Bio. Mo man ay rason good ganong kita ga-encourage ta sa pagpainom sa itong mga produkto nga ma-avail ninyo, mapalit ninyo sa mga butika. Kulang pagintag mga outdoor activities, di ba? Possible gina nga mag-lead gina sa pagbato ng balat yan. Mag-inom sa DTX 500, mag-inom sa D3 Bio kadaanlaw. Tungod kay kini sila mga higala magkapalig-on sa tuang lawas, makapaligon sa itong immune system, ginaprotektahan ng itong lawas gikan sa mga free radicals. Mag D3 Bio ta. Remember, D3 Bio usa sa mga pinakapatsada kayong suplemento pangontra nato sa problema sa balatian na binagyod ko magkaedad ta. Usa ka suplemento nga ginama nga makatabang sa pagpa-healthy sa tung mental health. Yan. Para layo ta sa kuan kalang giingon nila nga dementia. Magkaedad ta, layo ta ana. Mag D3 Bio ta. Kadaan law. Then, another factor mga higala mahitungod sa pag inom na to ning atong mga suplemento nga naas mga butika. Oy, kaning kuan ha? Kaning DTX 500 fast fact mga higala nga itungod sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure kuan ni siya muni siya ay kuan pressure muni kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso nga gadagan dira sa mga wall sa atong arteries. Ang arteries nato mao ni siyang mga ugat nga kuan ginaagian no ga ginaagian sa mga oxygenated blood nga gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa nagkalain nga parte sa atong lawas. Munang arteries muna say ugat nga agianan pagpaadto mga higala sa mga organo sa itong lawas. Ang pressure sa dugo nagataas or either nagamubo o pila ka beses kadaan law tungod na sa mga higala sa daghan nga rason, tungod sa physical activity o basi nahago ra ka. So siyempre mag-fluctuate musa ka na imong BP, na stress ka, na samot musa ka imong BP. Pero kung nakarelax ka kapahulay kag tarong mo kunhod ang BP. Kung mukaon ka gausab-usab ang imuhang blood pressure. So daghan ang mga faktor gani ang pag-inom sa kape makaapekto gani sa atong blood pressure. So dili permanente ang taas nga blood pressure or mubo nga blood pressure. So may mga hypertension. So delikado nga maguba lang ang ato mga vital organs ani. Kalang long-standing hypertension, maguba ang ato mga vital organs. So ang DTX 500, usa ka powerful kaayong supplements, taas og antioxidants, makatabang sa pag-neutralize sa mga free radicals

0: Oxidative stress ngamoy usa sa mga rason or naay dako kaayo nga papel sa pagdevelop mga higala sa high blood pressure. Muni usa sa mga gipasanginlan sa science nga rason nganong ma-high blood ang tao tungod aning oxidative stress. Oh, free radicals. Yan. Aron nga matabangan na to ang lawas, mag-DTX 500 kadalo. Okay, taas kiniog antioxidants. DTX 500, ang imong kasing-kasing, ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy mighty si dira, isabay ninyo ang pag-inom sa Mighty C og DTX 500. Sige. Ubati gapon mga higala ha. O, ay yung kalimot. Di yun magkalimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Kapag kape ka na patupa. Na atay Mighty C. Oh, naatay D3 bio kada adlaw. Then ang kape na to, oh, di ba? Unsa ganito yung kape nga walay sugar, coffee nga no sugar. Oh, herbal coffee. Nga walay asukal, gamit mo mga higalang DTX premium coffee, the best. Kayo na nga kape, ha? Naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ato sa ning paminaon. Ato sa ning taganog pagdagaling ato mga consumer nga natabangan og naayo na sa pag-inom sa tua mga produkto nga naas sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: Dose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Adati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Maganda ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinukukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.

0: protected mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. Apalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarguso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Johnny Altubiros, na-admit ko sa ospital kay maglisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan. Nalhupong ako pa og tiil. Makalakaw ako upat kalakang hangako na yun ko. Sulod sa duha ka simana, nakupag-inom sa D3 Bio o DTX 500. Nabati na ko ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako pa naghinay-hinay o kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon. Nabati na ko ang kaayuhan sa ako lawas. Og salamat jud kaayo sa D3 Bio o DTX 500. Imo jud ko giayo.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Rosanne, baw akun ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-hara gid sang una hindi man na siya mo sina gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
7: Pag Mighty C para
8: pagkalimdan gano'n ay ang alkaline base nga vitamin C. Ay, mag-mighty C kada adlaw ha. Oo. Alkaline base nga vitamin C. Muna yung kikinahanglan na ito nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad na.
1: Mapalit.
8: Nay, no? Para dalitang maayo. Umalay ni pinaka the best good mga higala. Tabangan na ito itong lawas. Ang vitamin C o saka gitawag na siya healing nutrient. It is a nutrient nga gatabang sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Mag-mighty C kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
1: Mapalit sa mga butika.
8: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag og pagdagad ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3 Bio, sir, kaduha ba na or katulo sa usa ka adlaw? Kada humanong kaon? Anytime, pwede mo nga makainom sa D3 Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3 Bio. Buntag sa'yo, alas 10 or either hapon, ana, alas 3, alas 4, between meals na ako siya ginainom. Pero pwede gyapon nga after meal, pwede po before meal. Anytime, pwede mo nga makainom anong D3 Bio. Pwede twice a day or pwede kaduha, pwede katulo. Depende sa mga cases nga inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun. na paralyzed or na stroke, eh, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. No, kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas yung kayo ang cholesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga gusto nimo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, eh, mag D3 bio kada adlaw, bisag once or twice a day. O, ha? O, ang D3 bio, gapalig-on kini mga higala sa tuwa mga organo sa lawas. Nani si antimicrobial properties. No? Swerte ka ita. Swerte ka yung mga higala, oy. Ay, perting swertihag yung kayo. Kung gainom tag D3 bio, na anagod tayong antimicrobial supplements. O, mapatay ko nagkagaw. Swerte ka ay na. Talagsaon kayo na. Kasagaran herbal nga itong ginainom eh para sa high blood, di ba? Para sa unsa na nira. Pero kaning D3 bio gawas nga mutabang sa imong high blood. Mupakunod sa kolesterol. Mupaligon sa imong ugat, sa bukog nimo. Naapagid sa health benefits against aning pagpatay sa mga kagaw nga musulod sa lawas. Di ba? Swerte kayo eh. Binta hagyo gayo kung nakanitri bayo. Ngayong gawas niya na, naabagid siya maayo nga benepisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Apag kanindot, ako makaingon ko kampiyon. No? Kampiyon kaayo nga herbal nga i-maintain sa mga nagkaedad. Nga, mas dali nga ma-absorb sa atong lawas ang mga vitamins o minerals nga gikan sa atong mga gigilangkaon. Mag-D3 bio kada adlaw, kaduha or katulo sa usa ka adlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ito nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3 bio. Nag-edad loose anyos. Kung na mo yung mga bata bitaw nga gaskwela, so, okay, murag balik school naman ron. Na mo yung mga bata nga gaskwela, mga kindergarten, grade 1, na elementary, even high school and college, paim na ninyo nag D3 bio kadala. Para ganado ang ilang utok. Ako, dili ko ganahan mo study mga higala kung ang akong utok wala sa kondisyon. Tinuod ba yun na? Anong bisa kung saan yung mong study ba? Kasi kung saan yung mong basa pero yung mong utok bitaw, murag wala yun sa kondisyon. Di ko ganahan mo basa. Eh. Di ko mo basa. Pasagdan, daging ka. Pero kung once nga makakita lang kag litra o yung mong hunahuna mga higala is interested na, kana, pagamitan ninyo nag D3 by pwede na sa mga bata for development mga higala sa ilahang brain. Food for the brain na siya. Supplements po na siya mga higala para sa brain. Yan. Ang inyong mga bata na interested kaayo sa klase, bibo kaayo, o kanang, kuan ba kanang, what I mean, bibo mga higala, kanang bang, kanang interested kay sila sa ilahang klase. Mamagin ang pinaka-importante, interested ka. E kung dili ka interested mga higala, digi ka ganahan mo skwila. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa na magulan mo, skwila gin ka. So muna importante mga higala nga, kanang atong D3 bio, nindot na siya i-maintain sa mga estudyante. Sige na sa mga butika mo, say babay ko mga higal katong oras limitado kay ang katong extend herbal capsule na as butika, ang atuang DTX beauty soap na as mga butika ha. O anyways, umapon, mag-uban-uban gapon ta. The same nga oras. It's time to say bye-bye na, ha? Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio. Kalimti ayaw, tara! Mga pera ta!
9: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix. with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DDX Coffee Mix and experience

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
6: Diabetes o imong cirrhosis na ilhan.
7: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. O bani kami niyo ni Dragon Mill sa pipila kami nato sa inyong boss galag-alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw kay kini siyang ato ang mapunto in of course. Ah, napamutod ana sa kadaghanan nga napaka-epektibo, napaka-barato, napaka-garantisado nga klase sa produkto. Halal pa ni siya mga sokin tigpaminaw. FDA approved. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw sa atong produkto nga angay atong lawas nga doon na kita'y prevensyon atong maprevensyonan og angayan nga dili kabalak-an nga naman kani ana ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule pwede nyo ipagsabay kay kompleto na gani siya sa pag ingredients kompleto na sa nutrients dasok na food gani sa nagkadayang classes vitamin C mga nahigala ang pinagalindot kayo nga classes sa ato ang produkto ay makalimot usab sa ato ang lamiang kape ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant no mao na igala adunay 12 ka klasing mga herbal nga ang nahalo na nini mga sokin tigmano ay makalimot yan sa nagkadayang mga butikag pharmacia ay makalimot sa pagpangutan na kung naaba ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix mga kaigsuna na to nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pagtumar o pag-inom sa pampublikong kape kanina yun ang kape para kanatong tanan ha alang usab sa katundunay ng mga problema na. Okay, so walang palpitasyon ang ato sa mga kape. Dragon Massage Oil with Chubaki. Pwede po ninyo siya ma-apply sa inyo ang kalawasan matagabi eh. Magpahilot mo nanay tatay. Whole body massage sa inyo hang gamiton. Gamit ang Dragon Massage Oil. Ay kini siya nindot kayo nitong doon ay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Ang kahumot ini mga sokin tigpaminaw mapagpilian ninyo like a lavender sa pagita ilang-ilang na aniini mga sokin tigpaminaw. Ah, kini siya nga klase sa haplas mga higala. Anindot kayo ang kainit o ang kahalang hot so hot sa imong kapanitan lagbas usab sa imong kaunuran ng atos kaugatan mana siyang pinaganindot kayo oy ay mong kalimot ha mga busing na to ready ka na ba sa 1 cup lamang sa ato usab mga Hardmax Stream Coffee for Men power up your performance pag ikaw nag Hardmax mga sokin tigpaminaw ma-apply nimo ang kasarap ma-apply po nimo ang kalipay kasaya ha? Pag ikaw nag Hardmax mga sokin tigpaminaw o ato usab mga Dr. Pongisop ay mong kalimot ha ang katong na problema silang panit mga minor skin disease up buniman ha baho mag-ilok tiil wow. Sa mga athletic ha kanisya ang pinakanindot kayo ng klase sabon. Kaabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis inyong aping, muputi inyong entiro kalawasan, gamit na sa gi-extract gikan from Dragon Fruit mga sokin tigpaminaw mao ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Muna ikala ang ato usab nga produkto ha. Ay mong kalimot sa pagpalit sa nagkadayang butika o promosya Bisaya sa gamit na daw. Aside anak mga sokin tigpaminaw, ana usab ang nagkadayang sakit o balati anatong mahidas sa mahisgutan. No, sa pipila ka mga minutos mga sokin tigpaminaw. Pag ikaw adunay mga problema sa panglawas, mga sintomas man, kung ikaw nagka-fever, nagka-kapoy, onya, nausab ang imuhang pamanit, nagka-skin rashes ka, kinesya, nagka-problema po ka sa imuhang nose, so, diba, lisod kayo ginawa. Pag-ginawa mga sokin, diba, pinakanindot kayo ang atong masayra na kung ano, onya, naapog kay panakit sa kabukugan, diba, imuhang mga joints, no? O guban pa mga sokin, tigpaminaw, busa. ayaw mo kabalaka ha, kaya ang ato ang produkto napaka-epektibo, garantisado garantisado o barato nga mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw sa mga butika. Kaya kinisya kung mutik mo ani mga sokin tigpaminaw, halimbawa kung mutik mo kapsula, pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, mag 1 capsule 3 times a day 1 hour after meal. Mauna sa yung pinakarindot kayo at kayang matabangan sa naganayang sakit o balatian pag ikaw nakatumar sa ato o sa mga produkto. Ang atong produkto mga sokin tigpaminaw, barato, garantisado, epektibo, ang mapalit ninyo sa nagandang butika o pharmacia Bisaya sa Ogmedina. Pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit, sigurado imuhang glawas, siguro baskugon o ligonon.
5: Yes mga ka, Dragon Fruit para sa natural nga protection o kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
9: mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong mag-

May gabi mga bay, adlaw karong Martes, pitsa 26 ni mga bulan sa Mayo tuig dusmal 26. Pinasabog hugda sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, nining kagabion, ato karon nga masayran kining sugilanon sa usag amahan. Biodo, 75 anyos. Subo nga palandungon nga human sa tanan niyang gibuhat alang sa iyang mga kaanakan aron nga makabaton og maayo nga panginabuhi. Sa diha nga kini, naharuhay na sila nga panginabuhi mga bayg maghandos. Subo nga palandungon nga nahikalimtan ang ginikanan. Amo ni mga bay unya, dunay kogi ang ginikanan, dunay mga kayutaan. Nagkuan pa hinoon sila samtang buhi pang ginikanan na kinibang gibahi na hinoon ang kabtangan sa ginikanan. O niya kay gulang na lagi, mananga o magmasakit o magmulo, di na patambalan kay dalana sa kagulang o. Muna mga bay ha, sayran ninyo, akin nga sugilanon karon, basta inyo nga paminawon, uban sa tuwang tulumanon, mga lama sa kagahapon. Sugilanon kini ni Bertoldo, taga Bukirang Bahin, ng ato nga lungsod sa Tayasan. Sayran ni Maghandos ha, basig inunang silingan, nagpadala ni mga sugilanon, kabahin sa iyang kinabuhi. Kundiin, biyodo na siya, 75 anyos, doon na yung mga anak. Mga anak niya, doon na yung mga mayong trabaho, samtang siya, nag-inusara sa pagbuhi sa iyang kaugalingon mga bayg maghandos. Nagkasalamat lang ganun siya ng ang gobyerno doon ay ayuda nga gitawag kinibang mga katigulangan karon adun ay mga social pension. Usa siya sa social pensioner nga nagdawat kada bulan. Kundiin, uban pang ayuda sa gobyerno ngayang nadawat. Pasalamat po siya sa mga barangay official sa inyong barangay nga kanabang nga naluisab kaniya. Kung adun ay ayuda, yapil po siya mga bay o mga kandos. Sige, maniya, may nga paglantaw ron sa makaigsunan nga naminaw karon ini nga taknan ng kagabion sa tunga tulumanon mga lama sa kagahapon. Ato nga hatagan ng pagtagad, o basahon na to kini mga sugilanon, o kini nga greetings diay sa dipas ng sugilanon. Sige ana ah, naglanta tumaptikon nga election officer ni ato nga lungsod sa Tayasan nga si Sir Mark Concepcion S. Asentista. Matubato niya, mga bayg maghandos sa iyang pagtimbaya karon nini nga kagabion sa ato nga tulumanon. Good evening and God bless always, sir. More power sa imuhang program, sir. O guess, daghang salamat, sir, ha? May nga paglantaw diha sa tumabtikon nga election officer sa lungsod sa Tayasan nga mao si Sir Mark Concepcion S. Asentista. Samtang, naglantaw usab ang mabtikon nga konsihala diha sa barangay Hilabangan nga walay lain mao si konsihala Jarlene Bartolo Gabalio. Okay, may gabi na ni mo konsihal diha sa barangay Hilabangan. Okay, matubato ni Sir Mark Concepcion S. Asentista. Please congrats, happy 45th birthday sa kuang boss, amo manager nga si Neri Asentista. Salamat sir, okay. Ayang gitimbaya nga iyang boss yang amo manager ang mao si sir. Mao si Neri, si Neri Asentista yang boss amo manager. basta kay mabus na gani sir og amo manager mo nay kapika si mo kinabuhi sir. happy birthday dia ani Ma'am Neri Asentista nga namina karon tag na ning kagabion niya. Ma'am Neri, doon na may gamay nga dalit alang kanimo. Ma'am Neri, ako'y pahinungod kanimo. Ini nga tag na ning kagabion. Paminawara Ma'am Neri, kinakuha nga awit. Bisag sintunaw ko.

Samtang doon ay lain nga mga pagtimbaya at upod nga hatagan ng pagtagad mga bay o mga kahandos. Anapod si Ma'am Mylene Bakil at umabdikon nga personnel sa DSWD Tayasan. Matubatan ni Ma'am Mylene Bakil. Good evening, bay. Pasyout out rako sa kuang nga mamapat nga solid listener. Salamat kay sanonan ni Moria, Ma'am. Ma'am Pat nga always kanunay nga naminaw nga nagtimbaya. Karon ini nga tagna nga kagabion ang imong mga pinalanggaon nga anak nga mao si Ma'am Mylene Bakil. JB Nokos posto. Mayong gabi by watching from Bubong Dalawpon. Okay, Ma'am JB. Mayong gabi din mo Ma'am JB Nokos posto. Samtang matubato ni Sir Mark Concepcion is a scientista. Salamat sir. Way sa pa yan sir. Atong subon, happy birthday ni Ma'am Neri. Karunin tag na nining kagabi yun. Sige mga bay maghandos, silbing sinugatan ka natong tanan, ano yung nga manindot nga musika nga naguluhan, You Don't Have to See Your Love by Dusty Springfield.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayo nang akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix, mahumuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitap-tapan ba og sulipin? Ya, diligig ko po hindi walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
5: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ti Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
5: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Pero baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinabuhi.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
6: Atong oras mga bay, 24 minutos nang milabay sa alas 8, mga bay kin mga tag naghihatod kanato sa Astasan, ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas taas og santon, purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan barato lang. Diri sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayungon mabalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
5: Mga lama sa kagahapon.
6: Sige mga bay, itong hatag ng pagtagad, kini nga mga pagtimbaya karon sa itong mga sukin tigpaminawan nga naa naminaw o naglantaw sa itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, matubato ni Mamaylin Bakel, Pagret rapod ko sa kong sisi. Happy birthday, bye. Thank you. Okay, sa sisi diha ni Ma'am Mylene Bakel. Happy birthday. Diha ni mo, Ma'am. Agi ka na ni Ma'am Mylene Bakel.
7: Happy birthday!
6: Okay. Samtang matubato ni Anthony Barrera, ngayong gabi, bye. Shout out taga Tayasan. Okay? Samtang napod naglantaw og naminaw si Idol Judy Alde. Ingon man, naminaw og naglantaw sab si Bay Willie Garty Tourist. Bay Willie Garty Tourist Rebilyame. Mayang gabi bitaw diha. Gato nga higala na diha sa Barangay Kambay nga mao si Bay Willie Tourist. Bay Willie, undiin kauban siyang kinabuhi ang ikasawa nga bisan og mag-edad og 90 di silang gihapon. Tungod kay ang galan niya, mao si Inday DC. Okay. Maayong gabi din mo, Day DC. Diya sa Barangay Kambay, kauban ni Bay Willie. Og sa itong makaigsunan ka ron, nga naminag naglantaw, mayo-mayong gabi ka natuntanan. Sa itong makaigsun diha sa Mansehe Bindoy ni Ma'am Lentugdang, kansang pagpaminaw sa Star Radio Tayasan Way Undang-Undang. Diya po naglantaw naminaw si Ma'am Christy Tabdil Monte, si Ma'am Alma Escarpe, sa mga Tanaid og Dimagyo pamili, ingon sa mga Duran pamili sa Barangay Kambay. Pinangluhan ni Inday Angelina Tanaid Dimagyo Duran og ni Inday Ibe Tanaid. Day Ibe, maayong gabi. Sige mga bagbaghandos, dilita maglangay. Ato nang hatagan o pagtagad, kining sugilanon ni Bertuldo uban sa ato ang tulumanon.
5: Mga lama sa kagahapon.
6: There
8: by Ronnie Bai.
6: Sakit ug subo nga palandungon. Nga isip usa ka ginikanan, imong gibuhat ang tanan. Aron ang imong kabataan adunay mahimong maayong kaugmaon. Apan sa dihang sila midako na og nakaangkon sa maayong kahimtang, ikaw na hikalimtan og bisan ikaw buhi pa, apan daw gitratar kanilang murag patay na. Maayong gabi diha kanimo Byron ni Bay og sa imong mga suking tigpaminaw nining imong lanug na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
9: mga lama sa kagahapon.
6: Byron ni Bay, ako di ay si Bertoldo, 75 anyos, biodo, adunay lima ka mga anak og mga ari ako nagpuyo sa bukiran nga bahin ning ato nga lungsod sa Tayasan. Byron ni Bay, sa pagkakaroon, nag-inusara na lang kong nagpuyo sa akong balay. Tungod kay mitaliwa naman ang akong asawa nga si Melba, nga lima na katuig ang nakalabay tungod sa iyang gihambin nga balatian. Ado naman tuod ko'y mga anak nga lima kabuok, nga parihong ado na nay trabaho o mga pamilya. Apan, wala sila magpakabana kanako. Byron ni Bay, aron inyo masabtan ang kinatibuk ang anib sa akong sugilanon, akong sugdon sa sinugdanan, ang tanan sa akong
9: mga lama.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang astasan. Kay naaji alibyo, paong sa astasan, wag tangang balatian.
2: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Sabon! Ayus Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayus Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayus!
5: Mapalit ang Ayus Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa balay, o hago ko mawala rasab, o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among
9: libat. Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay
11: sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kaning high blood try to

0: Medyo Care.
1: Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa. Ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care, di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care, para sure. Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.
2: Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Baboy. At ang oras mga bay, 50 minutos nang milabay sa alas 8. Mga bay, kinu mga tagnagihatod ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw nakabala ka kay anina sa itong mga suki butika ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid ka mong makatumar og ayaw hulata. Ngayon mong lawas mo bigay panalipdig yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan, ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, o gaban pa nga mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas, sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo lula pag tumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mopatin-aw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humat og herbal bagyo nga coffee? Ani ana, gipalaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, og dili makatulog, tilawi. Disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay, mga pagtimbaya sa itong mga sugin ti paminuan nga naminaw karon ning atdag na ni kagabihon gika ni Wilfredo Villanueva Jr. Shout out met. Okay, may gabi da di bay Junjun Villanueva nga naminaw karon ning atdag na ni kagabihon sa itong makaigsunan nga naglantaw gaminaw na diya si Sir Mark Concepcion Asintista, si Ma'am Ninet Indonelia Tinebroso Buskem, and sub si aniya si Anthony Barrera, si Mamaylin Bakil, yung sub si JB Nocos, o guban pa itong makaigsunan nga naminaw karong tag na nagkagabihon. At ang ihakay doon ay pagtambag si Ma'am Ninet Indonelia Tinebroso, kabahin na itong sigilano ni Lulo Bertoldo. Kung diin na ningkamot siya, isip o sa kaginikanan, aron ang iyang mga kaanakan, makaangkon sa maayubang kaugmaon, ugma damblag. Pila sa gilanon, naharuhay, kaya naghamag-eskwila. Apan pagkahuman sa diyang natigulang na sila, ba na taong tagda siya. Hindi pa ulit man tuod sila nga balay, iyang mga anak, apan gibahin-bahig yung yuta. Muna nga nakadesisyon sa man. Yung una-una, total, tal, ito naman na. Ang mga deklarasyon di aman niya, na magkono niya, di ipaligyan na lang. Muna yung desisyon, nang kutahan sa eksakto ba ang mga desisyon ba? Muna doon ay tambag anak si Ma'am Ninet Indonelia Tinebroso. Sige, una taba na yung sanahan. Lain nga musika, alang kanina mga bay, gikan ni Chris Norman, Some Hearts Are Diamonds.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market. Ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo kay Dragon Mill no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o gadugang kabaskog mu-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsuna nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no, tungod kay di na kaayo muhatag o dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw o bandira o mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilang menopausal period no and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga sokin tigpaminaw di na gyud kinahanglan nga horny goat alone no unsa pagkaha ka kusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala. Ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw nga madungog ninyo mapapalit usab sa nagadayang butika og parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
3: yes.
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok no
3: yes.
2: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
3: Okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Malama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 7 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kinang mga atag na, yatod ka na to sa Amigos Capsule. Adunay, nagkalilaing mga sagol nga mutambal sa mga nagkadaiyang nga mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog rin sa Star Radio Tayasan nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanan nga mga suki, kon sa tanan nga mga butika, there is sa Negros Rental o gihapon sa mga pharmacy sa lalawigan sa Sugbong. Gihatod usap ka na ito sa Ayo Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pampagwapas, can friendly organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dili isog sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin, elitisin, collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis sa mong kotis naturally. Ayo Sabon Beauty Shop, mapalit sino nga mga suking butika o tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bayan, rito sa tambag ni Ma'am Ninet Indonelia Tenebroso. Matubato ni Ma'am Ninet Indonelia Tenebroso. Okay, atong hatang pagtagat na kinihang pagtimbaya. Matubato niya, hala, grabe na mga pagkaanak. Way po angod nga salbahis nga pagkaanak. Dili man na pwede kay naapaman, buhi pa man, nga ilahang gibahin. Dayong, may pa, imo na lang ibaligya para nga magkapahimulos kay sa imong mga anak nga way po angod. Okay, mo nitambag ni Ma'am Ninet, mga bag maghandos, nga may pa kuno ibaligya na lang nimo, Lolo Bertoldo, kanay mong yuta, nga gibahin bahin sa imong anak para nga magkapahimulos pagkaanak. Kay tiaw mo na, ha? Naningkamot kapag ayo, para nga kabaton ka og yuta nga bulahan indi katigulan na nimo og sa imong asawa kadto na kay kada banga kapaninguhaan sa imong panginabuhi. Total imong mga anak nahimo naman sila professional pinagi sa imong pagpaningkamo og kana pon nga kabtangana og ang mga anak pa nga nahuna-huna sa ilang mga ginikanan ini kawala bitaw ini kamatay na sa iyang nga amahan sila maghihapon og bahin-bahin una nga imbis nga unta ba kanang mubalo sa kaayong gihatag sa ginikanan nawa mahinoy puangon muna sakto ng tambag ni Ma'am Ninet niya kato ako ang natukan ako tipsing tipsing patong tambag mga bay maghandos niya matubato doon na pagtimbaya dire si Daddy si Indico Torres maing gabi ibay okay kaayo bay salamat kaayo okay nalingga di si Daddy si ang naminaw karunitag na nagkagabihon at kundi in naglantay ang bana si bay Willie Garte Rebellami Torres niya ang aginan ako nga ang asawa ni bay Willie Torres si Inday DC ngabisan o mag-inad ng nubinta DC lang gihapon. Doon ay pagtimbaya dere agi ka ni Rico Yan Saburiga. Mato-mato ni Rico Yan Saburiga. Shout out doll. Okay, may gabi na ni mo. Abay Rico Yan Saburiga. Nga naminaw karoon nining atak na nining kagabihion mga bay o mga kandos. Okay lang musika. Alang ka ninyo mga higala. Gikanta ni Celine Dion, Because You Love Me.
0: Mga lama.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
4: Ako po si Lorde Cinco, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you.
0: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu. Uga dunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol. Uga dunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: malayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag yung kukulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
2: Mauba?
3: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain, o strain.
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme

0: sa yung pangani mo, Nay?
1: Lucy Sardimio.
0: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
1: Matoong.
0: Pila edad din mo?
1: 78.
0: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
1: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
0: Ang imong bana. Oo. Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
1: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
0: Nang hubag?
1: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parti na majung hubaga sa iyang mga iyang
0: no sa mo yan til
1: no hubag jug maayo
0: hubag tanan
1: gi kan iyang inyo hu abot diri hu asta sa abot diri kuan
0: punuan sa paha
1: dapat mi sa radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni Incho asuna yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
0: ya karon okay na yung bata
1: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
0: pa di kuan
1: 79
0: so sa mga naminaw karon ma kung sa'yo ka istorya ni mo
1: okay magamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan teel di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
0: amigos ko pe ragino
2: sa salamat mga idol.

0: Johnny Bye.
1: Adong oras mga bay, 32 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga tag naghatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mao sa natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistance stensya sa lawas, panguntras sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalay Lipstia Acids and the Sugar, Sugar Cane Extract Powder, DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa gagahapon.
1: Sige mga bay, itong hatag na pagtimbaya, kini nga mga greetings karon gani ah, nga naglantog na minaw sa itong katulamanon, ang mga lama sa kagahapon. Naasi si Loy, Caps Debugs. Matupan niya, good evening idol, pa-shout out ko, nilang John Renz Ruiz, og ni Rudley Medes, og ni June Mark Ramos. Og maura na, idol, salamat, gikan ni si Loy, Caps Debugs. Samta naglantaw sab niya si idol Jujel Caldera Bilyones. Napod nagbalik lantaw si Sir Mark Concepcion na sintista o si by Willie Turis. Doon na pala Indre ng timbaya, napod si Rico Yan Saboriga. Matupan niya, shout out idol. Sige, sa tanan ka namin ako karon, laing musika alang kaninyo mahigala, gikanta ni Tom Jones ang Green Green Grass of Home.
0: Mga

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat din ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa...
7: This is Amapola Broadcasting System.
6: Ng pag-aaral

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: O si Lori Linde, ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung kusong permintira magsakit. Tukal ganito mal ko aning cervical na ulian jud ko og nga hapsay akong paminaw na binagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervical. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
6: Ubay special nga okasyon na makay tao nga gusto nimo mamalipay sa Embs Flower Shop. Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Kung panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Lama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 50 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga tagna, ihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran, dayon og tambal, sulay og natural nga pamaagi pagpamasahi. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagul. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay duna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplos lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sila nga mga suking butika og tindahan.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, mayo nga pagpaminaw ha sa tanato magkaigsunan karon gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto sa tibuo kalibutan. Okay, ari na ta sa pagtambag sa sugilano ni Bertoldo.
0: Bay Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay mga bay, subo og palandungon ba nga sa atong pagkaginikanan? Kita na ning kamot na pag-ayo para ka itong ginikanan o ka itong kabataan. Bali mahinoon. Imbis nga may itong kabataan na himong kaginikanan noon. Kita bitang mga ginikanan na ning kamot na pag-ayo nga ito nga anak matagan o kaugmaon. Ano na po ang mga anak baya po? Ang katigo po nga mulantaw sa sakripisyo nga nahigauman, kunan, hiaguman, maapunin, hiaguman nga silang mga ginikanan para magkaangkon o kalampusan. Ano na po yung mga anak nga bisan? Ang ilang mga ginikanan, salbahis kayo, wala magkahatag nila kaugmaon, apan sila nga mga anak ang mihatag o kaugmaon nga to silang ginikanan. Gani, abang mga anak, maugin ang suporta silang nga pamilya para nga, kanabang nga, makalahutay sa pagpanginabuhi. Apan subog palandungon kining kahimtang karon ni Bertoldo nga sila nga managtiayon naning kamot kayo para sila pagpaning kamot sila mga anak ug nangandam pud sila nga ini katigulang aduna po sila kapaninguhaan sa ilaha nga panginabuhi. Tungod kang ilang mga anak nakahamag eskwela, dunay trabaho, nakabatog pamilya, wa na gyoy pulo pa timaw pa sa ilaha nga lugar diha sa bukirang bahin natong lungsod sa Tayasan. Apan sa diha nga namatay na ang iyang asawa, diha pa nagpakita ang ilang mga anak. Dayon, pagpakita, gibahin-bahin ang hinunang iyang yuta nga para unta, giandam nga karumatigulang na siya. Niya, gibahin-bahin. Pagbahin-bahin, mata, gibahin-bahin ba nga kinipa? Ako nalang timan inapita, dayon. Ako ang kineng income, ako ang mahimo, tunga arta, o di baka, imuhara ang kwan. Imuhara ang income. Hindi kami rin patrabaho ini para po nga kainan sa layo para po nga makasuporta po minimo. Sus kay lahi mahinoon. Ibahin-bahin ang income ilahana dayong hatagarag pilakakilong bugas dayong isda. Kunya ang pinakasakit pa yung pinakapait kay karong nga panahon na nagsabot-sabot na po nilang anak ang ibaligya ang ilang balay na papuyon siya kbaya. Kay basig na hadlok ba na kay matupatunia mao kuno nga gidali-dali o kanang bahin-bahin ang kaptangan kay naay po ilang sinaligan ba nga batan-on nga moy masugo-sugo niya apan kanang batan-on wala pa na maguna-una nga muna kay na ba nga hatagan og bahin kun dili ang ihadyon kina singkasing reserbisyo nga makatabang sa mga tigulang taon si Lolo Bertoldo. Una karon ang utana si Lolo Bertoldo kay iya mga anak nagita man niya nga wala magpakabana kaniya nga bisag buhi pa siya mura gitratar siya nga patay na nakahunong na siya ingon siya nga unsa man pero ni bay total ang deklarasyon sa mga yuta dire man ako niya sila tal ramay laha wa may kasabutan nga kana akong gihatag nila unsa man ako na lang ibaligya dayon tungaon ang katunga adto sa ilang mga sa kong anak bayan-bayan nila o katunga may kuha. Mitambag si Ma'am Ninit Indonelia Tinebroso nga paibaligya na ako na nangita kay kontra sa mapunta sa anak nga way puangon. Okay, kung tambag na ni mo, mura magsakto tuod. Kung tambag ni Ma'am Ninit Indonelia Tinebroso, ay baligya na lang yuta anak. Aron nga, makahinuktok ni mga anak diha. Kaya noktok siya kay wala man sila maghunong na po di sa imong kayuhan. Imbes magpasalamat sa tanang ibugibuhat para nga makabaton sila kaugmaon mo. Nagkawin hinog sinalbahis may noon. Ako tambag, sakto man yung mga huna-huna, ibaligyan na lang na. Kaya basigod sa balaod, kada nga conjugal nga property, kada nga ginansyalis nga propiedad, ninyo nga banag asawa, samtang patay ng usa, panita ibaligya, tungao na katunga mo yung anak. Kada ka na katunga mo yung muha. Okay? Pangitag bayar, ibaligya na. Para nga makuan, kada nga para masulbad ng mga problema. Dayon ka na po nga pangitag bayar ka ng isog-isog. Kada nga mapalit og problema. Tungod kay karong panahon na, kanagod na anak yung mga anak, sa ito pa, agad ito po nga mga bayar nga naglikay o ka nga problema, di na mapalit anak. Kaya nagkuhan naman, ka nga mapalit magproblema. O, kato nga mga isug-isug, mga kusgan, nga mapalit anak, may baligya. Para po nga maliksyon yung mga anak. Kaya kita unta nga maginikanan, mamatay heroes itong pamilya. Pasama na ito nga, isag-usama na itong buhat o maayo, doon na po yung mga anak nga waig balus. Bisag gibuhat ang tanan para sa mga ginikanan, para sa mga anak. Ang mga ginikanan nagbuhat og maayo para sa mga anak. Apan doon na po yung mga anak, gani magkahuna-huna. Marakot tambag, ibaligyan na lang nga, aron way samok.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Nakatap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag Hard Mama. Extreme na.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang ang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olaris. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
2: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din, no? Kay lahanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako siya siya, Nicolog. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag, kanunay mong gumakasakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gimintena ako ang nang daghan tayo. Salamat sa nans na mao nakapakusuwa sa ang mga ibang bakit.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 5:23.
7: Bye. Ang programa nga magadulog-dugang lingaw kabibo. Ning sayo sa kapuntagon, pamukaw man o pamulabog, di ka magmahay. Maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
8: Sabi ko, Lindo, listap. Listap.
7: Atyuloy! Ano yan na? Ang pakurat sa kapuntagon. Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bye Ray on

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pagali si Rodrigo Gintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mapalisa mga butina. D3Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: D3Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Kita Balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa ta isa?
6: DTX 500. So, ano sa may tilde sa imong bana day, ma'am?
5: Sa kuwan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa estate, ani, ma'am. Kuwan, kanang mawala yung sakit. Dili sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, ani.
6: So, wala pa na siya nainom, ano? Sa diyang gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan, ani.
6: So, ano sa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, ani?
5: Natong wala nakagamit, ani. Kagamit na mo kay epektibo. Para nato nga mga tigulang na number one yun ni ang kwan may isi D3Bio o kanang
0: TX500 TX500 mabilis sa mga butika. D3Bio mabibilis sa mga butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kus ganay?
1: 60.
0: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod gyud.
1: Sugod oo.
0: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una day na
1: igato. 180, 200.
0: Muna'y blood pressure ni mo.
1: Bisag inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kay laigi.
1: Wala, Jud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa'y tuig kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
1: Matuog.
0: Barangay yung.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
1: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntan. Salamat mga idol.
2: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene. Sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
3: Mga pena ta!
4: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagka...
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:55.
3: Siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

akin ito ang programa, mga kaigsoonan. Yatod ka na ito sa Astasan, ang pinakakusgan, pinakabagong food supplement. Herbal sa Pilipinas, karon mga igala, nga gitawag perfect combination.

ang kaigsoonan. Walay angay nga... Walay angay nga ikabalaka tungod kay ang astasan. FDA approved kini og halal certified. Una nga luwas kining imnon mga kaigsoonan tungod kay makatabang kini sa kayuhan sa tuang maayong panglawas mga igsoon. Ala pahimutang ron ni ano katong pagkaisgutan karong taw-taon mga igsoon. Kining constipation mga igsoon. Kining constipation mga igsoon kisa may manang kasinatin iyo diha og kanang constipation no pa sinsa kayo sa mga namahaw ron na. Sinsa kayo sa mga niuton ni hapon baka karon. Atong hisgutan mga igsoon kining yung constipation kay mo ni kalagmitan ng mga sakit nato karon sa atong palibot mga kaigsoon na ning gitawag nato constipation. O sabi ni saya pa ning constipation mga igsoon gi kuan kanang gitubol. Isa may mga nakasinati diha isang tiis.

ng salag na malinawon. Bisan kawayan, gihigdaan, basta inighigda, hagok dayon.

0: Sauban. Bisan ginamusog bulat mo, orag yun, in town ang ilang sudan-sudan. Pero kung sa mga higala, ikaw gyalirungan, katahum uyamot puyan kining kalibutan. Higala kong pinalangga, kalipay atong tinguhaon. Kay niining atong kinabuhi, kas-ar gyudin taon tapalabyon. Kung unsa man, kung unsa ang butang na gusto mong buhaton, buhata ka na, karon-karon dayon sa di pa maabot ang kamatayon. Alang yun. Unang nindot yun mga higala, na makinabuhit ang himsog niining kalibutan na. Aron nga malipay kita, magunsa man ang kwartahan tao niya. Oh, ato ang ulo, muna na magmungkos ka na ko. Kawagit ay kalipay mga igsoon. Ala, standby mo ron taon-taon mga igala, ato ang isgutan. Kining kitawag na to o constipation o kisa mga nakasinati aning kanang pag-ilang, ang pag-itsar nila mga higala pag ato sa CR. Naguba na lang naong mga igsoon, inutong-utong kay di yun mo gawas. Constipation na. Standby mo mga igala.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili dahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasan Teen Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan.

ang adlaw sa mga tiggamit sa mga produkto sa Pat's Herbal Company, no? Kung saan niini ang gitawag na to, Astasan, ng perfect combination nga herbal karon sa Pilipinas, mga igsoon. Ang araw adlaw, atong isgut

Now, sa may mga characteristic nining constipation, una, kining infrequent bowel movements, kining pagpagawas. Normally, sa ato ang waste product ko, tingala ka nga, bali ni mong kinaon mga kagsuunan niya, wala ni gawas. Pagkaugma, lisuna. Buto ng mga imong tiyan na feeling uncomfortable yung gana. Ikaduha, difficulty passing tools. Maglisod ka o pagawas, imuhang waste product, no, monay constipation niya, hard, dry,

ating constipation dahil mga kaigsoonan. Ano yung mga hinungdan? No? Ano yung mga hinungdan? Ano yung itawag na ito o constipation, mga kaigsoonan? Noon sa may unang hinungdan yun eh. Ang unang hinungdan mao nga diet low in fiber. O kanang ato ang gikaon, mga kaigsoonan.

Sa manang low in fiber, kanabang dili kay kahingaon, bitaw ko mga prutas, mga utan, mga whole grains. Mao man hinungdan mga kaigsuunan nga makonstipate ka. Ikaduha, dehydration. O, dili kahinginom og tubig mga kaigsuunan. Inadequate fluid intake makes the stool harder and more difficult to pass. Munang mas maayo, hinginom yung

lahi ang imuhang kuan mga kaigsuonan hugaw, no? Kanya maglisod na inong kagpagpagawas ni ala. Ikatulo, lack of physical activity. O, dili kay ka exercise, dili ka kitig ta buhat-buhat, di kay ka trabaho, kasi ra kag lingkod mga kaigsuonan, kasi ra kag iha kanang, sige ra kag lingkod sa inyong balkon, nag-iha pra ka o pila kabok ng aking mga sakyanan. Kailangan po nga, pasingot po ka. Na po kay kita wag og physical activity. O, dili kay sige ra kag lingkod, nag-iha pra kag pila kabok daho ng punuan des mangga nga tubang nimo. Lang panington juga na no, mag-exercise ba kani ha muna kinahanglan niya mga kaigsuonan na kanang magsigi bitag kaon o kanang mga mantikaon kay mga kaigsuonan mauguna na hinungdan nga magka-constipate ka nga maglisod kag pagawas asulay pag ninyo magsigiran mo kaon o kanang mga minantikaan mga kaigsuonan mauguna na hinungdan nga magka-constipate ka sulay kaon o kanang mga prutas mga utan mga kaigsuonan, ayaw mo sige kaon yan ng mga fatty foods. Kaya mo na inungdan nga tubulon kang maayo mga kaigsuonan. Di bago kayong inog tubig, kay soft drinks na po na sige mong giinom. Nagiingong, ay, ay, ay! Maguba, ganyan mong naong DCR mga kaigsuonan. May paningguba na daan itong naong, samot pag yung magtubulon ka. Oo, oh, wala niya, no? Oh, wala nga importante ngayon mga kaigsuonan nga ato yun nga masunod ng mga gipahinomdo mga kaigsuonan. Onya, unsa may tabo nato mga kaigsuonan kung sige tang gi-constipate. Sige tang gitubol mga kaigsuonan. Unsa may mga posibleng mamugna aning problema sa to ang panglawas mga kaigsuonan. Una, kining gitawag natog hemorrhoid. Mahitawag og hemorrhoids mga kaigsuonan, almoranason ta. Kay bali ni mong inutong mga kaigsuonan ang resulta ni gawas sa tong bot-bot ya. No, gumikan sa sige ni mo og inutong mga kaigsuonan, gipugos ni mo mga kaigsuonan, na resulta gi hemorrhoid ni no ang kag hemorrhoids. Di almoranas ni no ang ka mga kaigsuon. Ikaduha kining anal fissures. Unsa man ning anal fissures, passing hard or large stools can cause small tears in the lining of the anus, known as anal fissures.

mga igsoon. No, yun na. Huwag ang nakadili maayo mga kaigsoonan, kining gitawag na tog colon cancer. Mao na lay problema mga kaigsoonan ani kung di ka kapagawas gyud tar

0: on mga igsoon. Muna nga, likayan ato na mga kaigsoon na mga sakit, ano? Pipila rato ka mga sakit, taghan pa kayo. Mga posibleng mahitabo mga kaigsoon na kung digyo ka kapagawas normally. Sa kung giingon ninyo ganiya, 1 to 3 times a day, gani. Kung ganyan normal yung pagkalibangso sa katao mga igsoon, na lagi panahon nga digyo ka kapagawas, duha ka adlaw, usa ka adlaw, usa ka semana, na! Pagkadelikado ana mga kaigsoonan. So standby mo, karong taw-taw na itong pagkaisgutan, mga igsoon. Kunon sa may buhaton, aron nga malikaya na ito ning itawag og constipation, mga kaigsoonan. Oh, standby mo, karong taw-taw na ito ng pagkaisgutan. Standby!
1: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant tulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan ito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May santin ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
2: Love you, Boya. On air.
0: O sa kadlaw na mga igsoon, ang istoryana is Buyak sa si Broy. Ang muna yung nahita po. Broy! Ano man, ano man, kos buyak sa kos boroy. Aw bito buyak sa kanang nakoy pangutan na nimo. Unsa man broy? Aw di ba ang amahan mo ay haligi sa panimalay no? Balay sa. Oo, mo gani haligi sa balay. Unya ang mama maoy suga sa balay. Ngali broy, ngali sa may problema ni broy. Unya kay og mausara mausara og suga. Ngit-ngit raman. Nga amo de mangitag daghang suga ni mga bana.
3: Ay ay ay.
0: Bate.
3: Ama ona kay haya akarang ngit-ngit raman kus kabuk suga mangitag daghang suga.
0: Bate.

na. Pagawas gyud na siya. O niya, limitahan ang mga processed and low fiber foods. O limitahan na to ng mga processed foods diha. Sige tang pinirito mga kaigsuonan, sige tang nantikaan. Agoy. Una inong dana na mga kaigsuonan dayon. Kini ang gitawag natong i-manage ang ato ang stress. Kining stress mga igsuon mo gani mo patay gig dali sa tao. No, tanawa na ro no. Kana mang sige ka stress mga igsuon mo nang dali gi puputang magsakit. Ato ra lang i-manage gyud. Di kaya na ginato ng mas stress dahil ato magpa-stress stress gyud. Sa so, mga kung di ka mas stress. Eh kana mga problem.

astasan produkto mga kaigsoonan, wani angeng kahadlukan. Tungod kay gitawag ni siya FDA approved o halal certified mga kaigsoonan. Munang wago ni kuya, no? Wago ni kuyang imnon. Wapo ni kuyang imnon sa mga igsoonan tong mga Muslim tungod kay halal certified po ni siya. Oh, so sa mga tao nga nang kasinati karon og constipation mga igsoon kay problema man gini. Kay baluan nga ganiya.

itawag na itong astasan. Nga naman, ang astasan mga igsoon, hinumdumi ninyo, nga dunay sangkap nga gitawag og mangustin. Oo, gitawag og mangustin mga igsoon. Oo, ginapon si sangkap nga astasan tin. Naman ang perfect combination gini nga ito ang astasan mga igsoon, kay napay astasan tin, napagigitawag na ito nga mangustin nga sangkap ni ining maong produkto. So, unsa may katabang niining mangustin di ay mga igsoon? Na kabalo naman gita mga igsoon nga kining mangustin. No, o sa ni siya kaprutas mga igsoon nga sangkap gyud sa perting daghanak ayong mga makatabang sa tuong panglawas. So, ang mangustin mga igsoon nga usa sa gisagol sa astasan. Makatabang ni siya tungod kay una, high fiber content. No, ang mangustin mga kaigsuunan, gitawag og high fiber content. Kaganiya, niingon ta nga, ang hinungdan sa constipation mga igsuon,

kay gadali ta sige. So mopalit na lang ta og astasan mga igsuon, kay ang astasan dunay sanggol nga mangustin, kundi ang mangustin high fiber content ni siya. No, so makatumar ka ni mga igsuon, huswa ginanta ng mga toxic sa imuhang lawas. No, mauna yun na nagka-powerful ang

ato ang mga kinaon sulod sa tong tiyan o ipagawas po niyang normally ang ato ang mga waste products sa tong lawas mga igsoon. O niyang ikalima, ang mangustin mga kaigsoonan, doon ay itawag hydration support. No, ang hydration support, no, while mangustin is not makatabang sa mga kaigsoonan, sa gitawag na itong hydration. Muna nga, atog yun nga, sa mga tao karon nga mga busy, kanunay mga igsoon, meron itong mga tao nga, dili kay busy, kay makapag-utan pa sila, makapamupo pag mga prutas. Pero pareha na ito, mga igsoon, nga mga busy, napoy uban diyan nga magpabisi-bisi. Sulban na itong problema ng mga constipation. Gawas nga masigag, inumong tubig.

0: Bior. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star 101.5.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Mat-

0: kayo'y natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
3: Ako si Larry Magmiya, kapag-aipod ang Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga batin dabay lang midako. Sa una nga, wala pa kong sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsulay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabay lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo kita.
2: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag-suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, saan mo dili mo kapuyon, kanalag.
5: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
8: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon? Sa dumagitira ka na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
9: Okay.
8: O de yun, lami po ang katulog.
9: Karon?
8: Katungo pa ka tilaw.
9: Wapakatilaw?
8: Ng sila. Kanang kapsul o
7: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulokto ni Ma'am Aline. Nagpalit ko ng Nance Coffee. Dili lang Nance Coffee, apil pa ang Cervicare, Nance Capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang ibati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Aline nga kanyang Cervicare o Nance Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
11: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kayo. Daghang salamat.
12: May special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps.

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana?
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
3: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabalis sa mga butika.
7: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Puffy Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Dong tulit, saan sa man ang imong gipasan?
9: Ahay, day Maricel, maadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang, naami masumsumrunday.
8: Uy, Dong, wala ba ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
9: Wow, baday, hindi ko day maayo mangurinti day sa... Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
8: Maayo pa dong tulits.
0: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagbangdaob labi na og mga plastik? Pagkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Hi, noon sa maning atong panahon karon? Dili na masabtan ng atong klima ro?
4: Noon sa kidera, Brad? Nga nagbagulbul man ka?
3: Makalagot mga Brad? Dili niya ta kasabotaan ng klima na ato ron?
4: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
3: Ha? Ansa man na?
4: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
3: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
4: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
3: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
4: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio. Lasais. 56.
9: Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
10: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
11: Uy, do! Karoon sa mga naabot to?
12: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
11: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
12: Wala na doon kay dugay na kuriundan ang bisyo, ha?
11: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
12: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili ka drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibong pamilya.
11: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik tag.
12: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo, ugsa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Pilipinas, alas 6:59.
15: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
16: handos balita
15: muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon o unya og karon ania kining tighando sa atong

0: Maghandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Kining maong tulamanon nga Handos Balita, dungan nga badunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: At ang pamahayag ni SSS Vice Branch Section Head Mercedita Celes kabahin sa nagmalapuson nga Ewells activity diha sa Tayasan Cabaret Court gahapong adlaw.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Ibutiag ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. ang mga exemption sa ordinansa sa curfew sa mga minor de edad dere sa Tayasan panahon sa kagabhion.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Volleyball tournament sa LGU Tayasan natapos na sa miaging gabi samtang champion sa volleyball woman ang Team Kabulutan og sa volleyball men ang Lahus Santa Cruz.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Human sa sunod-sunod nga kulbahinam nga mga dula, opisyal nga natapos ang inter-barangay basketball o volleyball tournament sa lungsod sa iyong niya nga Sabado.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Panaghiusa o kalipay, naghari sa festa sa sityo Villalua sa Dakbayan sa Canlaon.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa bagong tungod sa impluensya sa Bino, lalaki gisikop sa kabulisan human magpasalba og pusil.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Giholngan City, pedestrian na angol human mabanggaan sa sakyanan.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Lalaki nga nanipa og alad sa silingan, samaran human gitikbas sa tag-iya sa balay samtang suspek gisikop sa Dumaguete PNP.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Dumaguete, lalaki nga akusado sa kasong pagpangabuso sa bata o babae gisikop sa kapulisan.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Dumaguete lang gihapon, usa ka construction worker na hit and run patay.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Lalaki giposil sa tulo ka armadong tao sa sibulan, biktima samdan sa liog og nawongs sa maunga lungsod.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Bukya overload nabantayan sa baybayon sa Panglao Bohol.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Kapitolyo sa Sogbo naghimo og kasaysayan human mapasar ang FOI ordinance.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Malacañang nagdeklara og holiday karong adlaw, Mayo 27 alang sa Idel Adha.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Dili na kinahanglan og local warrant para sa mga kaso sa ICC. Mao kini ang baruganan ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Kagigua.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Pag-surrender ni Kanhe de la Rosa sa ICC, abuso sa presidential power ni PBBM. Mao kini ang gipadayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Ku Jr.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: ICC, walay jurisdiction sa kaso ni Senador Bato de la Rosa, sigur ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Congressman Dr. Bok Prasko nanumpa na isip Deputy House Speaker.
1: Andos Balita Headlines.
0: Senador Marculeta o Senador Estrada itudlo nga Vice Chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Andos Balita Headlines.
0: CENTCOM ibumba sa mga barko o missile sites sa Iran samtang papaliyo de 410 nangayog pasaylo sa papel sa Batikan sa pagpaluyo sa pagpangulipon kaniadto.
1: Andos Balita Headlines.
0: U.S. State Secretary positibo sa PESDEL uban sa Iran.
1: Andos Balita Headlines.
0: Enrich uranium sa Iran dadon sa USO bungkagon sulod sa ilang nasod matod ni Trump.
1: Andos Balita Headlines.
0: Sa boxing, taduran o gulaso dili pa magkasumbagay ibabaw sa ring.
1: Andos Balita Headlines.
0: Senator Meg Saberi nagsuri sa pagminsyon kang Inday Badiday.
1: Andos Balita Headlines. Andos Balita Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Andos Balita. Andos Balita.
3: Balita. Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya.
3: Sa Astasan, wag

0: mga kahandos. Maimbuntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Adlaw karong Miyerkules, pitsa 27 ni maong bulan sa Mayo, tuig 2026. Ali di karon mga kahandos, tungod kay karong adlaw, gisaulog sa tuwang nga kaigsuunan nga mga Muslim ang Idul Adha.
1: Handos balita, balita.
0: Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinaguluhan sa tuwang station manager nga si Bus Ayan Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadidchi nga si Bayray Sorinio.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Labyug Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita, handos balita.
0: O handos na kaninyo sa mga labasog tinuod nga mga balita matagaron og unya.
1: Handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
1: Handos balita, balita.
0: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato nang aninaon karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, ato dawaton ang weather report. Gikan sa tumabtikon nga weather forecaster nga mao si Sir Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ato ang kahimtang sa ato ang lalawigan sa ato ang panahon karon og maayong buntag diha kanimo Sir Letor Crespo.
3: Handos balita, weather update.
4: May buntag ko sa ato ang tigpaminaw kini nga atong latest weather forecast para karong adlaw, May 27, 2026. Ang southwesterly wind flow ang nakapekto sa Palawan ug western section sa Mindanao. Ang atong ginamonitor nga low pressure area ni develop into tropical depression category kagahapon sa hapon. Ulay kini nakita sa gilayong 1230 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Dala niini gikusgon sa hangin nga 55 kilometers per hour duol sa sentro ug paghuros maabot sa 70 kilometers per hour. Nag-aero kini sa direksyon nga west-northwestward sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. Sa atong analysis, na posibilidad nga mas mo intensify ni into tropical storm category samtang napasagawas sa Philippine Air Responsibility o posibleng masulod sa Philippine Air Responsibility karong Thursday or Friday. O gato kini pagangandan nga bagyong doming. Karong adlawa, ang trough or extension ni ini posibleng magdalaw pagulan sa Mindanao. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita o generally fair weather condition. Panagsa mga panganuron, gato sa madaguman ng kalangitan, kanay chances sa mga isolated na pagulan o papunodog hilat, labi na pag-abot na hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, padayon gihapon kita makasinati o hinay gato sa kasarangan na paghuro sa hangin, then hinay gato sa kasarangan na pagbalod sa atong kadagatan. Walay nakaalsang gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental karong adlaw. Ang atong kabaybayunan mutaob karong buntag alas 8:22 nga dunay gitas-on nga 1.4 meter samtang mohunas karong hapon alas 3:09 nga dunay gimug-on nga 0.7 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi ay 26 to 29 degrees Celsius. Para sa heat index, ang atong maximum heat index forecast temperature para karong adlaw ay nasa 39 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop niyang alas 6:08 sa hapon ug masilang ug masabuntag alas 5:26. Mukin ang latest weather update ika diri sa DOST Pag-asa Dumaguete, kini si Letter Crespo ming adlaw sa tanan.
3: Handos balita, weather update.
0: Daghang salamat Sir Letor Crespo sa mga weather update.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
1: Handos balita, balita.
3: Balitang lokal.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements kamo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Naghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay ani-ana sa itong mga suking butik, ha? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule, kung din dilikamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gyud ka mga makatumar. O ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdig gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcasi Sodium Ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, uban pang nga mga balatian, kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alcasi, nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alcasi, protektado ka na sa pamanit hamit pag, hamis pagyud ka. Busad sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o gayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw ka na ba sa lamian humot og herbal bagyod ng coffee? Ani-ana, gipela ila ang pinaka-epektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sino na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, og dili makatulog tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa yung mga lugar. Jefferson T. Booking kita furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, cutray, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bins, divider, mumulding motor na makarving. More repair sa sila sa mga sala seats. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyong mga balay. Pinagisipakyawan sa stem nga with or without material. Sa pagkakaroon, adula sila baligang kawayan o goo. Jefferson T. Booking kita furniture. Naimot ang atbang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblacion Tayasan. Ipa nag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Joffrey Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, naglang branch 1. Naimutang sa Bulungata Street, o ang branch 2 naimutang diha sa Bromo Street, Poblacion Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Kalom. Inabagan saya nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagteo. Branch 2 Chief Mechanic Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:15.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal, pinagi sa pagpangulo nila ni SSS Vice Bronze Section Head Mercedita Siles o Senior Analyst Renato Kiyobi. Nagbalampuson ang gibhigayong EWELS activity diha sa Tayasan Covered Court ikan sa las 9 sa buntag hangtod sa las 2 sa hapon. Kapong adlawa, Mayo 26. Alang sa kompletong detalye, ania ang among paraghinabi ni SSS Vice Brand Section Head Mercy Celis.
1: Andos Balita
5: Interview. Kumunay, kumusta itong AWELS ron? Kaya medyo nalahir ko pang ganihan magdaghan dyan yung ganihan, ma'am.
6: Yes, ganina lang yung gahulat ni mo, Bayro ni Bay. Ganina, pag-abot na ito, mga exactly 9 o'clock, daghan na gita yung gapar, gahulat dili sa ato ang, dili sa covered court, dili sa lungsod sa Tayasan. No? So, nagmalampusan gini ng ato ang paghimo o AWELS karong adlaw dili. This is a nationwide activity ba ya? So, daghan ta, nationwide, daghan da kita o mga ang isa siya, naghimo yun o ingunay ani nga activity sa uban po ng mga lugar.
5: Mm-hmm. O sa itong mga kwan, ma'am, ka na mga servisyo gito nol ron, ma'am?
6: Yes, daghan ta mga servisyo din rin gihimo, no? Like for example, ang atong mga membro mag-SS number, doon natay pagtabang inyana. Doon na po yung bandari nga, kwan, kanang nag-file sila mga funeral claim, nag-file baron sila o death claim, doon na ta. Ang atong mga pensionado nga kapa-akop o annual confirmation nga buhi pa day sila, niya sila diri karon ang adlawa. No? Na ang uban nini, nag-change sila sa ilang record, sama sa ilang mga cellphone number, or email address. Muna ito ang mga primary nga na buhat karong adlaw diri.
5: Pero ma'am, kay kung ba namatawag na ito sa warag kalamidad ba sa tibo o kalibutan ba kining pagtaas na presyo sa ato nga lana, kung sama doon ako pinatunol ito nga servisyo ito ang taga-isis mo? Kanyang mga lunes ba?
6: Sa aging tubag no sa crisis nga mga nahitabo karon sa tibo kalibutan no? No sa pagsaka sa presyo sa lana din apektado jud kalagmitan nato kanang ang SSS naghatag siya og emergency loan. So ang ato mga membro pwede sila mag-avail ni anang ha kung ito ato og emergency loan. Kana siya kanang duna na siya kung maka-avail ka ni ana duna tay moratorium nga 6 months. So meaning kung naka-apply karong bulana na approve karong bulana 6 months pa after ang imong first payment. So muna ikitubag ni SSS sa ato ang gibati nga kalisod sa mga membro. Moratorium of SSS payment sa ilang repayment sa loan. O muna siya. Aside sa atong kanunay na gihatag nga benepisyo sama sa mga maternity benefit, retirement benefit. On top of that, muna ay bago na itong programa nga gipahaom sa mga pangitabo. No? So, ang ato ang pension increase po gipasayo. Instead of sa September pa, karong tuiga, by June, i-release na po ang another 10% sa atong mga retiree pensioners o ang 5% para sa atong mga survivorship pensioners.
5: Atong minimum nga malun, mapila man, pwede ang pila po yung maximum?
6: Ang maximum na itong malun sa pagkakaroon maybe na atas sa 40,000. Ang atong minimum is, depende kung pila kakabulan, nasa 5,000 minimum.
5: Kasi napag ko wala pa kong tanong ma'am, pati ba kaya mga updates pang dugang o mga public announcement o ban pa ma'am?
6: Dili, ang ato lang din na nga. Ato lang na siyang as kita ba, kung doon na gusto natong i-insured ang ato ang kaugmaon, pagpamembro ta sa SSS. Kunya, kay pirme naman dyan yung activity nga gibuhat nato diri sa lungsod sa Tayasan, ato ni siyang i-grab na nga opportunity para nga dili na ta magsigipag adto bias, adto ba kaya gihulngan, adto ba og dumagete kay ang serbisyo nato, ato naman gidala diri sa lungsod sa Tayasan. Para nga ang mga membro ba, dili na gyud na sila mahago og maayo, makagasto ba o mga para sa plitihan o sa kaon kung maadto sila dito sa bais. Nga ni Ana.
5: Final news lang ma'am.
6: Oo. Katong wala ba nakaari dire, pwede pa gyud sila mo bisita dire sa ato ang covered court, no? Kaya nagpadayon ng ato ang pagservisyo para sa ato ang mga taga-Tayasan. Salamat kayo.
5: Salamat,
1: ma'am. Andos Balita.
3: Interview.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Ibutiyag ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. ang mga exemption sa ordinansa sa curfew sa mga minor de edad dere sa Tayasan panahon sa kagabihon. Ngunit sa kinimaong nga mga exemption, ania ang mga panaghinabi ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. niyatong Lunes sa buntag atol mismo sa ato nga tulumanon nga mao ang Handos Balita.
1: Handos Balita.
3: Interview.
0: Sige, Vice, ano yung punta sa pangutahan na kining curfew hour ba sa mga minor de edad? Kundiin, gidilit na giyod ang doon ay oras sa mga batanon sila nga pagsuroy o ano na po yung oras nga dili na pwede makasuroy. Panaglitan doon ay mga okasyon, fiesta o rekreasyon ba kalingawan sa lungsod o sa barangay, pwede na ba makagawas ang mga minor de edad basta doon na sila mga guardian or mga parents?
7: May daghan man yung mga exception niya. Katong mga minor nga na ay ilang mga uban sila ang ginikanan or guardian, kanang mga kaygayunan na sila ay graduation ceremony, na sila ay sa simbahan, nagsimba ba sila, o ubang mga aktibidad sa eskwelahan o sa usaka organisasyon na gikinanglan ang ilahang pagtambong pod. O nga, kaning mga buta kabayan ini ili gani sila appeal sa ili sila covered sa curfew hours for minors. Na yung katupong mga nag-atender o mga emergensya nga sitwasyon ariha og nai sunog, nai linog, nai ipa-hospital, nai tabu aksidente sa karsada, uban nga mga ariho nga insidente. Unya kini pong mga minor nga naga-authorize sila sa usa ka trabaho. Karang iyang pagpahingon dito o ang pagpauli sa gikan sa ilang gitrabahoan nga walay lain nga kaagian. Unya kini pong minor nga naasa sa kina motor vehicle, unya na ay ilang parents or guardians. Unya kini pong minor nga makakuan og emerhensya, makahibalag og emerhensya dayong kini pong minor nga gawas ilang balay ning atender o mga opisyal nga celebrasyon sa ilang eskwelahan, sa ilang relihiyon, sa ubang mga sa komunidad, ubang mga private activity nga responsoran sa barangay, sa munisipyo, o sa eskwelahan, o sa mga civic religious organization. Ngayon, kung ang nino po nakapresentar o patilis na estudyante siya, unya nabuyan sa siyang klase in the evening, unya nga siya po sa ka-working student. Unay mga exception sa once a few hours.
1: Andos Balita Interview. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Natapos na ang volleyball tournament sa Aljo Tayasan sa miaging gabi. Mayo 25 diya sa Tayasan Gabi Court. Sa pahigayong championships, ang kampiyon sa volleyball woman mao ang Team Kabulutan. Samtang kampiyon sa volleyball men mao ang Lahus Santa Cruz. Todini ang Aljo Tayasan sa kinasingkasing may paabot sa ilang pahalipay sa tanang midahog. Sila nga talagsaong performance, dedikasyon o teamwork sa tibuok kompetisyon. Lasab nga gipasalamatan ang tanan nga mga participanting teams sa sportsmanship. Paningkamot o pasalig aron, mahimo nga malampuson kining torneo. Ang nasampit nga kalihukan, tipik o kabahin sa nagpadayon karon nga Dali Tayasanon 2026 alang sa tinuig nga fiesta sa ito nga lungsod sa Tayasan nga mahitabo na agaro nga Hunyo 12 o 13.
1: Balitang Bukal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mga kahandos, gato nga maong mga balita, ugtak na, gihatod ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, Tawa-tawa si Silver Curl, Megaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlene sa May ala una media antak na sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong the Great.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini musunod ng mga balitang provincial, gandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor na agbaligya sa mga groceries sa panpanagun ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Engon man sa labas ng isda o karne, ang D3 Arbistor 1 na himutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblacion Tayasan ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulungaita ug Dihito Bulungaita. Detri Bio Food Supplement may sa natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagkaligon sa resistensya sa lawas, panguntras sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalib Stiacids and Sugar, Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise. Gipan nag-iya o ginumala nila ni Ami Faye o misa ni Julius Amison. O Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawahan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, ang babanghaplas gamit ang O Wonder Herbal Oil. Aron matabangan mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, sa na pagi imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta. Unang-una tungod humot kinmong haplas, busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili ug dili ka maulaw tungod kay dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa O Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy sa Ayungon, sa YNA Pharmacy Butika Gel sa Himalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Andos Balita, Andos Balita.
0: Human sa sunod-sunod nga kulbahinam nga mga dula, opisyal nga natapos ang Inter-Barangay Basketball og volleyball tournament niyatong Sabado, May 23, diha sa Ayungon Town Square. Nakuha sa Barangay Awaan ang sunod-sunod nga titulo sa kampyonato, kumanbidaog isip Grand Champion sa basketball tournament batok sa Barangay Tampokon 2 nga natapos isip first runner-up. Ang Barangay Tambu og Barangay Banban midaog isip second runner-up og third runner-up nga mga titulo matag-usa. Samtang grabe sab ang mga dula nga nagtimaan sa volleyball tournament sa women's division. Ang Barangay Anibong midaog isip Grand Champion. Samtang ang Barangay Tampokon 2 og Barangay Kalagalag natapos isip first runner-up og second runner-up matag-usa. Sa men's division, ang Barangay Tampokon 1 nagkabot ang talagsaong tripit nga kadaugan sa kampyonato nga nagsiguro sa titulo sa Grand Champion karon tuiga. Ang Barangay Poblasyon o Barangay Tambo mao'y miangkon sa first runner-up og second runner-up titles.
1: Balitang Provincial. Andos Balita, Andos Balita.
0: Malampusong gisaulog sa katawhan sa sitio Bilya Yuwa, Barangay Pula, ang ilang kapistahan uban sa pagtambong sa mga lideres sa Dakbayan isip pagigambit sa kalipay o panagyusa sa katilingban sa Kanlaon. Mitambong si Kanlaon City Mayor Bachu Cardenas, kuyog nila ni Kunsyal Alce Jimenez, Kunsyal Ricky Dilubio o Kunsyal Diego Santiago II, anausab si City Administrator Mamerto Mitong Bermel Jr. aron makigsaulog sa maaong okasyon uban sa mga residente sa sitio. Dakusab ang pasalamat kang Kunsyal Alden Avila nga maoy nangandam o nangulo sa preparasyon sa mga kapistahan aron mahim malinawon o malampuson ang kasaulogan. Nagpasalamat usab ang katawhan sa sitio Bilya Yuwa sa presensya o suporta sa mga opisyal sa siyudad nga may pakita sila nga pagpakabana o pakighiusa sa komunidad atul sa mga selebrasyon. Ang kapistahan nahimong higayon sa pagpaligon o panag-uban sa katawhan o sa lokal nga pangagamhanan uban sa pagdasig sa tradisyon sa panaghiusa o pagtinabagay sa barangay.
1: Balitang Provincial. Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:32.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Kini musunod nga mga police report, iandos ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalanlaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog na sa Star Radio Tayasan, ang ilang programa, matag alasay sangtod sa alasay si media, ang takna sa gabi ilunis sangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Botega Santo Niño, sa Alegria, Ed Chanchan Pharmacy, Sinobet Pharmacy. Tinatilan with your pharmacy, MP Drugstore o pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy sa Malabuyok, St. Jude Pharmacy, Sarunda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Salgantara Butika Marga, Samantalungan Butika Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy ug Angel Pharmacy, Sanju and Nisi, Dry Goods Trading, na maligya sa mga RTWs sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Nisi, Dry Goods Trading, yay panag-iyaw gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ug uban pa, duol lang sa bang Sanju and Nisi, Dry Goods Trading, kay ana sab sila sa nasampit nga serbisyo. Nahimutang diha sa Bulungata Street, Poblasyon Tayasan, kailid sa Blue Baker and More kaneto nga karon. Ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Jonesy. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Jonesy. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Jonesy diha sa Bromo Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise nga lang sa Patusan o Chinilasan.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report.
1: Police, police, report, report. Andos Balita, Andos Balita.
0: Nasikop sa kapulisan usa ka lalaki human sa giingong pagpasalba og armas dito sa Purok Size Barangay Leptong, Bakong Negros Oriental sa May alas 7:39 nitong Domingo sa gabi. Base sa report sa Bakong Municipal Police Station, ilang girespondihan ang alarma human makahatag og kabalaka sa mga residente ang pagpabuto og pusel sa suspek. Nasuta sa mga otoridad nga usa ka kalibre 38 nga pistola ang gigamit sa suspek human kini. Marikob bergikan sa iyang sling bag atol sa ilang operasyon. Giangyo sa mga otoridad ang suspek nga mupakita sa legal nga dokumento sa maong armas apan pakyas kini nga makahatag og bisan unsang papeles nga nagpamatuod nga legal ang iyang pagpanag-iyas sa pusel. Dugang pa sa kapulisan, nasayran nga anaa ilalom sa impluensya sa makahubog nga ilimnon ang suspek atol sa insidente. Ito din eh, gikustodiya sa kapulisan ang suspetsado alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa tukmang reklamo.

0: Lele pamahitabo ang ipangandoy nga away ni International Boxing Federation kung IBF Minimum Weight Champion Pilipino Pedro Taduran. Kinihuman, nakadesisyon si Puerto Rican Oscar Culazo nga dipinsahan ang iyang World Boxing Organization WBO o World Boxing Organization WBA Minimum Weight Title batok sa ilang kun sa lain nga Pinoy nga si Joey Canoy. Si Taduran nga naghandog gyud unta nga makig-away ni Culazo alang sa ka unification bout apan sa pagkakaron hanap pa sa Jess Panas nga mahitabo kini.
1: Andos Balita Balitang Sports Andos Balita D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako nasab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagbit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
4: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho, di na siya mang sunog.
3: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kagdaghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature, luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
4: Correct.
3: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, maapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
4: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP, nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
3: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
4: Unya constipated po sila.
3: Oh, manguta na po jud. Nganong wala mo ko maniwang oy?
4: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
3: Mauna.
4: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
3: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
4: Pero kung nakainom ka og D3Bio, D3Bio ra jud ang katapatana. Di ba usay, Sir JP, kapoy man mag-exercise?
3: Of course.
4: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay mong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir.